0: Ini ang 1062 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas!

0: isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abiyan. Welcome gyud diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas sa GSIS2DXKI. Upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Dan kaasta alas 9. Hello, good morning sa aton mga friends nga mati man gina sa aton balitaan, si Ate Beatriz. Good morning, Ma'am Joy. Keep safe and God bless. Yeah, halong mandara Ate Beatriz sa Consad family. Sunod-sunod ang mga vehicular accident nga o road crash no nga natala dito sa amon sa Tupi tong Domingo ba to, no? Tungang kagahon. May natabo man sang daytime. Dayon pagkagabi na naman, miyara na naman, no? Dara sa may crossing rubber. Kaya panawagan dara, no? Sa crossing rubber Tupi. Kung pwede mabutangan na da sang suga. Kadulum kung gabi, di ba? Diyan, no? Pag gabi, dulum-dulum, ginada, no? Tani mapadasig na ng inyo da nga project sa solar lights dara sa may crossing rubber. Isa man na nga makabulig. Ay, kitaan ko to sa post sang isa kakilala sa ka-FB post nga ang isa nag-respondi lang sa na aksidente pero napuruhan man kasubo, no? Nag-respondi sa na aksidente to sa may crossing rubber baw na dalahig man bawian pagidsang kabuhi kasubo, no? Kay man kadulom, no? So kabay nga ma-address tagid na nga concern kay damo na da nga vehicular accident ang natabo sang nagligad pa nga mga tinuig, so dapat amo ginang priority, di ba, no? Kay nadumduman ko kay keep safe gidabi ang message ni Ate Beatriz. O di ba, no? So dapat i-address gina, no, sang aton nga LGU, sang barangay, no, munisipyo, sang province, no? Kay di kita nga sige lang ka tala sang mga bawian sang kabuhi dira kasubo, no? And then magbutang man da sang mga ano, di ba, dira ng speed limit. Siguro may assignment na nga tanod bisan ano, no, mga weekends or may ara i-assign sa traffic bisan weekends, mag-monitor. Hello kay Sis Neneng sa Borhel Galvez family, good morning. Kay Brother Tristan sa Tampakan, good morning Miga Joy. Kay Jan Jamal, Jan Mark. Yan, sa Espino Palmes family, nagapanamyaw man sang good morning. Yan. Kabay, good gid ang morning mo pagbugtaw mo kaina. Wala na masyado tayog-tayog, though hagan-hagan naman, no? Dumidyo hinay-hinay na lang. Mayara pa man guru gyapon labi na sa may Sarangani area, pero kung aftershock na gahinay nga nagahinay na ina. Ha? So, thank God. Kabay maka recover na gid na ang aton mga kababayan. Makasugod naman build liwat. Hello kay si Sipea sa Cabrido family, sis Bevelin sa Funticha Hilahos family, kay Brother Jacob, kay Ate Beatriz, sis Aileen, kay Ate Neneng, sa Borhel Galvez family, Balintongog, Consad family, and kay John D. Dara sa Jensen, good morning. Naman sa Shepherd's Call, nag-connect man da si Ate Delia, Nanay Delia, sa Thomas family, kay sino pa? Sis Lenny sa Babas Fonticha family, kay Sis Rosemary Oro family. Sa TSK naman kaina, si Kuya Ed Katakutan. Belated na Happy Father's Day sa imo, Kuya Ed. And Mommy Presi, nag-extend sila good morning. Mayad-ayad nga Wednesday morning dara sa inyo ni Ate Janet, Kuya Ed. And sino pa? Sis Bev, sa Araman Gyapon. Ayan. So, na-acknowledge ko na. Hello kay Nanay Lita, Pastor Jerry, Dara Sanam Nama, kay Ati Feng, and kay Mami Vilma, kay Ma'am Ivy, Sir Dennis, sa aton iyang mga suki tagpalamati, sa Suralaman, kanday Kuya Ed, kag Ati Edna, Kuya Jun gali, Kuya Jun kag Ati Edna, and Kuya Jun nga Manalo, morning da sa inyo. Kay Paring Ray, Maring Abe, dara sa Takurong, pod kay Ati Isha kag Andre, Joshua na gali tawag. Akon nga ina anak. Sa aton unang segment, tirianay kita sa aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Alas 8:18 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa for ang aton nga talakayan. Abangan nyo karon ang aton nga talakayan kay makaupod naton ang aton nga Security and Exchange Commission Coronadal. Kaya itong ligad weekend nag-storyhan na kami sa ni Pastor Doms kag na-mention niya nga damo na sang mga nabiktima sang mga scam ang nagamit ang pangalan sa mga legit nga mga lending company para mang into igo pag-verify sa itong nakatag na sang kwarta ba o hindi galito ang legit nga lending company. Okay, ato doon nakatag na sila. So halong-halong. Karon ipa athag man na sa aton mga friends from SEC. Sige. So tutok dari sa aton programa sa aton talakayan. In the meantime, ari anay ang aton nga action line, mga pahibalo, public service announcement. Idolong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1. May arat sang brownout sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 92. Sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Feeder 25. Sa June 26 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipaka sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane, atubangan sang Chowking Phoenix, pakadto sa Silway Bridge, temporaryo anay nga siraduhon, umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may aras ang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may aras ang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Crossing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Hinapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action. Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sino ang pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action. Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action. Line.
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon ang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Line.
1: ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action. Line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, barangay certificate of indigency or financially in crisis situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action. Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: certificate of employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin TESDA Scholar, ang TESDA Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under Training Scholarship Program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa TESDA Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action. Line.
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Role Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
2: Madamo ang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Take note lang sa mga masakop sang feeder 92, may ara sang scheduled power interruption dira sa inyo nga area subong nga adlaw.
0: Action. Line.
2: Alas 8:34 ang aton takna kag diretso kita sa aton nga talakayan portion. Sa nahambal ko kaina, makaupod nato na aton na mga friends from Securities and Exchange Commission Coronadal Extension Office nga ginapangunahan mismo sang ilang director si Attorney Nichelle Gedorio Mesias. Hello, good morning, Director. Welcome sa DXKI.
3: Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 1062DXKI. Magandang araw, Megan Joy.
2: Yes,
3: ako si
2: morning.
3: Nichelle Gindorio Mesias mula sa Securities and Exchange Commission, Corradal Extension Office. Masaya po ako makasama kayong ngayong araw upang mabahagi ng mahalagang impormasyon at updates mula sa SEC. Layunin po namin ang pagpapalaganap ng kaalaman upang maiwasan ang mga online lending scams at investment scams.
2: Marami yan ngayon, daming nabiktima.
3: So maraming salamat po sa opportunity na maibahagi namin ang mga mahalagang kaalaman mula sa SEC.
2: Mm-mm. Kasama rin natin ang Information Officer ng SEC Coronadal, si Sir Angelo Fernando. Greet niyo po ating mga tagapakinig, sir.
4: Hello po, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig ng 1062DXKI, no, sa Facebook Live, sa radio. Thank you so much po, Ma'am Miga Joy, for inviting us here, for giving us airtime, no, para maghatag sa impormasyon para sa aton mga tagapalamati regarding sa SEC updates po.
2: Para sa Hibalo Sang Tanan, ano gid ang main function mandato sang Securities and Exchange Commission?
3: Ang SEC or Securities and Exchange Commission ay ahensya ng pamahalaan na may mandato na pangasiwaan at bantayan ang sektor ng negosyo at korporasyon, gayon din ang merkado ng securities at investment sa bansa. So, ang SEC ang pangunahing ahensya na nagsisilbing corporate registrar ng bansa. Ito ang nangangasiwa sa pagpaparehistro at regulasyon ng mga korporasyon. Sa kasalukuyan, nagbabantay sa mahigit na 605,782 na aktibong korporasyon sa Pilipinas. Bukod dito, ang SEC ay nagbibigay ng lisensya at nagre-regula sa mga lending at financing companies upang matiyak na masunod nila ang tinakdang batas. Ito po ay yung Republic Act number 11232 or Revised Corporation Code at Republic Act 8556 o tinatawag nating Financing Company Act, at lastly Republic Act number 9474, Lending Company Regulation Act. At yung sa huli po, meron kaming mandato na protektahan ang mga Pilipino against investment scams.
2: Iyon. Amo nang balantayan kay damo na nagatuhaw nga mga investment scam dira, no, kag damo na biktima diri sa Region 12. Good
3: yes,
2: thing
3: po.
2: Kay may opisina na gid kamo mismo diri sa Coronadal, sadto sa Davao lang, diba?
3: Yes,
2: no?
3: So
2: maayo kay may kadtuan na gid sila diri kag ma-verify nila dayon, no,
3: yes, po. Yan.

0: pretensions man nga daw legal man gid mm-hmm. ang ilang lending yes. company ana no may mga online pagid yes, nga mga strategies sila so mm-hmm. ano ang mga pinaka masami nga financial scam nga na observe ninyo sa SEC?
1: Opo, ang una po, madami na pong tinatawag nating advance fee scam. Mm-hmm. Related din po siya sa lending. Mm-hmm. Usually, yung mga advance fee scams po, yun po yung nag-a-act as parang registered sila, ginagamit nila yung name ng registered company tsaka yung certificate of authority nila para mag present sa public or sa online na legit sila pero hindi naman pala sa totoo. At tsaka ginagayang website.
0: Oh.
1: So, common po 'yan sa ngayon. At iba pang mga popular investment o scams po is yung pyramiding scheme, Ponzi scheme, tasking and recharging scam, membership scams, e-wallet account selling at saka yung crypto trading platform.
0: Uy. 'Di ba damo na subong ng mga nang naga subscribe nang sa mga cryptocurrency kuno. So bantay-bantay kay basis yes. scam gali na.
1: Oo, no? Madami na din po kami na advisory ng mga crypto trading platform. Halos pareho lang po yung signs na scam po sila.
0: Ito, so ano ang mga palatandaan sina attorney para mabalaan naton?
1: Pag investment scam po, una, wala silang SEC registration. Kahit po nasa online sila at sabihing nasa US, pag nag-ooperate po sila sa Philippines, kailangan po nila ng SEC registration. Ikalawa, may nag-offer sila ng garantisadong mataas na kita o mabilis na pagyaman. So, yun po, malaking red flag na po yun. Third is, nagpipressure sila na mag-invest ka kaagad.
0: Oh, and dapat insigida mahulog ka, mag-atag ka.
1: Para po hindi wala ka ng opportunity na mag-check sa online ba or sa mga kaibigan or sa tawagan yung mga offices nila para ma-verify kung legit ba yun. Minsan kahit hating gabi, chinachat ka pa rin ng mga agents nila para lang ma-convince ka agad.
0: Oh. And, so, hindi magpadala sa ilang, kumbaga, pag-pirasa sa imong, i-produce na dayon in
1: today, tonight, agad-agad, i-chat ka po nila para ma-pressure ka na sabihin ngayon lang to, bukas baka, and wala na itong promo na to.
0: So, amo nang strategy yes, nila, kaya may papromo-promo kung hong abi, no?
1: May mga papromo. Meron po tayong list ng red flags naka-flash po dito sa screen natin. Lahat ng komunikasyon ay ginagawa lamang online. So hindi mo sila makilala. Kahit yung picture or personal information nila hindi mo malalaman kasi nga nagtatago sila kasi scam. Gumagamit pa sila ng mga peking Facebook accounts. Inaanyayahan ka sa private chat sa pamamagitan ng referral. Dapat yung mga previous nila na clients, ikaw din ang sila magre-refer sa iyo para kuno legit and ma-verify kanila. Pero sila hindi mo ma-verify kasi nga hindi mo alam kung totoo yung mga identities nila. Sa chat naman, parang sinasabi doon na may mga na-approve na investment or lending. Testimony para ma-convince ka
0: doon sa ipapasok ka nila sa chat group nila at doon kunyari
2: papaniwalain ka na totoo yung offer nila.
0: Kasi may nagsasabi
2: through the testimony of other people.
1: Yes po. Pero yun pala
2: kasabwat yun sila.
1: Oo, ikaw lang yung biktima doon.
0: Okay.
1: Humingi sila ng mga personal information. Minsan din na-download nila pag online lending applications kasi lalo yung scam. Meron silang access sa phone mo. Pwede yan nila i-download yung mga personal information at contact list mo. Kaya minsan magtaka ka sa pag-collect na, makontakt nila yung mga families mo, relatives, tsaka friends. Alam pa nila yung Facebook account mo, hinahanap nila yan. Para may way na magbayad ka kahit na yung interest sobra-sobra at parang illegal na. So,

0: humingi sila ng bayad sa pamamagitan ng personal account. Yan yung advance fee scam. Pag ikaw ay nangutang at ikaw naman ang hinihingan ng advance fee or processing fee, bawal po yan. Yan po isang sign.
1: Red flags po.
0: Or red flag na scam po yung ano, kausap nyo.
2: Yan yung example na binahagi nung kakilala ko na yung mga nabiktima ay ginagamit, pero ginagamit nila yung SEC registration ng legit na company, ha?
0: Pero kasi ngayon, madali lang ma-access kung sino yung mga legit company sa SEC check up natin sa online. Yun naman ang way sana ma-verify natin kung registered yung company na kausap natin. Pero yung mga scammers, dun din pala naghahanap ng legit companies para gayahin yung mga website and online applications. Halos pareha talaga, gayahin pa yung font. Madali na po kasi
2: nga ang number, di ba? Yes, kasi doon na tumawag.
0: Madali na po ngayon mag-edit gamit ang AI. Kahit nga yung mga videos, pwede gayahin.
2: So, palitan lang nila yung ibang detail doon.
0: Yes po.
1: Yung kaya nga po, ano, lagi pong nag-a-advisory si SEC sa mga unauthorized mga na corporation na nagagamit ng mga names and ano identity ng mga legit talaga na financing and lending companies. So, lagi po yan, na nagpo-post po kami yan sa aming Facebook page. No? Nag-notice po kami. Katulad po, nito, ma'am, itong mga unauthorized use of the name and corporate identity, katulad po ng Mabilis Cash Financing Corporation. So, ginagamit po siya para manloko. So, minimimic or kinakopycat ng ibang korporasyon yung legit na kumpanya para makapangloko ng ano ng mga tao. So, hiling po namin sa mga tagapakinig, sa mga nanonood ng Facebook, no, ng Facebook Live or nakikinig po sa radyo, na atin po i-verify lagi sa SEC, sa Securities and Exchange Commission, kung totoong itong korporasyon po ba na to ay totoong lehitimong ano registered sa SEC. If you are residing lamang naman po sa Coronadal po, pwede po kayong bumisita sa aming opisina or mag-download. Ang pinaka-easy po na gawin is mag-download po ng check up. Doon po natin ma-check if yung corporation na yun is registered or legit talaga na lending and financing companies.
2: Paano kung ginamit nga talaga yung number nung legit na SEC registered na
1: pwede
2: company.
1: Po silang magipag-ugnayan mismo doon sa ano sa korporasyon na yon at i-verify kung yun, itong agent na ba ito is connected ba or identify ba nila na under po ba sa kanila yung agent na yon para at least kapag hindi po ma-report po nila agad at ma-report din nila sa SEC at ma-advisory po namin.
2: So before kamo mag-transact, verify anay.
1: Yes.
2: O kag no gid ng advance payment.
1: Yes, kasi
2: wala sa mo na.
1: Yes.
2: Wala ikaw pong pamangutang, ikaw pa mag-atas, yes, di ba?
1: Wala pong financing at saka lending company na naghumihingi ng advance fee para ma-process yung inyong loan application.
2: Okay. Ang balaan ko ning damo na biktima ning sa Cash to Go, ginagamit nila. No, ang pangalan nga na tapos ano galito ng scam. Amo to ang ginahimo nila ng gamito nila ang SEC registration sa company tapos gapangayo sang advance fee. Dayon isulod ka sa ilang group chat tapos dito daw mapapati kagid kay may ara na narilisan. Amusina tapos nagkuan dito, nagahambal nga ay thank you kay naghatag ko ano amo ning na receive ko, di ba? So ikaw nga the first time mo.
1: Maingan niyo kagid niya, ma'am.
2: Up to sobra 30 mil bala ang nahatag sa tong isang na ano na scam.
1: Lalo na subong, ma'am, no, na may ara kita crisis nga ginakaatubang pasulod ng El Nino. So medyo mag lutaw gini sila, maggarawas gini sila nga i-take advantage kinila ang aton nga sitwasyon subong para lang gid mangloko pagid sang aton na sa mga katawhan, no. So amo nga appeal namon, always namon gina-remind na please verify with SEC po before engaging sa amo sa mga financing and lending companies para at least ma-protect nila ilang nga hard-earned money or ilang nga ano ba ilang nga sarili para hindi sila ma-trap sa debt, unfair debt collection practices ng mga sa mga financing and lending companies unregistered.
2: Arin na ning pyramiding scheme daw nagabalik na naman ang mga kapakapada, mga muna ng balila na okay na daw liwat. Tama ba na director nagbalik ba? Nagtagaan na baliwat sang sang approval.
0: Sa karon revoke gihapon ang registration ni CAPA ning corporation na mag-register po sa SEC na may magagamit ang CAPA name, ma-disapprove po siya kasi nga related siya sa corporation na previously revoke na and nakasuhan na gani. So any posting po na ginagamit ang similar name at ang mga agents nila, bawal po yan yung pagpapa-invest na company. So ang usually advice namin, punta po kayo sa website or sa Facebook page namin. Mas maganda na mag-subscribe kayo doon sa Facebook page para lahat ng advisories relating to investment scams, lending scams, makikita nyo doon. Minsan, nagbibigay kami ng red flags or mga tips para kasi nag-evolve po yung scam. Nagiging crypto na, nagiging token ako, no? May kung anong platform, nag-evolve po sila. So, si SEC, nag-update din po kami ng advisories para aware yung public na may kung ano yung mga bagong scams. Halos pareho lang din naman po yung mga red flags. Pag meron po tayong ito, yung list na flash alert ni Sir Angelo. Pag ito pong mga red flags, kahit po sa token or crypto, pag nandyan po yung mga red flags, pag it's too good to be true, it must be a scam po. So, kailangan po nating maging alert. Hindi po tayo basta-basta magbigay ng pinaghirapan nating pera sa mga taong hindi naman natin kilala. So, kailangan natin i-verify una yung company if registered ba. Yung mga taong kausap natin, kung sino ba yan sila, dapat identified natin. Kung relatives lang din, baka victim lang din yun sila. Tapos, naka-pay out so para makakonvince pa rin ng madaming tao. Pero, sooner or later, pag investment scam po, hindi po yan ma-sustainable. Kasi, dadami, malaki masyado yung pinapromise nila na kita na hindi siya feasible or sustainable in the long run. So, huwag po tayong magpabiktima na ilang beses. Wala pong sinasabing makabawi. Kasi kahit makabawi tayo, yung mga victims naman na nirecruit natin, yung kawawa.
2: Meron naman bago ngayon na ginagamit yung national ID. Oo, merong namang ganyan na hinihingi yung iyong national ID. So, anong warning natin dyan?
0: Careful po tayo sa pag-share ng mga IDs, valid IDs, kasi pwede po yan nilang gamitin sa pag-create ng kung anong account, like sa Facebook, or yung GCash ba, or yung mga bank accounts, or online financial accounts. Kasi po, pag nagamit yung pangalan ninyo, or personality, pwede po kayo yung makasuhan at panging liable instead na yung mga scammers. Kasi kinopya na yung identity nyo. So
2: halong gidno sa mga online transaction kay ginapanguha na bala ang imo nga mga personal info.
1: Lalo na ma'am ang inyo nga mga e-wallet accounts. Careful gid ka mo sa pag-share or hindi inyo gid pag ihatag sa iban. Kay basi pwede siya gamiton sa scam and then makita gali dito nga sa inyo nagkadto ang kwarta, so under the AFASA law. So liable gid ka mo. Kamo gid ang lagson.
2: So, pwede ka mapriso. Identity theft ang ginahimo nila. Nila imo info.
0: Yes,
2: tapos, ikaw lagson sa gobyerno.
0: Kaya makitaan man sa records na pangalan mo, picture mo, pero ang tao nagkakapot gali sa account lain, pwede niya i-withdraw dayon, ikaw mabilin and makasuhan.
2: Damo na sa mga online lending app. 'di ba? Nga nagalipa na tapos mag-flash-flash lang da sa cellphone mo.
0: Yes.
2: Nang nagapasayod-pasayod, nagaingganyo sa imo. Anong balantayan naton dara, ma'am?
0: Nagadamo sila, ma'am, kaysa AI. Madali lang magkopya, mag-generate sa mga website or accounts or or logo. So, pare-pareho lang na, ma'am, ang mga schemes nila. Importante aware ta sa atong mga red flags. So, ginabalik-balik na namon flash ang red flags, ma'am, kay pare-pareho man na maging investment, lending, or pyramiding. Usually, pag ginamadali ka, gusto kuhaon ni mo kwarta, and may offer na too good to be true, pag sa lending naman, gamay lang ang requirements ko, no? Dayan-dayan mag-release, pero pangayoan ka kwarta. Pag sa investment naman, usually, amo man, dako na interest ko, no, ma-gain mo in just a few days or few, hindi na months eh.
2: Days na lang.
0: Or weeks na lang.
2: Tapos pakagton ka, may ara ka na isang...
0: Ikaw mauna ko, no, para makakuha ka dako. So, dako dahil i-invest mo. Amo ng iban. So, careful ta, ma'am. Usually, ang reminder namin, pag it's too good to be true, it must be a scam. So, pag may doubt ka mo, usually, tuod na. So, kantoan nyo gin si SEC or i-contact nyo kami through email ba, contact number, or kanto ka mo sa amon office. Welcome ka mo dito mag-inquire. May i-flash po si Sir Angelo na contact number sa web, dito, sa screen.
2: Para ma
0: para po kung may concern
2: message ka mo sa
0: kung registered ba
2: SEC,
0: or hindi or scam ba siya,
2: screenshot nyo lang na
1: screenshot na lang po sa ano.
0: Tapos advice po namin, follow po sa Facebook page kay regularly po nagpo-post kami, ma'am, maski may na advisory na years ago nag-scam liwat kaya hindi aware ang public sa mga ano mga companies na nag-scam. So ang advice namin is follow git para updated kay hindi madali.
2: Ano ang Facebook page sang Sec Coronadal?
0: Sec Coronadal,
1: wala kami sang Facebook page, ma'am, pero Facebook group lang. Ang Facebook page namon isa lang git sa komisyon, ang Securities and Exchange Commission Philippines. Naka blue check po yon. And then para naman po sa Facebook group sang Coronadal, SEC Coronadal.
2: So, ayun. Oo, kay dito makapamangkot ka mo kung ari legit ba ni.
1: Yes po.
2: Ayan. May bag-o ba ng mga ano subong mga nagagawa na naman ng mga schemes subong nga year? Ano mga na-trace ninyo?
0: May pinaka-common cryptocurrency po, trading bots and online gaming platforms. So, do high-tech na siya. Usually, nag-create sila hype or kuan nga bag-o ni kamo ang first dire. So, so, maski sila mismo, kung hindi nila ma-explain maayo kung paano sila mag-generate funds para mabayaran ang mabakabayad sila sa dako kaya nga ang ginagarantee na interest, most probably na too good to be true na naman. So, scam. Malamang scam po. Yun siya.
2: Pero may mga legit man nga crypto.
0: Sa karon, ma'am, crypto platform, wala pa may na-approve si SEC. may mga rules na kami paano mag-apply as ano, as yung mga bagong investment, mga new ang way to invest online or ano. Pero wala pa pong may na-approve.
2: Wala pa. So, kung may nag-claim dara, nga approve na sila, no, good. No? Kay gina-pretend lang na nila nga approve na sila. Yan. So, paano nyo gina-monitor, ma'am, attorney? No? Nga ining mga grupo nga ni, may mga nakasuhan na ba ang SEC?
0: Mayroon kaming department sa headquarters na ang focus lang is to ano check kung ang mga online postings legit ba or scam. Tapos pag may mga ma-verify naman, may mga evidences, nagpa-file po ng case si SEC. Tapos mas maganda po kung may mga complainants at saka witnesses para mas pulido at mabigat po yung case na ma-file ni SEC against a scammer.
2: So kamo kung nabiktima kamo sining mga scam nga ni mga pyramiding scheme, magkadto kamo sa SEC para magreklamo muna siya dapat no, para makasuhan na sila kag hindi na makapang biktima paliwat. Anong update sa Kapa? Anong update? Ano na ang kaso niya?
0: Ma'am, karon may 7 8 na life imprisonment siya. So most probably hindi na siya makagawa kay 8 na gid na. Unless siguro ma-pardon, pero I doubt din. So sa mga agents po ni Kapa, stop na nato na kay na advisory naman gid na cease and desist order na illegal siya. So hindi na pag-continue kay kaluyang aton yung mga biktima, sakto lang ang income, nangutang pa para maka-invest, tapos scam lang naton. So and sa mga naging biktima, hindi naman tamang mga biktima man para makabawi. Kay kung kita naningkamot, nabulayan mag-earn money, most probably sila man nabulayan ang ita man way para masalbar siguro, or may mabuligan man sila, pero hindi through scam siguro. May ibang way para mag-earn. Correct. Hindi tamang scam.
2: Lastly, ano ang message ta sa public?
0: Kung director? bago mag-invest o mangutang, mag-check po sa SEC. Tapos kapag hindi rehistrado, huwag magbigay ng pera. Kapag ito ay too good to be true, malamang po scam ito.
2: Ayan. Kabay pa nga, wala na sang mabiktima ha. Kisa sa text message bala, di ba? Tapos nang may link kang i-click. Nako, don't. Oo, no?
1: Po. Bawal po. Ay, wag po i-click kay baka ma-redirect kayo doon sa APK files para sa app gani, sa mga lending scam apps. Oh. So, makuha nila itong mga basic information ni mo, itong contacts ni mo, and then, may basi possible gin may data breach ka matabo kag gamito nila against you.
0: Yes. Pag link na hindi ka familiar, kung i-click mo siya, tawag sina phishing, ma-access nila tanan nga data or information sa phone mo.
2: Hala.
0: Kaya tingala ka lang, nag-pop up ang mga scam sa mga phone. Kaya pala. May na-click ka na ano.
2: Ayun. So, hindi basta-basta magsulod sa mga ginasend nila sa inyo nga mga website, no? Or ano, link.
0: Yes.
2: Ayan. Sige. Dasig man sa oras. Alas 9 na dahil. So, thank you, Gid, Director, sa time nga ginhatag niya sa amon dari sa DXKI nga nag-live gig ka mo dari sa aton program.
0: Thank you,
2: Sir Angelo. No? Kag-update nyo man kami every now and then para ma-announce naton sa aton mga public affairs program. Yes. Yan.
0: Salamat, ma'am, sa opportunity na mag-present kami dari sa mga SEC updates. Sa susunod po, ma'am, malipay man kami magbalik. So, salamat,
2: sure po,
0: kids.
2: Thank you. Ayan. Mm-mm. Yan, nakaupo naton ang information officer sang SEC Coronadal, Sir Angelo Fernando, and si Director Attorney Nichelle Gidorio Mesias sang Securities and Exchange Commission Coronadal Extension Office, nagahatagid sa aton sang pahanumdom nga hindi basta-basta magpatida no sa mga pang-inganyo online through text or email. I-verify anay sang insakto halin sa opisina sang SEC or dito sa nagapakuno-kuno no. Katuin nyo gid ang opisina no, hindi dayon mag hatag sang inyo nga mga personal info online para safe man ang inyo nga data, ang inyo nga mga bank account dara, GCash, kag kung ano pa dira no. And check nyo dara sa aton na FB Live. Ano gani ang number dira, Sir Angelo?
1: Ang number namon, ma'am, Sir, 910-990-1998. Pwede ka mo mag-call anytime from Monday to Friday, no? And pwede nyo man kami email sa seccoreo@sec.gov.ph. Kag pwede nyo gid kami bisitahon sa B211, second floor, South Cotabato Gymnasium and Cultural Center, City of Coronadal.
2: Ayan, dira lang sa South Cotabato Gym ang opisina sang SEC Extension Office. Sige. Madamang salamat abyan sa imong mga pag-upo diri sa ato niya programa Oras na Pilipinas. Sinisaliwat ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Dios lamang aton pagasaligan. Salamat man sa pag-assist ni Miga Jen kag ni Migo Anson.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Mata, hum kag mabaskog nga Miyerkules ang aga sa aton mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Eldon Hans Navarro Cerame, isa ka registered radiologic technologist, ang inyong health education and promotion officer, kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon kag makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton nga komunidad. Mabatian kita kada Miyerkules alas 9, tubtub alas 9:30 sang aga, kagaton ginatubang ang mga importante nga isyu sa kahimsog, nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon, kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas andam magbaton sa mga hamon para sa aton nga kahimsog, aktibo kag basanag nga pangabuhi. Sa siningation, no, aton gusto tamyawon ang aton nga mga masaligan nga mga health workers sa nagkalain-lain ng mga barangay health stations, mga private kag government hospitals, clinics, laboratories kag sa aton mga abyan sa mga municipal kag city health offices, no? Dako man nga pagpasinungog para sa bug-os nga team sang Integrated Provincial Health Office kag sa tanan nga mga health frontliners sa bilog nga probinsya sang South Cotabato. Syempre dako gid ang aton nga pagpasalamat sa aton nga mga frontliners, no, sa bag-ula nga natabo nga pag tayog sang niagi nga semana, no, sang aton nga lupa paglinog, no, ang aton nga mga frontliners na bilin gid gihapon ara sa atubangan, ara nagabulig, wala gid nagparauli kag nag-serve gid gihapon para sa aton nga komunidad, no. Kag syempre ang pinakadako nga pagpasalamat ginapaabot naton sa inyo mga pinalangga namon nga tagapalamati, mga pinalangga namon nga tagapalamati nga padayon nagaupod sa aton kada Miyerkules sa tingog sang IPHO. So sa sini nga aga, actually dapat ini ano nang last week ini siya nga aton nga topic, no, pero mahulog abi ang adlaw nga ini, ang pagselebrar sang adlaw nga sang ini nga health celebration sa isa ka Domingo. So hindi naton siya ma-cover. So anyways, humble ganit nila, it's better late than never, no. So aton nga pag-istoryahan about blood donation, blood donors, no. Ano ka importante ining blood donation? Ano ka importante ang paghatag, ang pag-donate naton sang dugo? Kag syempre sa siningation, no, magwapa ining aton nga kaupod, no, halin ini sa aton nga City Health Office of Coronadal, no, isa siya ka medical technologist, no, kag siya ang National Voluntary Blood Voluntary Blood Services Program Coordinator sang City Health of Coronadal, City Health Office of Coronadal, no. So welcome, kag dako ginamon nga pagpasalamat kay medyo nahuya kasi ma'am kag na first time niya nga magano, pero pamatiin ninyo karon daw broadcaster ang iyang tingog, no. So si Ma'am Ivy Jane Lehito, no, medical technologist from our City Health of Coronadal. So Ma'am Ivy, good morning.
2: Good morning po. Good morning everyone sa ating mga tagapalamati. Good morning and thank you po sa pag-invite sa akin dito ngayon.
1: Ma'am Ivy, basi may gusto ka mga i-greet nga ang mga kaupdanan natin sa opisina or sa City Health Office. Opisina natin nga ng mga kapamilya. Ang chance na ni...
2: Good morning po sa mga kasamaan ko sa City Health Office, kay Dr. Ende, sa aming City Health Officer, and sa aking mga upaupod ng mga nurses, midwives, and especially mga kaupod ko ng medtech sa laboratory department.
1: So, sa liwat, Ma'am Ivy, naku, ganamon nga pagpasalamat, no, kay gintagaan mo gitim isang panahon, no, subong Wednesday morning maging amon nga guest, no. So isa actually Ma'am Ives, ikaw ang una namon nga guest nga halin sa aton yung local government unit, so sa aton halin sa City Health Office, no. So again, welcome Ma'am Ivy, and siguro hindi ta napagpadugayon ining aton nga ano kay doktor, basi puro welcome lang kita karon, no. So pag-umpisa na naton ining aton nga diskusyon, na so kabahin sa aton nga blood donation, no. So this is in relation sa liwat gani ng ambal na kon kain, this is in relation sa aton nga Blood Donors Day, no. So Ma'am Ives, ano ang nga agin na celebrar, o ano ang World Blood Donors Day, kag nga importante nga gina sa ulog o gina sa ulog naton ini kada tuig, no. Kasi naman this is an annual celebration. So ano ang tema sang subong nga tuig sa aton nga World Blood Donors Day, Kag ano ang mensahe sinis para sa aton nga komunidad?
2: Well, ang World Blood Donors Day gina-celebrate ni every June 14. Mm-hmm. And it is a global event, simultaneous ini nga celebration. This is to honor and thank our voluntary blood donors mm-hmm. for their life-saving contributions. And also to raise awareness na din po about the constant need for safe blood and safe blood products, and to help encourage more people to become regular voluntary blood donors so we can have an adequate supply of blood in our blood banks. Mm-hmm. So this year's theme po is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, which means an act of kindness, compassion, and caring for others through blood donation. This is a small act of generosity but could definitely save lives of people in need. Mm-hmm. So it reminds us na ang blood donation is a simple but powerful way to show humanity and care for others.
1: Yes, no? Exactly. Itong ginambal ni Ma'am Ivy, no nga, ang pagdonar natin, paghatag natin sa dugo, no? Simple lang ni siya na ano, paghatag ni mo sa dugo, pag tusok sa dagom, sinaiga, pungko ka na lang to kaga gahulat nga mapuno ang bag, no? Pero dako init, it is a very powerful way nga mapakita naton nga ang paaton nga pagcare, no, sa ibang mga katawhan, no? And well, in fact, ako Ma'am Ives, regular blood donor gid ako, no? Kada may mga blood donation programs ang nagaobra ako sa to overseas, every 3 months naga donate gid ako sang dugo, no? So wala gid ako absent sina sa tunga time kay nakita na kun ang kanami sang sang sininga ano, no, ang sininga ginaubra naton, gamay nga act pero dako ang mabulig sa aton nga katawhan, no, dako mabulig sa mga, especially sa mga tawo nga nagapanginahanglan sang sa mga blood products, no. So sino ang with that, no, sino ay ning mga nagakinahanglan sang blood products usang dugo, kag paano ini makaluwas sang kabuhi sa panahon sang emergencies o kun pagpanginahanglan medical.
2: Kadamo, no? Kadamo kita sa mga patients nga nagapanginhanglan sang dugo. Kabilang na diri ang atin ng mga accident victims, yung mga na-trauma, naka-lost ng large amount of blood.
1: Ng mga na-disgrasya, Ma'am Ives.
2: Yes, also today, madamo nagid kita sa mga pasyente, mga dialysis patients. Mm-hmm. Nagadamo, nagid sila. So isa na sila sa nagapanginhanglan sang dugo naton. Also, we have the cancer patients and mga people with blood disorders, isama na sila sa nagapanginhanglan dugo. Mm-hmm. Also, we have the women experiencing bleeding during childbirth or yung pregnancy complications. Uh-huh. Yara, gitsin na ang mga, mm-hmm. mga mothers nga after giving birth, suddenly nag-bleeding. Mm-hmm. So, we also have patients nga kailangan mag-undergo ng surgery. So, kinanglan din nila na mag-sunbay sang dugo. So, in case na maubusan sila sang dugo, kailangan nila tuguhungan.
1: So, tuguhungan da yun.
2: So, how this could help in cases of emergency? Well, recently, no, we have experienced a natural disaster, the 7.8 magnitude na earthquake. Mm-hmm. So, thankfully, hindi gid ambot sa nakadako ang damage diri sa aton and wala kita yes ang mga casualty. So, if nagkataon, yes, this is an emergency situation that we really need to prepare every day. Mm-hmm. Kaya hindi tagid balaan ang panahon, no, hindi tabalaan kung saan kita manginahanglan.
1: Yes.
2: Also, we have yung mga shooting incident, lalo na yung mga recent na mga naitabo sa mga schools.
1: Mm-hmm.
2: Also, yung mga bombing. Isa na siya sa mga emergency situation na anytime could happen. So just imagine if marami kitang mga casualties and we don't have enough supply ng dugo. So what will happen? So ang aton gin nga blood donation really plays a vital role, no, in saving lives, yeah, especially sa mga among sininga mga emergency situations.
1: Yes, kapin pa noon mga a few years back may mga nagkaratabo man nga mga emergency mga muning mga situations, no, nga damo casualties diri sa aton. Yes. sa munisipyo sa City of Coronadal gani isang way back years ago usang nabombahan ang aton nga palengke, sa gawas ang palengke madamo ato sang casualties, so nadamo man nang inanglan sang dugo. And every day in and day out makita nato sa aton nga mga blood banks, kung sa bangko gani kwarta ang ginakuha sa blood banks, makita naton day in and day out dahamo sang naga nagapanginahanglan sang dugo, nagapuha sang dugo, no, nagapalapit sa aton nga mga blood banks, and even week in and week out, I believe may ara gid sang mga blood donation drives, no, kay dako gid ang aton nga pagpanginahanglan sang anon sang dugo, no. So with that na mention nimo kay na Ma'am Ives, masegue taga ginagmay sa blood donor, sa blood donation, no, kay na mention nimo kay na ang regarding sa 7.8 magnitude na paglinog, no, sang Lunes nahambal ni Sir RD Aquino during the flag ceremony namon sa province nga sa epicenter 7.8 magnitude, pero diri sa aton sa Coronadal ang nafeel, ang felt naton was around 7.4. so makusog gid siya. Kamusta kamo sa tumamang?
2: Well, para sa ako, no, lalo bilang isa ka nanay, mm-hmm, grabe gid siya ka traumatic sa akong experience. Nakilikay that time, first day of school, mm-hmm, ara ako sa eskwelahan sang anak ko, naka-leave ako para updan ang akon nga mga anak kay may I have an incoming grade 1, so mm-hmm, kailangan ko gid siya updan. So that time hindi ko balaan ang kakulba, ang hindi ko balaan and I have a grade 9 student na ang ilang classroom nasa third floor pa. So ang isip ko andun sa isa ko na anak, nung para kung ano ko ni siya kaduan. And also, at the back of my mind, I am also a healthcare worker. So naka-standby gid kami perminte. Mm-hmm. Nga anytime when mayroon may mga mass casualties, dapat ano gid kami, alerto kami kag on-call gid kami, mm-hmm, sa mga amusin ang mga sitwasyon. So, grabe gid siya ka-traumatic. So, grabe lang gid ang pasalamat namon nga luckily wala gid sa mga casualties diri sa ato, no. Na thank God wala man sang may naano.
1: Yes. Actually, ako makarelate man ako, Ma'am Ives, kay pareho kita, may incoming grade 1 man ako. And the same, may lang ay ara pa ko sa school sa to. Kapot pa ka, actually, bago na sila tapos ang flag ceremony that time. And pag-umpisa sang initial shaking, ginbutong niya ko dayon niya pagawas sa covered nga area, as a covered area, no, tapos dito na kami sa may open nga area. And I think that also that ano nang dito nga time na realize man ako nga panan nga ginahambal ko sa akon nga bata, even though grade 1 pa lang siya, when what will you do kung may ara sang linog, that time nga ginatabunan ako siya, kaya ako nakatindog man siya, nakadakover in the hold man siya sa nga ano ba ko hala nagasulod man gali. So naga moto na actually sa tunga time, pareho man kita, may ara ko sang grade 6 nga student. Ang momento nga naisip ko, wala, paano ko nagkatuan ng isa ko kabata, kahit may arap man ko dali sa isa kagamay nga ginabantayan, no. So it was mahadlok, although ikatatlo ko na ining major earthquake sa Pilipinas, kaysang 7.2 earthquake sang 2013 sa Bohol, arap man ako dito 2013 or 2015, arap ko dito first, that was one of the major earthquakes man, no. Pero hadlok gihapon, kurulbaan gihapon, no. Anyways, balik kita sa aton nga ginaistoryahan, no. Thank you Ma'am Ivy, no, for sharing man ang naging experience, no, as healthcare workers. Amo man hindi man ako gaduha-duha man ako sa tonga times ang nagpuntat ng shaking, hindi na ako makadto, o makadto ba ako diri sa opisina, kinanglan ba ako diri, kay tibalan ko nga aga kasali kita ng mga frontliners, no, healthcare workers. Anyways, going back sa aton nga segue lang ta ginagmay. So going back sa aton nga ginaistoryahan kay ina, no, so World Blood Donors Day, no. So mapirmi man ni naton mabatian ang linya nga isa lang kabag sang dugo, tatlo ka kinabuhi ang pwede naton nga masalbar, no. So paano bala ini matabo nga makabulig ang isa ka donasyon sa sobra pa isa ka pasyente?
2: Yes po, that's true, no. A single donation can save 3 lives. Mm. Paano? Kasi po, yung isang bag ng blood can mm-hmm. be separated into 3 components.
1: Oh, okay.
2: Una, mm-hmm. the packed RBC, which is given to patients who have lost blood due to accidents, mm-hmm. people who undergo surgery, mm-hmm. and childbirth, and those who have severe anemia. And also mga dialysis patients uh-huh. natin, yun po yung mga mm-hmm. binibigay sa kanila. Another one is the platelet concentrate. Mm-hmm. Ito po yung mga binibigay sa mga cancer patients, leukemia, yung patients with bleeding disorder, and also yung mga dengue patients po natin. Ito po yung binibigay. Mm-hmm. And lastly, we have the plasma. Isang component na binibigay sa mga burn patients. Those patients nga nag-undergo ng chemotherapy kasi bumababa po yung mga WBC mm-hmm. nila niyan. Yung may mga liver disease, and also yung mga dengue patients na din natin, yung nag-bleeding na binibigyan din
1: po. So po pwede man sila, yes, mag-plasma. Yes. So hindi kalinga pagkuha sa aton buo nga dugo, whole blood siya, isa ka buong unit, pwede then siya pwede siya nga i-separate into three components. Oh.
2: So, pwede po talaga tatlong pasyente.
1: So, no, ma-amaze kita, no, nga kaisa ka lang naghatag dugo, tatlo katawo ang imo nga masave, no. Tatlo yes. ka possibly gid nga tatlo katawo ang imo nga mabuligan, no. Sa isa lang nimo ka isa lang ka bags ang dugo nga imo ang gindonate. So amazing, no. With that po, ano ang mga benepisyo arin-arin ng kagambal daw nila makapahamis daw sang panit, makapagwapa, makapagwapo, makapa makapaagan makapahamis, makapasmooth daw sang panit ang pagdonar sang dugo, sa siguro sang una nga sige ko donate dugo ba. No, ano ang mga benepisyo naton Ma'am Ives sa pagdonate sang dugo nga hindi lamang para sa nagabaton, no. So syempre given na ina naghatag kita sang dugo, may ara gid kita sang recipient nga sa iya gid ang dako nga benefit, no. Pero sa aton nga kita nga naga-donate nga nagahatag sang dugo, no. Ano ang maging benepisyo ini kundi hindi lamang sa nag-receive sa aton nga recipient kundi pati man nga kita nga donor, kag ano ang mga basic requirements nga pwede nga ang ginapangita naton sa isa ka willing na mag-donate sang dugo.
2: Yes, actually marami po talagang benefits, hindi lang yan alam ng iba. Pero marami pong benefits sa donor yung pagdo-donate ng dugo. Mm. Like I always tell my donors, permindi ko ginahambal sa ila, lalo na yung mga first time natin, para syempre encourage sila nga mag-donate liwat. Do kapareho lang bala na siya, sir, sang salakyan nga pinimti mo siya gina-change oil. Para ma-maintain natin nga maayo ang makina, maayo ang andras ang makina. So same as true sa aton nga pag-donate sang dugo. So kung ginabawasan ang aton nga dugo and then nag-stimulate ang aton nga lawas na mag-replenish, nga mag-generate sang bagpo nga cell. So do bagpo na naman ang aton nga dugo. Sina. So do pareho lang na siya sang salakyan nga do nami. Naganami man ang andras ang lawas natin.
1: Yeah, fresh
2: yes,
1: ang dugo.
2: Yes, isa gina siya sa benefit nga ginatawag natin. Another one is na-maintain nito ang healthy levels ng iron sa lawas natin. Mm-hmm. So ang ihang benefit ini is nasa cardiovascular health natin. So pati ang heart natin, naganami ang andras ang heart. Another one is meron tayong free basic health screening. Mm-hmm. Do pala nalilibre na tayo niyan, like ni tabalan nubugalit aton nga hemoglobin. So nabalan ta lang sang nagpa-screening kita dito. Ni tabalan taas gali ang aton nga BP. Mm-hmm. Mabalan ta lang na kay nagpa-screening ta dito nga hypertensive gali kita. So isa ina siya, no.
1: So makalibre kita sang ano no tong initial sang check up or the first patient encounter do nakalibre kita sang ano sang isa ka check up ang isa and, ka ano basic skill.
2: Yes po. And para po sa doon sa sinasabi nilang gusto nilang sumeksi, gusto nilang pumayat. Another one po na benefit po niyan is nagbe-burn po tayo ng calories in every donation natin. So kasi po nag-work natin, ang katawan natin nag-work po yan. So ginagamit niya yung energy natin. So nabe-burn po yung mga calories natin. Then another one is yung pinaka gusto ko sa actually ako, I'm a regular blood donor din po. Since tinanggap po itong blood program na ano ko na po, na-practice ko na every 3 months nag-donate ko talaga ako ng blood. So, alam ko talaga yung ganitong feeling, no? Yung sabi nila na it provides a sense of well-being.
1: Yes.
2: Yung feeling of satisfaction na knowing na nakatulong nakabulig ka. Inubanan ng dahil sa dugo mo nga na nabuhi ang isa katao.
1: Yes.
2: Or tatlo katao. So, isa ina siya sa benefit man sang sa pagiging donor.
1: Ng sense of well-being, araya hindi na siya mabayadan. Ang satisfaction ni mo, ang pride ni mo nga nakabulig ka sang tao, hindi na siya mabayadan. Sang bisan pila ka million pa na siguro, pila ka maleta ang ihatag sa aton, hindi na siya naton niya makuha lang. Hindi araya kinaiyagin naton na ang sense of well-being. No, kanami nga sa feeling nga nakabulig kita sa isa ka, or possibly ganit, tatlo katao, no? Po pwede ganit nga tatlo katao ang aton na buligan, no? Sa aton lang nga isa ka bag na dugo. With that, Ma'am Ives, ano ang mga requirements nga ginapangita naton sa isa ka willing or sa isa ka, sa isa ka willing blood donor?
2: Una, no, ang requirements nga ginapangita naton is ang edad. Dapat nasa 18 to 65 years old po ang isa ka donor. Actually, pwede ang 17 provided na nandyan ang guardian or ang parent. Pwede. So, another one is dapat 50 kilos siya pataas. Kasi kung mababa sa 50 kilos, hindi po siya pasado sa screening natin. And syempre, dapat nakakondisyon yung katawan natin. Dapat we have enough sleep. At least 6 hours na siya before sang donation. Wala po tayong dinaramdam, walang serious illness, wala tayong nagatrangkaso. And actually, meron po tayong tinatawag na mga temporary deferral. Mm-hmm. Meron po tayong like yung mga don yung mga gusto na mag-donate pero nag-undergo ng pagpapatattoo.
1: Mm-hmm.
2: Within 1 year po, deferred po muna yan siya. Mm-hmm. Hindi po pwede mag-donate.
1: Pero after one year pwede na. Ah, so that, kumbaga daw nagadebank pa na ang ginahambal nila kung may tattoo ka hindi daw pwede mag ano
2: after
1: mag-donate.
2: After 1 year after sa imo ang pagpapatattoo, okay. Pwede na po. Then same as true sa mga nag rabies vaccine.
1: Mm-hmm.
2: So 1 year deferral din po 'yan. Mm-hmm. So after 1 year pwede ka na
1: maka-donate ng dugo.
2: Okay. Meron din po yung mga kakapanganak lang po. Mm-hmm. 1 year din po ang deferral niyan or yung naga-breastfeed kasi mm-hmm. mas kailangan po ng nutrients ng baby.
1: Ng baby.
2: Baka mabawasan. And yung nag-undergo po ng surgery. Same as rin. 1 year din po. So those are temporary deferral lang naman. After nyan, after ng that period, pwede na po tayong bumalik ulit sa pag-donate ng dugo.
1: So sa liwat no sa mga may ara sa mga bago lang nagpatato nga gusto mag-donate or maghatag sang dugo no 1 year nga deferral lang na so after 1 year kung wala man kita sang bag-o nga tato so pwede kita mag-donate na no but kung base kung nawili kaya kag nagsunod-sunod ka patato so 1 year from the latest nga pagpatato no so again ang mga ni kay daw aksang una nakabati man ako nga gahambal ay may tato ka hindi kaya pwede mag-donate no so I think that breaks the the notion nga kung may tattoo ka bawal ka na mag bawal ka na mag-donate no. So again may gina-screen man gyapon ni na may basic health may basic nga health screening sa tanan nga naga-undergo sang blood donation no. Like para man sa aton nga mga donors nga na willing donors nga bag-o lang man natagaan sang anti-rabies vaccination or sa atong mga kababaihan nga bag-o lang nagbata or nag-breastfeed pa pag nag-undergo sang surgery no after 1 year. 1 year ma'am no ang aton nga deferral temporary deferral. So after 1 year sina pwede na gid kita maghatag or mag-donate sang dugo no sa aton ng mga requirements base na miss out ninyo sa mga gusto mag-donate sang dugo sa mga para ma-qualify kita as one of the donors so dapat nagaedad kita between 18 to 65 years old kung 17 years old ka pa lang pero willing ka kay gusto mo na ganyan makabulig sang sang ang aton nga sa aton makabulig sang aton gisig katawo no so mga may basta ara ang aton nga parents or aton nga guardians no may consent sa aton nga parents no at least 50 kilograms ang aton nga timbang kag ang aton nga lawas syempre kailangan tagin ay isang tama isang sakto nga tulog no sa kag ang aton nga lawas wala sang may ginabatsa nga malain kag wala kita sang serious nga mga sakit so sa liwat basi may mga gusto mag-donate sang dugo 18 to 65 years old at least 50 kilograms kag kondisyon ang aton nga lawas kag wala kita sang serious nga illness nga ginabatsa so sa programa sang sa programa sang blood donation ma'am kag sa aton sa kampanya kung blood donation activities nga ginapatigayon sa province kag given sa inyo diri sa City of Coronadal no sa aton mga local government units para mapadamo ang aton nga volunteer donors so ano ang mga sa diin nakaangot or ano ining programa nga aton nga ginahalinan sining mga blood donation activities naton.
2: Well, here sa aton no, sa in our country, we are guided by the National Voluntary Blood Services Program under Republic Act 7719. This is a law enacted to promote voluntary blood donation, ensure an adequate, safe, and affordable blood supply. So, here sa aton yung mga barangay no sa Coronadal City, may ara kita ginakandak nga quarterly nga bloodletting activity
1: so
2: sa kada barangay na siya.
1: Tatlo ka bulan. Every three months siya.
2: Kasi pwede kita yung mag-donate, Abby, every 3 months. Mm-hmm. Ikaw, halimbawa, ikaw nga donor. After 3 months, pwede ka mag-donate
1: ulit. Pwede na ka na mag-donate.
2: So, lahat ng mga donors natin sa amo sininga adlaw, after 3 months, sila na naman ipadonate. Then recruit na naman kita sa mga bago para magdamo ang aton nga donors. So, diri, Abby, sa Coronadal yan, actually, sa Bilogmani sila nga, nga Philippines, no? May ara kita gina-target nga 1% dapat ng aton nga donors, 1% ng aton nga population. So pasali ini siya sa BPSAP nato no sa
1: Barangay Empowerment
2: Program. So dapat para makapasa kita dito dapat isa ini siya dapat naka 1% kita. So by the end of the year we make sure nga ang aton nga mga barangay makuha gina ang 1% sina.
1: Mm-hmm.
2: And also ako bilang blood program coordinator, nag-visit kita ako sa aton ng mga schools, ng mga college, ng mga schools na ton. Kasi doon subong ang mga college na mga 18 years old na and above. So, nag-visit ako sa mga schools, mga establishment, mga private and government offices para mag-pep talk dito. Kaupod ko man kis ang aton nga partner nga Philippine Red Cross, no? Nga nag-aupod sa akong kisa nga mag-pep talk dito sa ila para mag-encourage nga magpa-donate ang aton nga mga offices. So, luckily, kung ka maayo ka, positive sang response ang atin ng mga schools. Diridamo-damo din kita sa mga schools na diridamo na kita sang partner subong diri sa Corona del City nga nagapa-bloodletting activity. So, isagid po na siya sa reason nga siguro for consecutive years, ang Corona del City ang na-award as the top performing city all across Region 12 in Asia for like 4 or 5 years na siya sa blood program. So kay it's because damo gid kag positive gid ang response ang aton yung mga katauhan diri no nagadonate sila sang dugo sir.
1: Wow, so congratulations no, congratulations sa City of Coronadal kag sa syempre sa imo man Ma'am Ivy no. Congratulations kay na ako siguro as being awarded as the top performing city all over Region 12 when it comes to blood donation no, hindi man ako maghambal na siguro naabot niyo ang 1% but I know nga na surpass gid ninyo ang 1% nga target no nato no. So nami patani na magpadayon sa istorya no, pero daw ga kapos kita sang oras daw mo gid ni permi kada may ara kita programa kada Miyerkules ba nga daw nami daw kung saan ubalan ng nami ng istoryahan na ninyo dira makita mong oras sa ledo pila na lang kami noto no. So siguro Ma'am Ivy, final message nato no sa pagsaulog sang blood donor World Blood Donors Day. No, ano ang aton nga mensahe para sa aton nga mga tagapalamati both diri sa City of Coronadal kag pati man sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya, ang probinsya nga munisipyo sang South Cotabato no nga kag sa tanan nga nagapadayon nga sa nga pagdonar sang dugo nga para makaluwas sang kabuhi.
2: Well, like I said po earlier, no, ang aton nga gina-celebrate ng World Blood Donors Day is an event to honor and thank our regular and voluntary blood donors in their life-saving gifts of blood. So, salamat gid. Thank you for our being our life-savers sa aton nga mga donor. No, damo gid sang salamat sa inyo. Your simple act of kindness gives hope, healing, and a second chance of life. Salamat tani magpadayon kita sa pag-donate sa atong dugo and happy World Blood Donors Day everyone.
1: Ayun. So thank you Ma'am Ivy Jane Lehito, ang aton nga medical technologist, ang aton nga National Voluntary Blood Services Program Coordinator from the City of City Health of Coronadal. So sa liwat, madamog din nga salamat sa inyong pagpamati subong nga Wednesday morning sa atong programa ang tingog sang IPHO. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Cerame, kaupod ang aton bisita, magwapa nga bisita no Ivy Jane Lehito, National Voluntary Blood Services Program Coordinator sang City Health Health Office sang Coronadal no, kag ang aton man kaupod man naton ang aton nga Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrania Jr., kag ang aton nga Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr. nagapasalamat kag nag-inganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pagatipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayon namo ng inyong padayon ng pagsuporta kapag upod sa liwat sa sunod ng Miyerkules alas 9, tubtub alas 9:30 sang aga, diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi ng himsog dahil bawat buhay, mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: open space.
1: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
0: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
1: Indi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
0: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
1: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
0: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
1: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOC NDRRM
2: FEBC Radio TV agabay ng sambayanan.
3: Magandang babae po sa lahat ng nanonood sa ating Women Empowerment. At syempre, Family Matters Women Empowerment na naman po tayo ngayong Wednesday sa Pilipinas at syempre Tuesday sa ibang bansa. Magandang babae po at yung ibang mga kalalakihan nanonood din, di ba? Good morning ka Agapay. Ito po ang programang Family Matters. Nakatutok ka pa rin sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang sa kanilang mga radio, paalala lang po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre kasapi ng mga broadcasters ng Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo through DZAS mobile app ha, or maaari nyo pong i-download sa inyong Google Play App Store or sa Google, no? Google Play. Nakikinig at nanonood po kayo sa aming live streaming sa Facebook. Hanapin lamang po ang 702-DZAS-FEBC Radio at sa YouTube channel. Nandyan din po kami sa YouTube channel. By the way, huwag kalimutang mag-like ha, mag-comment, mag-subscribe. Huwag naman kami lang ang nakikipag-usap sa inyo. Makipag-ugnayan sa amin, no? Ako po rin po ang inyong Wednesday, Abilene Garcia. At syempre, bago ko i-introduce muli ang aking regular na to, aking regular co-host for today. Dumako lang tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng Diyos, no, kung saan napakadami po nating matututunan dito. O siguro ipasok na natin yung aking co-host, none other than Darna! Ayan, si Anjanette Aguayan. AJ, magandang babae sa'yo.
4: Hello, hello. How are you? Magandang babae din sa'yo.
3: Max, marunong na. Marunong na. AJ, alam mo, it is such a very timely, no? Timely yung ating topic ngayon kasi ang dami-daming nagiging problem yung words. Sabi nga nung mga nagpadala sa akin ng message that they wanted something about be fit in your words. Nandun tayo sa Be Fit series. We're doing this in Proverbs 31 and we're also doing this in Family Matters. Nakakatuwa dahil sabi nila, ma'am, napapanahon dahil sa Senado, ang dami-dami nagkakaproblema sa words. Sa Pilipinas at hindi lamang dyan, di ba? Napakadami natin nagiging problema. Napakaliit lamang po ng dila, no? But it's actually creating a lot of wildfire. So I will be reading lang, maiksi lamang to. Mabasahin ko lamang po ang salita ng Diyos. This is actually a beautiful, beautiful reminder for all of us, no? Bago po tayo pumasok sa ating topic for today. So ang topic natin for today, ang topic natin is be fit in your words. Paano ba tayo magiging fit sa ating mga pananalita, no? Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that of which is good to be used of edifying. Bantindi, no? Sa magandang balita Biblia sa Tagalog version, wag daw kayong gagamit ng masasakit na salita. Ang gamitin ninyo ay ang mabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. With our Bible verse for today, AJ, anong take mo dito sa Bible verse natin in relation to our topic?
4: Oh, it's true
3: their family.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Adlaw, adlaw, magapasalamat, adlaw, adlaw, dayawon, simbahon, ang atong buhi na Dios. Ay, angayan siya, kapasidunggan, angayan siya nga, pasalamatan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan. Buong South Central Mindanao. Kamusta po kayo? Parang naiba na naman ang boses ko. Kahapon kasi meron akong ininom na medyo malamig. Malamig nga talaga. Kaya naiba na naman ang boses. Pero praise God sa kanyang sustaining grace and love sa atin. At patuloy tayong magkakasama sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, yes, hindi po kayo nagkakamali, kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Tayo po ay active member ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At dito po sa Corona del City, naglilingkod po sa loob ng 61 years. At ang buong FEBC ay pitong dekada na, o mahigit pitong dekada. 7.8, yeah, na naririnig sa buong mundo. So, praise the Lord sa kabutihan ng ating buhay na Diyos. Ngayong umaga, mga kaibigan, patuloy pa rin po tayo sa ating series The Gospel. At kahapon, napakinggan natin yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16 na hindi po siya hindi niya po ikinakahiya, hindi po siya natatakot na i-share ang gospel. At today, dahil nasa series pa rin po tayo ng gospel, meron tayong bagong pag-uusapan. He was a tax collector who followed Jesus. Kilala niyo po ba kung sino siya? Pagkilala niyo po, sige na, sabihin niyo na kung sino. I-text niyo lamang sa text line number natin, 0963-180-1469, or pwede din po sa FEBC FB Live natin, 1062 DXKI. Yun. Comment and iwan niyo po ang inyong sagot. So, this week, we are exploring the people behind the gospel and how their encounters with Jesus transformed their lives. And today, sige na, sabihin ko na po, we focus on Matthew, the tax collector who became a disciple, a gospel writer, and a follower of Jesus Christ. Alam niyo po, si Matthew, siya po ay magre-remind sa atin na si Jesus, he does not call perfect people. He calls willing people. Ngayon, ang tanong natin sa bawat tagapakinig, how is Jesus calling you to follow Him today? How is Jesus calling you to follow Him today? Is He calling you to trust Him? To obey Him? To forgive someone? To serve Him? Or to surrender an area of your life? So like Matthew, each of us must decide how will we respond when we, or when Jesus calls us. And also, we love to hear from you today, my friend.
kung kailan ka ba nag-start na sumunod kay Jesus? When did you first begin following Jesus? Hindi nga, i-share mo daw. At ano po yung na-experience mo? Ano po yung ginawa mo nung ikaw ay sumunod na kay Jesus? At ano po yung nabago sa buhay mo nung ikaw ay sumunod kay Jesus? Then if you have also prayer request, praise report, aba, welcome na welcome po yan. I-send nyo lamang ang inyong greetings, testimonies, and prayer request and praise report sa ating text line number or doon po sa ating messenger at ating FB live. So today po no, tayo din po ay patuloy na nananalangin at bibigay comfort sa family Butterbone, yeah, yung namatay na isang athlete. Talagang nakakalungkot po yung kanyang pagkamatay. Pero let's continue to pray sa family, sa kanyang mama at papa, sa kanyang mga relatives, no? Comfort and strength, and even sa mga humahanga din po sa kanya. So today ang kanyang libing Butterbone, yeah. Rene Butterbone, isang basketball player, MVP. Also, sa mga kaibigan din po natin na nangangailangan ng prayer, please, also FEBC, and yung mga naapektuhan din po ng lindol until now, nagre-recover pa rin, at hindi po madali din po yung kanilang pinagdaanan. So let's continue to uphold them in prayer. So this is our opportunity to pray for them, to encourage them, and to strengthen them. Baka tinawag ka din ni Lord, no? To pray and to encourage them. Then do it na. Do it right now. Not tomorrow, not later, but now. 11:19 ang ating oras this time. Let's greet ang lahat po ng mga celebrator ngayong araw, June 24. Ang dami din pong mga nagbo-birthday today na. Sige, batiin natin sila, at ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyo na nagsiselebrate today.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan. June 24, gusto ko pong batiin si Ate Che Joanna Sobiera Borja. Today ang kanyang birthday. Happy birthday po, Ate Che! And sa'yo, Pastor Wemmy Miranda Pamlian. And kay Ate Rose Bacanso, dira sa DPWH. Happy birthday, Ate Rose. And kay Kuya Leo Agkawili, dira sa Namnama. Happy birthday, Kuya Leo. And happy birthday din po kay Ma'am Shirley Espino, kay Lula Rossi Dangan, kay Brother Christian Baluwag. And today din ang birthday kasabay ni Ate Che, si Fitz Patricio, si Patricio. Happy birthday. And kay Brother Shem John Pregoner, kay Joanne Villegas, and kay Auntie Gemma Arorong. Ang dami talagang nagbo-birthday. At sa mga mag-asawa po na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. And we pray na ang Panginoon ang patuloy na mag-sustain, patuloy na mag-strengthen sa inyo, pagpapalain po kayo. And also, continue to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Once again, blessing sa lahat po ng mga celebrators today.

0: 11:24 ang ating oras. A shout out kay Ate Jo Olarte. Hello, Ate Jo. And kay Pastor. Hello din po kay Ma'am Annabelle Haniola Bandada. Happy listening po. And also, isang mapagpalang araw kay Ate Beatrice Consad, kay Ate Jemima Oro Chavez, kay Densho Fuentes. Ay, kay Sir Dennis. Hello, Sir Dennis. Sa Fuentes family, kay Ate Ivy, and kay Mami. Kay Mami Vidra, no, sa may Isulan. Hello, mandara kay Ate Lizelle and kay Neil sa may Sarala. Kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati naton, sa diin man ka mo nagapamati, subong shout out sa inyo. Thank you for always listening. Maparadyo man, kaga mapa online streaming and FB live. Hindi ko man gig ka mo permi ma acknowledge, no? Pero thank you so much na ara gig ka mo always nagapamati man sa 1062 DXKI. And good morning dira sa imo Kuya Ernesto Tartade Senior, kila Mami Jonet, and hello man dira kay Ate Luz Roca, kay Ate Nanay Linda, and kay Ate Merly Hospital. And also, binabati din po natin si Ate Presi Bernardino. Hello, Brother Tristan Gulay, kag kay Ate Neneng Galvez Borhel. Sa imo man dira, Ate Beatrice Consad. Yun, also, if kung online man ka mo, pwede nyo man i-share. Please share our FB page para damo man ang makabati kag makabalo na ga-online gali kita. No, para damo pa ma-reach sang pulong sang Ginoo. Kasi amogin ang goal natin, until all have heard, let's communicate Christ to the world by radio, by online streaming, and also through our underground program. Tatlong minuto bago po mag-alas 11:30, dadako po muna tayo sa ating verse of the day segment dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, please open your Bible sa Matthew chapter 9, verse 9. Matthew 9:9. As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. Matthew, also known as Levi, was a tax collector. So yun po yung kanyang trabaho. Kung subong pa, sila ng mga nagatrabaho sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Sila ng mga nagatrabaho dira. And amo ni si Matthew, amo ng trabaho niya. And alam niyo po ba na dati, pag sinabing tax collector, ay talagang kinatanaw na sila sa mga tao nga pirti kahigo. Kasimpala na sila sa mga tao kag ginapalayuan. They are often despised by their fellow Jew because they work for the Roman government and were known for collecting extra taxes for personal gain. So dati, kapag ikaw ay tax collector, ikaw ay

Alas 11:46 ang ating oras, mga kaibigan. At binabati po natin ang isang mapagpalang araw dyan sa may Barrio 5, ang Julianas family, Mamoso family, and also hello din po sa Tanghian family, Arieta family. Hello kay Auntie Nita Arieta. Sa may Barrio 3 man, no? Hello! Barrio 3, kay Kuya Jujin Lansagarita. Oh, saan ka ba ngayon nakikinig? Kung man kayo maisa-isa, no? Pero kung nasaan kayo nakikinig ngayon, ano nyo lang kami, inform. Para at least mabati ko po kayo, diba? So once again, shout out sa tanan ng mga tagpalamati sa 1062 DXKI.

11:48 ang ating oras. This time, dadakoy na po tayo sa ating discussion segment. Online po sa ating topic ngayon. About Matthew, the tax collector who followed Jesus. So ngayon, what can we learn from Matthew? Ano po ba yung matutunan natin kay Matthew sa kanyang response sa ating Panginoong Jesus? So, ang ating acrostic answer ay the word follow. Follow, F-O-L-L-O-W.

Noon lahat ng nakapalda gustong maging nobya. Lahat ng klase ng bisyo gustong maging bisyo. Okay lang ang lahat kahit illegal. Yun naman kasi ang masarap na buhay na nagpapahirap sa pagtugon sa Panginoon. Pero ang buhay natin ay parang puno ng ubas. Kailangan putulan bawasan upang sumagana at maging mabunga. Putulin ang mga hindi kailangan. Masakit.

0: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. SEC pinaigting ang kampanya laban sa investment at online lending scams. Pinaigting ng Securities and Exchange Commission o SEC Coronadal Extension Office ang kampanya laban sa mga investment scam at illegal na online lending at financing activities na patuloy na nambibiktima ng publiko. Ayon kay SEC Coronadal Director Attorney Nichelle Gidorio Mesias, mahalagang maging mapanuri ang publiko sa mga alok na pamumuhunan at pautang na nangangako ng mabilis at malaking kita. Kabilang sa mga karaniwang modus ang investment scams, pyramiding schemes, membership scams, cryptocurrency trading scams at advance fee scams, kung saan ginagaya o kinokopya ang website at pagkakakilanlan ng mga lehitimong kumpanya upang makapangloko. Babala ng SEC, dapat magduda ang publiko sa mga alok na nagbibigay ng napakataas na return on investment, may limitadong panahon lamang umano para makasali at humihingi ng bayad sa personal account, e-wallet o cryptocurrency sa halip na opisyal na corporate account. Dagdag pa ng ahensya, isa ring red flag kung ang lahat ng transaksyon ay ginagawa lamang sa social media, messaging applications o private chat groups nang walang malinaw na opisina, kontrata at mga dokumentong nagpapatunay ng legal na operasyon. Pinayuhan din ng SEC ang mga nais umutang na tiyaking rehistrado at may kaukulang certificate of authority ang lending o financing company bago makipag-transaksyon. Pinaalala rin ng ahensya na maging maingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga online lending applications dahil maaari itong magamit sa pang-aabuso at iba pang illegal na gawain. Hinihikayat naman ng SEC ang publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang investment o lending scheme upang maiwasan ng panibagong mga biktima ng panloloko. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Miga Jen. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan Combatier.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot ito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement, nagmarka sa puso ni Pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because ang first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
4: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministerium ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministerium ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago. Nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Alas 12:41 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome sa programang Listener's Touch ngayong Wednesday, June 24, 2026. Kamusta ka, kaibigan? Busog na ba? I hope busog na po kayo, nakakain na. At nag-e-enjoy habang nakikinig dito sa Jessie's Dos DXKI. Napakinggan natin yung mga classic music. Una nating na-i-play dahil every Wednesday sa programang Listener's Touch, ang ating category ay hymns and classic music. Napakinggan natin yung unang kanta, He Is My Light by African Children's Choir. I Give You Worship by Heritage Singers. He Got the Whole World by, yun nga, ayun pa rin, African Children's Choir. Kung meron po kayong mga song request, pwede nyo pong ipadala dito sa ating himpilan ng inyong mga song request. Praise report, greetings, and encouragement. I-share nyo din kung saan po kayo nakikinig para at least malaman namin at ma-shout out din po kayo. Hello sa mga listener natin dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kuderat, Maguindanao, Davao del Sur. Saan pa ba? North Maguindanao, Davao del Sur, North Cotabato, General Santa City, and Sarangani Province.

sasabayan niyo po ako dito sa ating programa hanggang alauna imedya ng hapon. At pag-uusapan natin itong mga iba't ibang hymn na makapagbibigay po sa atin ng kalakasan at encouragement. Later, meron po tayong feature na hymn. Itong kantang, Oh Happy Day. I hope every day is a happy day. Para sa'yo. Alam ko, yung iba meron pong mga na-experience na problema or pagsubok. Siyempre, hindi talaga, kung sa atin na hindi talaga masaya pag yun yung na-encounter mo. Pero pag meron kang Kristo sa buhay, ano man pong circumstances ang na-experience natin. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba, merong mga kalungkutan, problema, pero nagpapatuloy, merong joy, unspeakable. Dahil sa ating Panginoon. So yun pong awitin, Oh Happy Day. Ito na pala itong hymn na ito noong taong 1702 pa pala at until 1751. Yan po yung ating i-feature ngayon sa ating programang Listener's Touch. Pero sa ating pagpapatuloy, marami pang mga songs ang i-share natin. Itong kantang ng Esther Brothers, He Cared For Me.

At ng mga karagdagang hymns pa po para po sa ating lahat. Kaya enjoy at mag-relax, mag-enjoy sa mga awiting ating mapakinggan.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Sa Ebanghelyo ni Juan 3:15 ay ito po ang nasusulat. Upang ang sinumang sumasampalataya ay magkakaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ako po si Lucinda Arcega, na dati pong bar girl. Salamat po sa ating Diyos at ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kung papaano po ay aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.

0: Ano? Ipasok kita ng trabaho? Saan?
1: Sa pinapasukan mo. Baka pwede ako kahit janitress lang.
0: Titignan ko kung nangangailangan sila mamang ng janitress ha. Ang alam ko, naghahanap sila ng mga bagong babae na magtatrabaho gaya ng trabaho ko. Isang bar girl.
1: Ha? Huwag naman yun. Hindi ko ata kaya yun eh. Tsaka, may edad na ako. Matanda na ako para sa isang bar girl.
0: Loka-loka. Anong palagay mo sa akin? Matanda na? Magkasing edad lang tayo, classmate.
1: Eh di kung walang bakante sa janitress, papasok mo na nga lang talaga ako bilang bar girl.
2: Tanggap ka na, Lucinda. Sa applyan mong bar girl, may figura pa naman yung katawan mo. Kahit 30 ka na, ilan ba ang anak mo? Yung asawa mo ba, nasaan?
1: Biyuda na po ako. Kaya kailangan kong kumayod para sa mga anak ko.
2: Tama yun. Diyan ka huhugot ng tapang. Kailangan buhayin ang anak. Nasabi na ba sa'yo ni Lily ang patakaran ko rito sa bar? Kung nasabi na sa'yo, uulitin ko lang para malinaw. Hindi ka lang isang waitress at nagsuserve ng beer sa customer. Kapag gusto kang i-take out ng customer, kung saan ka man dalhin, bahala na siya. Basta bayaran niya ang bar fine. 10% sa akin, 90% sa'yo. Mas kikita ka sa ladies drink, pero mas malaki ang kita mo kapag inilabas ka ng customer. Pero pwede ka umayaw kung di mo type si lalaki.

0: Lucy, pupunta kami ng post office para magpadala ng pera sa probinsya. Ano, sasama ka ba?
1: Oo, sasama ako. High school na yung anak ko eh. Kaya kailangan niya ng mga gamit sa school.
0: Malaki bang kinita mo kagabi?
1: Oo, sa mga ladies drink. Medyo sa mga tip rin ng customers.
0: Ganito kasi, baguhin mo ang style mo. Maging bongga ka. Palaban, ika nga. Kung ang mga artista nga, kung magsuot ng kanilang outfit, halos makita ang kanilang mga kaluluwa. Nasa billboard, nasa magazine. Eh, ikaw, tayo. Kaya lang tayo magsusuot ng ganun para lumakas ang kita natin. Sa gabi lang yun. Tawag ng pangangailangan. Kailangang kumita.
1: Sige, kakayanin ko. Para sa mga anak ko.

0: Narinig ko sa mga nag-uusap sa mga teenager na dito daw sa shop na ito sila bumibili ng pang-party-party nila. Mura lang pero tipong mamahalin. Aba, tama nga! Madami dito! Pati ang price ng mga mascara ay mura lang. Iba't ibang style pa. Kayang-kaya ng budget ko. Panahon na para dumiskarte ng todo. Para sa anak ko. Paisa-isa lang muna ang bibilin ko.
1: Lily, may bago ba tayong barber? Bakit di dumaan sa aking interview? Ipinasok ba yan ni Ako nang walang paalam? Gusto ko siyang makausap, ha? Di pwede yan sa akin.
2: Ano ka ba naman, Madam Maming? Sino Lucinda kaya yan? Di ba malaki ang kaginanda?
1: Si Lucinda ba yan, yung probinsyana?
2: Oo!
1: Parang artista na ngayon, ha? Magandang nanay.

0: ba, madam? Experience ang ipinunta ng mga yan. Checkin mo yung mga ID ha, baka may mga minor de edad ang mga yan at mapasara pa ang bar mo. Pareho tayong mawawalan.
1: Ako bahala, basta magtrabaho ka lang dyan ha. Hindi ito computer shop. Walang games dito. Bar ito, inuman.
2: Yes, yan ang pinunta namin para uminom.
1: Pacheck na mga ID ninyo. Bawal ang high school dito. At saka may mga pambayad ba kayo?

0: Iniwan ka na ng mga kasama mo. Kaya mo pa bang umuwi?
1: Oo naman. Di naman ako ganong uminom eh. Alalay lang ako. May kotse naman ako. Anytime, pwede akong umalis dito sa bar. Ang higpit ninyo rito, no? Napagkamalan pa kaming high school. May mga trabaho na nga kami at saka may pera.
0: Oo nga eh. Ang swerte mo, Gerald. May mga magulang kang may kaya. At nag-aaral ka pa.
1: Pero may kapalit. Kailangan tutukan ko ang pag-aaral ko. May mataas na grades. Bawat galaw ko, dinumero. Malaki ang nawala sa akin ni hindi na ako naka-experience ng maging teenager eh. Hatid sundo ako ng papa ko. Salamat na lang at namatay na siya. Si mama na lang ang sumisita sa akin.

0: tahimik mo.
1: Come on. Idagdag mo na lang yan sa pambayad ng tuition ng anak mo. Marami pa akong pang-gimmick. Huwag mo akong alalahanin.

0: Nagulat mo ako. Mahusay ka palang magmotor. Hihira sa babae ang nagmomotor eh.
1: Tinuruan kasi ako ng mister ko. Eh minsan, kapag may sakit siya, ako ang nagdi-deliver sa mga orders na gamit ang motor namin. Eh kaso nga, magpunta ako rito. Kasamang naibenta para dagdag pa masahit panggastos. Teka, saan tayo makain ng restaurant? Gutom ka na ba?
0: Hindi pa! Sige lang! Enjoy ang kaangkas mo!
1: Saan ka ba nag-enjoy? Sa bewan ko na hawak-hawak mo? Aba, parang kang bata na mahuhulog na!
0: Eh, sa totoo lang, di ako sanay na umangkas eh. Masanay ako na magpatakbo ng motor!

0: Madam Maming, si Lily hindi na naman ho pumasok.
1: Nako, akala ko ba may alam ka sa kaibigan mo? Kayo ang magkaututang dila. Hindi mo ba alam na nagpaalam na si Lily? Tumigil na sa pagiging barger dahil na born again ang Lucaret. Ewan ko kung ano yun. Baka born again and again. Alamin mo nga kung anong relihiyon yun.

0: Hoy, Lucy! Dinala ka ng Panginoong Hesus dito!
1: Anong Panginoong Hesus? Sinadya kitang puntahan dito dahil utos ni Madam Maming. Dahil ang pakiwari niya ay nabaliw ka na. Mula nang ma-indisper ka kay Mr. Tan. Iniwan ka!
0: Talaga lang ha? Tara nga, maupo nga tayo. Akala ko yung kumakatok, sina Pastor na. Ikaw pala?
1: Pastor? Bago mong customer? Dito ka na lang ba sa bahay nagpapaupa? Tipid ka!
0: Hindi ito sex din, ano ka ba? Dito sa bahay ko, nagdaraos kami ng Bible study. Sina Pastor at Mrs. nito ang nag-handle ng Bible study. Nasabi pa sa'yo ni Madam na born again na ako, kaya tumigil na ako sa pagtatrabaho sa bar. Kasi ang ating sarili-sarili ay templo pala ito ng Diyos. Dapat clean and holy. Teka, anong gusto mong drinks? Walang ladies drinks dito ha? Soda lang.
1: Lily ah, nakakakilabot ka. Hayan, tingnan mo ang balbon ko sa mga braso ko. Nagtatayuan. Ramdam ko rin yung malaking pinagbago mo. Ganun ba talaga ang Panginoong Hesus? Kayang baguhin ng kagaya nating mga prostitute?
0: Oo, Lucinda. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin ay ganun na lamang. Ang kaisa-isa niyang anak na si Hesus ay napako sa krus para tayong makasalanan ay tubusin at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Lucinda, mamatay man ako ngayon, alam ko kung saan ako pupunta. Doon sa kaharian ng Diyos, magpakailanman.

kalukuban na ng banal na espiritu si Lily upang ako po ay ipanalangin. May kung anong hangin ang aking naramdaman. Ito pala ang banal na espiritu. Inalis ang lahat ng bagahe ng kasalanan na bumabalot sa aking kaluluwa. Pinalaya ako. At magmula noon, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa ako po ay maging isang misyonera sa iba't ibang lugar. Taglay po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Purihin po

0: upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 3:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Lucinda Arcega na Ermita, Manila. Binigang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Janelle Briones,
3: Eva Morataya Gomez,
4: Roy Camu Gomez.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sa Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Sa gihapon nagapamati ini kawabyan sa Hour of Hope, programa nga inadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagaupod naton mga abyan kag mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions, prayer request, palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag amay nga balaan, salamat gid nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Makapalig-on, makahatag paglipay, makahatag pagpasanag, bisan pa man Ginoo pagpabakod sang amon pagtuo dira sa imo. Masagamalahan namon kung ano ikaw kaayo, kung ano ikaw kamahigugmaon, nagapatawan nga Dios apang stricto sa imo mga standard sa amon. Ginoo, kabay pa nga ang imo mga sugo amon matuman, ang imo mga promesa amon makaptan, kag kun anong ginanumili mo, likawan gid namon. Pabuganaa ang paghigugma sa amon tagipusoon, bisan pa sa mga kalag nga wala pa Jesus, kag mangin sympathetic sa mga Kristuhanon, bisan pa man Ginoo, sa mga temptasyon kag mga struggle sa ila kinabuhi. Amay gapangamuyo igapon kami sa imo provision sa amon kinawadon. Bisan pa man Ginoo sang healing sa mga ginabatyag sa lawas. Paghatab mo Ginoo wisdom and guidance. Decision making kag mga plano. Nagapangita paglaom tuytuy siya Ginoo sa pagbaton kay Jesus kag sa paginulsol sang iya mga sala. Nagawali sang pulong, nagahangyo kami sang gahom kag kasidla. Ang naga-exercise sang leadership. Gapangamuy kami sang pinasay mo nga pagbulig kag pagtuytoy. Amon nga amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Basahon na kung liwat sa inyo ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kabay pang Ginoo maga-bless sang iya mga pulong. Now, ang appeal ni Apostol Pablo sa paghalad sang aton kinabuhi, kabug-usan sang aton mga resources, tinion kang pag-alagad sa Ginoo, nabase ini sa kaluoy sang Dios nga aton na baton. Matuod gid man utod kag abyan nga kun indi kita ginkaluoyan sang Ginoo, nagkalalaglag na kita. Amun ang kamatuoran? Indi bala? Amuna nga, bilang ekspresyon, hindi kay balos, kundi ekspresyon sang aton pagpasalamat. Dapat lang gid, nga ihatag tang aton kabug-usan sa Ginoo, subong nga siya wala man naghawid sang iya nga paglaom nga ginhatag sa aton. Ang sakripisyo kag kabilyanan sini. Basahon nakon bala sa inyo, isa ka bersikulo. Taga Roma Kapitulo 8, kaga, magabasa ako diri sa versikulo 32, nagasiling siya. He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Kita mo lang na, that's the first part sang versikulo. Wala niya gin spare o kung wala niya gin paiway ang iya bugtong anak, kundi gin hatag niya para sa aton. Nang promesa nagasunod, how shall he not with him also freely give us all things? Butsing ganon mga utod, nga ang kayuhan nga aton na baton subong, ina tungod kay ang Dios wala naghawid, kundi sa iya kaluoy bugos nga ginhatag niya ang iya bugtong anak sa Ginoong Jesus para sa aton kaluwasan. Amo na ginasiling naton kaluoy sang Ginoo. And so this is the ground of our devotion. Ang mercy sang Ginoo sa liwat, salvation nakabaton kita mercy sang Ginoo and grace sa aton service padayon kita nga ginasustain sang grace kag mercy sang Ginoo. Siling sang pulong, that you present your bodies a living sacrifice. Kabalo ko mo ang konsepto sang burnt offering amo ni ang ara sa huna-huna ni San Pablo. Ang dito sa Old Testament ginadala ni mo dito ang sapat nga mo ihalad kag ginatugyan mo sa pari tapos ihawon niya ini kaga patuloon ang dugo
iwisik dito sa tabernakulo. Ang imo sala na transfer to sa pat nga inosente kag sabaylo sa pagwisik dito sang pare, mabaton ato sang Dios kag maga-extend siya sang kaluoy kag pagpatawad sa nagahalad. Apang mga utod sa aton chimpo subong indi na na. Tungod kay si Ginoong Jesus, naghalad na sang iya kaugalingon, indi sang sapat ha, kundi sang iya kaugalingon kag nagpatulo sang iya dugo, indi sang sapat. Amo na sa bagay nga nagakinabuhi na kita subong sa panag-on sang bugay, ukon kaluoy. Apang ining tinaga nga present, nagadala sang ginasiling naton, voluntary giving of our entire person. Amuning nanamian na ko niya sa biblical Christianity. Sa ginasiling naton religion diri ang ginbutang sang Ginoo sa mga pulong niya. Wala ni siya gapamilit sa aton, kundi kusang loob sa nag-exercise kita sang aton personal decision kag kahilwayan sa paghimo sa nga desisyon. Amo na sa masami mabasa naton sa pulong sang Ginoo kag ang bisan sino whosoever will mga utod. Sa kaluwasan gapatigid ko nga ang Dios nagapili sa aton sa paglaom nga dayon. Apang ang tawo ya amo magarespond sa iya hilway nga kabubuton nga magahinulsol siya, magatuo kag magabaton sining kaluwasan paagi kay Ginoong Jesus. Tiabyan ang voluntary nga paghatag sang aton kaugalingon permera bes among ginahingyo sang Ginoo. Sang damlag pagin mention nakon nga kun hatag tang aton kabugusan sa Dios ang aton nga pagkatawo, indi mabudlay nga mag-giving kita. Amen. Indi mabudlay nga mangamuyo kita sa iban, indi mga budlay nga magsakripisyo kita sa pag-alagad nga aman. First and foremost, you and I have given our entire person to the Lord Jesus as a living sacrifice. Nawari pagid ang masunod nga mga panghunahuna. Pagsilinga di living sacrifice, nagahambal ini sang pag-release naton sang tanan nga ownership kag claim sang aton kaugalingon. Yes, utod. Kung paminsaron na lang naton, siling ni Apostol Pablo, ginbakal kamo sa kabilyanan, hindi na kamo inyo, iya na kamo sang Diyos. Basaho na kung balang versikulo utod, diri sa my 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nagasiling siya. For ye are bought with a price, that is the blood and the life of the Lord Jesus Christ. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ye are not your own. You see? Nga ama nga utod sa kaluoy sang Diyos, sa grasya sang Diyos, nga nagahingyo siya sa aton nga ihatag ang aton bugos sa iya, kay kun paminsaron talanggali, puno kag punta ang aton pagkaanak sang Diyos. Iya na kita sang aton manluluwas. Amen. Apang ti sa madamo nga mga bisis bala, wala tang ginasubahar ang aton kabubuton sa kabubuton sang pulong sang Diyos. Ti ang gwa naton rebuilding. Tinuha ka bagay dayon nga katabo sa aton nga mga Kristohanon kung mag-rebuilding kita sa Ginoo. Okay, nahauna. Very obvious gini. Ginapalayo taton ko galingon sa mga blessings. Amo ginadayon matabo. Malamala, iwat-iwat ang mga blessings gabot sa aton. Nga amanti, nag-rebuild kita sa Diyos, iya kabubuton mo. Number two, kung anakas ang Ginoo, inapalapit mong imo ka galingon, nga disiplinahon niya ka. Amo lang duha ka bagay nga ako nakita. You are driving yourself away from God's blessings. And you're what? Putting yourself near upon God's punishment and discipline sa imo kung anak ka sang Ginoo. Utod, hindi ka na imo. Amo na nga pagsiling ni San Pablo, you present, that is releasing all personal claims about ourselves, hindi na kita aton. Ginoo na gapanagya sa aton. Amo na tawag sa aton, tumuluo nga Kristohano. Amen. Now, isa pagid bala ka versikulo. Gusto ko nga basahon ini sa inyong Philippians chapter 1, verse 20. Kaysa masami ang ato na sa ulo, amo ang verse 21. Inang for to me to live is Christ, and to die is gain. Apang, kung mag-atras kita kadali, sa versikulo 20,
tahom-tahom nga bersikulo, mga utod, matiin ninyo. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Puwerte kabugat ang kamatuuran ang prinsipyo sang pulong. Siling ni San Pablo, amo niyang ginapaabot ko sa akon ko galingon, nga si Ginoong Jesus, mapakadako, mapakataas siya, mabayaw siya sa sining akon kinabuhi. Kaya hindi naman ni akon, buhi man ako ukon sa kamatayon nakon. Kay amo ina mga utod, ang tinaga nga present, hindi lamang nga gin-release naton ang tanan nga claim kag ownership naton sang aton kaugalingon, kundi ikaduha, ginhatag ta ining aton kinabuhi kag kabug-usan sa disposal sang Ginoo para sa iya kahimayaan. Amen. O kabay pa, nga mangin matuod ining Roma Kapitulo 12, versikulo 1 kag 2. Alagaro nato ng Ginoo, hindi sa aton kusog, sa iya grasya kag kaluoy. I-enjoy nato ang presensya sang Ginoo, hindi sa aton kaugalingon pagpaninguha, kundi sa bugay man sang Ginoo, sa gina-reveal sang Diyos ang iya kaugalingon sa aton adlaw-adlaw, sa pangamuyo, sa iya mga pulong, kag sa aton personal experience nga paglakat upod sa iya. Amen. Abyan, dumdumon ta lang. Kung gusto naton himayaon ang Ginoo sa aton kabuhi, i-release mo, i-release nakon ang tanan nga ownership sang aton kaugalingon nga daw kita gamato-mato kag kita gamando. Kag isiling ka sa aton kaugalingon, binakal na ako ni Ginoong Jesus, iya na ako ni Kristo Jesus, ang disposal sang akon kinabuhi, ara man sa kamot ni Ginoong Jesus. Abyan, paano naton ini mahimo? Sa liwat, amo lang yung pila ka mga suggestions nga akon mahimo. Kung anong ginapahimo niya sa imo kag sa akon, himuon tay na. Amo lang gina. Amo nang huna-huna niya. Ikaduha, kung anong ginadumili niya nga mabasa tada sa pulong, likawan tay na. Kag kung anong ginahingyo niya sa aton nga matindugan naton kag mapatihan, matuuhan nga iya mga saad, tindugan naton. Blessings gina. O mga utod, kun kita malayo sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo kag sa pangamuyo, hindi naton ma-catch up or ma-get ang ginasiling naton mind of Christ sa iya mga pulong. Sa pagtuon sa mga pulong, there maforma sa aton tagipusoon, kabubuton kagunahuna ni Kristo Jesus sa aton kinabuhi, hapuson don. Hindi bala, di ang resulta, kung ginasunod ta kabubuton sang Ginoo sa iya mga pulong, malipay gina siya, mahimaya gina siya. Amen. Kag of course, pagpakamaayo mangin sa ato. Amen. Once po na natin inyo sa masunod. Paalam kita sa inyo. Time is up sa aton pagpamalandong. Once again, this is the Hour of Hope with Hinubaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo, nagapaalam kita. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ang aton ginatun-an halin sa Matthew chapter 5 starting from verse 13 up to verse 16. Ari pa kita gyapon diri sa aton exposition na hanungod sang you are the salt of the earth in verse 13. Now may mga dangers diri, no? May mga dangers diri. Nga aton we call it the peril we face. Kay posible sa isa ka asin, kay ban ikaw asin kung ikaw Kristohanon nga nagbaton kay Kristo, nga aton first man luwas. That's why kahapon ang challenge ko gani nga kun ang tunga sang aton ng kongregasyon if all of us sa aton simbahan will take this challenge and would win someone to Christ. Ayan, sa masunod nga tuig, sa masunod nga mga binulan, madamo na makita nato nga nagalakat kay Kristo ng mga Kristohanon. And we could, you know, impact our community in a mighty way, same for our nation. Because what are you doing in your barangay, in your barrio, in your community, in your city, in your municipality? You are doing it. Ginahimo nimo na not only sa Ginoo para man sa imo nasyon. So the perils we face, that it is possible for salt to lose its savor. Ginatawag nato na to become insipid, tasteless, to lose us for its preserving properties. You know, in ancient times, sa mga dugay ng matinion, ang asin kuno madamo sang mga impurities sa sining tinion. Savorless salt is just what with a lot of dirt, damo higko, damo simbog, damo balas, no? Kag ayhan may mga residue dira after nga o kon tapos ang mga ginatawag nila nga sodium chloride nga chloride nga na wash out. Kag ginagamit ina on patch road kun may mga higko gali kag may higko gali ang kwan ang ginabutag ina asin sa mga banas nga para nga magtiga for people to walk on. Now, ano nakita nato nini nga katama ka timely application. It is possible for a believer to lose his influence by compromise with the world. Posible sa isa ka Kristohanon kasi linakon kay ina inang isa ka function sang nagali nga ang imo ipakita ang word nga influence mo siling naton kahapon. So it is possible sa isa ka tumuluo to lose his influence by compromise with the world, by failure to deal with sin. Sino ang matag natong example? Sino ito ganun na balikid niya na himo sang asin? Si Lot. Lot is an example sang isa ka Kristohanon who lost his influence. Dito na makita sa Genesis chapter 19. Genesis chapter 13, makita mo natong dira. Ang istorya ni Lot sa Genesis 13, batarso ganyang tao, no? Nakita niya, he saw the plain of Jordan. Inang planado, blan niya, mayo niya, green kwan niya ya, green pasture iniya ya. Terrible mo. Kung tingin pili niya ang planado dito sa Jordan, kag dito sa nagpuyo, kag dito siya nagkinalipay, kag nagsinadya. Nagbutang to sa sangbalay niya, butang sa sangitin, according to the scripture, pakadto, pakitanaw dito sa Sodoma. Kag siya nag-dwell man, nag-star man dito sa Sodom. Kag in Genesis chapter 19, verses or verse 1, siya nagalingkod-lingkod, kag nagapropungko dito sa ganhaan sang Sodoma, sang Sodom. Kun aton sundon ang Genesis kapitulo 18, ang design sang Ginoo to destroy the city, nakita man, kaginlista dira, nga anga gubagid sang Diyos ang Sodoma kag Gomora because of their sins, because of their impurities, because Christians lost their savor already, Because ang mga Kristuhanon, failure na ang ila kabuhi. They do not have integrity anymore. They do not have the influence anymore. That includes Lot. Ti amo na bala kong kaisa, no? Masilang yan, ti grabe man ka daw kangaroo court man tong isang Ginoo nga nahimo si Lot nga asin, statwa nga asin. Pero hindi. Kung tunan mo ang Bible sa Genesis 19:12 tubtob sa 13, Genesis 19:12-13, ang Ginoo nag-warning, nag-caution sa kay Lot. And verse 14, makita man natin dira ang response sang umagad nga lalaki ni Lot. Abi mo kun aton talupang dun bala. Ikaw kag ako, posible man nga madula ang aton influensya. Ikaw kag ako, posible man nga madula ang aton impact para kay Kristo. If we allow sin. Bawo, grabe no? Kung i-allow naton ang sala, nga amo ini ang mag-rule sa aton kabuhi. If we allow sin in our lives, kag kung tani talupangdo naton sa siligid nga tion mga utod o kung mga kabyanan sa aton kaugalingon. Nga kung i-allow naton ini nga butang sa aton kabuhi, madula ang aton influensya, hindi na kita maka-impact para kay Kristo, kay gin-allow naton ang sayop nga maglatom sa aton tagipusoon kag panghuna-huna. Siling naton bala ang pamangkot, what happens when the salt, you know, ang asin taken out of the way. Ang tanan nga mga Kristuhanon are removed from the earth in the future. Makwaon kita diri, mawala na kita, hindi na kita diri mag-start sa sining kalibutan pinakadlaw. Makita naton niya sa 2 Thessalonians chapter 2 6-11. Kung tanawon ng verse 6, hindi na kita magtrabaho. Hindi na kita maglakat sa mga dalanon. Sa versikulo 8, wala na sa mga lawless element. No? Lawless one revealed in the tribulation. Kung atong tarupan to sa versikulo 9, si Satanas hindi na sa gamhanan. That's why, siling sa pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 5, ye are the salt of the earth. We need to maintain holy and righteous testimonies. Balaan, matarong at testimonyo to be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Remember, utod, abyan, when God destroys our nation, the blame will fall on believers, not the wicked. Because we did not do our work, we lost our influence. Amo na blanong isa gani kasi niya, evil triumph because good men are doing nothing, hindi blamig. Tuna, kung isa kabalo na gikita nga inang ginahimo sa isa ka amigo naton, sa isa ka utod naton, sa isa naton ka abyan, malaot sigihon ta lang kay man guluyag mo man. No way. Kung isa ang yawa ginapanugutan naton nga magamit sang isa ka Kristuhanon para nga mapukan man ang isa ka Kristuhanon. Nga kun tani, we ought and we should build one another, because we are the salt of this earth. That's why siling ko kaina, we need to maintain holy and righteous testimonies to be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Di ka mo na, kasi yutay lang nga, pagigbangig sa imo balay da, makuan ka dayon, matawag sina, manguntos. So, kamusta ang imo influensya sa iban ng mga katawahan? Ang pamangkot, what kind of salt are you? Ha? What kind of salt are you? Who was to be blamed for the destruction of Sodom? Tisilat eh. Kung ang pungsod Pilipinas, kung ang pungsod Amerika, madi i-destroyon, ikon i-pukanon sang Diyos. Who can be blamed? Siling sa pulong sang Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7, Verse 14, if my people shall humble themselves, kag magluhod, kag magpangamuyo, my people. In other words, ikaw nga anak sang Dios, kakatawan sang Ginoo, will show it to the whole world, will show it to your school, your work, your office, your church, or even in an institution, in the association, nga ikaw, influensyado, you have the influence of God in your lives, and you must impact the lives of other people. Mga kauturan, kung tanawon mo ang pagtudlo sang aton Ginoong Hesukristo, Christ teaches that believers are not only the salt of the earth, a preserving influence. Hindi lamang sila asin sang sininga kalibutan, apang they are also the light of this world. You know, we are God's salt to retard corruption. Di ba? We are the salt to influence other people, to bring them in. Kag utod, pila na kabilog ang na-influensya mo, kag na-win mo kay Kristo. Pila na. Pila na kabilog, kung magkutod gid man kita, pila na kabilog ang imo nadala sa tiilan sang Dios. Pila na kabilog. Mangkutabi ka o galingon mo. This is what I call today, at this moment, a soul-searching question. Masiling ka, Pastor, daw wala gid. Daw dali na lang gani magtabaang ang akon kabuhi. Daw magdali na lang, daw hindi na gani ako mapait pa. Hindi daw wain ako sabor. Kaya nga man, you forgot everything. All the way. Sa imo, kag sa akon kabuhi, nakita ang hindi maayo nga kabuhi. And therefore, ang imo, spirituhano nga kabuhi, nag-deteriorar. Pasi utod, nakakuan ka na, natiplang ka. Kaya kung mahimo, balik ka na sa Ginoo. Masi ang imo kabuhi, ayahan, nagpabuot-buot ka lang, and you influence many people. And by that influence nga ginhimo mo sa iban nga mga tawo, nadala mo gali sila sa kalaglagan, kagkabay pa kuntani nga sa sinigid nga tion, you will realize that you are wrong. And you need to go back to the Lord. Because hindi lamang ikaw ang nagtahaw, gindala mo pang iban nga magtahaw man. Are you a great influence in your family? In your work? Or even your church? What kind of salt are you? Ha? Kapay pa nga ini nga mga butang matarupango na ito. Abyan, pasi nagkapamati ka man garon, kagusto ka man mangin asin matuod. Kay ang ginhambalan ng diriya sa versikulo 13 sa Mateo kapitulo 5, ang mga tao nga nagbaton kay Kristo, mangin asin ka lang kung ikaw nagtalupangod, kag nagkilala nga ikaw makasasala, kag hindi ka makaluwas ang imo kabuhi, ang Diyos lang gid. Abyan, matuna siya nga imo personal maluwas. Hinulsuli ang imo mga sala. By faith, pinagi sa pagtuo. Ayan, way makita ng kita ay. Ayan, pirmi ka pamati sa madamo ng mga messages dili sa radio program o sa radio station nga ini. Apang sa sinigid ng tiyo, nakatalupangod ka that you want to be a Christian and you must be a salt of this earth. Accept Him as your Savior. Believe me, you can make a difference. Batuna si Kristo nga imo personal nga maluluwas. Kristong hanon, kabay pa kong tani, nga tutuod kita nga asin sang kalibutan, that our influence will influence people as well. Mayong adlaw sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
3: Konsultasyon sa Himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo sa halos isang oras ng makabuluhang usapan dito po sa ating programa. At ngayon nga ay usapang balat tayo kaagapay at ang ating pag-uusapan po ay patungkol sa skincare for teenagers. So malalaman natin kailan nga ba dapat simulan ng isang teenager ang pangangalaga sa kanyang balat at ano yung mga ingredients, mga chemicals na dapat iwasan dahil nga teenagers pa lamang at para mapangalagaan ang balat habang sila ay bata pa. Kaya kung may katanungan kayo kaagapay about this topic, ay maaari po kayong mag-comment o mag-message sa ating official Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, binabati rin po natin ang happy listening ang mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio, maging sa mga car stereo ninyo. Hello, hello po sa inyong lahat. At sa mga nanonood din sa ating ongoing Facebook Live and YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kumusta po kayo ngayong Wednesday afternoon? Sana kaagapay ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat po sa pagtutok sa amin ngayong hapon. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At muli kaagapay ang ating topic for today, skincare for teenagers. Kaya naman kung meron po kayong mga katanungan, patuloy po ninyong ipadala yan sa ating Facebook page at sasagutin yan ng ating kaagapay na doktor. Kaya naman sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating health forum.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Kaagapay, ikaw pa rin ay nakikinig dito sa Doctors Online sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating topic for today ay skincare for teenagers. At makakasama po natin ang ating suking kaagapay dito sa Doctors Online na laging available para tayo ay samahan sa ating programa. Siya ay isang dermatologist and aesthetic surgeon, walang iba kundi si Doc Grace Beltran. Hello po, Doc Grace. Good afternoon.
7: Hello, Kayla, tsaka sa mga nakikinig sa ating ngayong araw.
5: Nako, Doc, ang ganda po ng ating topic ngayong araw is skincare for teenagers dahil syempre po kahit sila ay mga teenagers pa lang, dapat ay pangalagaan na ang kanilang mga balat. At saka Doc, no, yung mga ganyang edad, yung mga teenagers, yung merong mga skin problems na kinakaharap. Pero ano nga po ba yung mga common na skin problems na nararanasan ng ating mga teenager?
7: Well, ang kadalasan ng mga pumupunta sa akin, meron silang acne, okay? Mm-hmm. Oh, yan ang pinaka most common kasi when they start to have acne, they start to be conscious about their skin.
5: Mm-hmm.
7: Minsan naman, meron din pumupunta na mga yung mga contact dermatitis kasi nga ang mga kabataan natin ngayon mahilig itong mga manood ng mga YouTube, ng mga Instagram and whatever, so mga yung mga binablog na product, they usually try to use it also, no? So when they use it, they develop these kinds of allergies like allergic contact dermatitis, irritant contact dermatitis, yan, no? At saka ano pa, kung meron silang mga iba pang sakit na problema kagaya ng skin asthma or atopic dermatitis, mas prone sila mag-develop ng mga negative reactions when they start using these products that they see on YouTube and Instagram and other media, no?
5: Mm-hmm.
7: Yun.
5: Okay, so, Doc. Mm-mm. Doc, pero sa mga teenagers, iba rin po ba yung mga trigger po pagdating po sa breakouts nila compare po sa mga adult?
7: Well, halos parehas lang naman, no? Kasi unang-una, kung acne ang pinag-uusapan natin, ang pinaka most common na bakit ka nagkakaroon ng acne is because of genetic, no?
5: Mm-mm.
7: So kung ang nani at tatay mo ay parehong may acne, malaki ang chance, 100% magkakaroon ka talaga ng acne, no?
5: Mm-mm.
7: Tapos ayun, yung mga contact dermatitis na mamana din yan, eh. So kung ikaw ay yung mga parents mo lagi nagkakaroon din ng mga contact dermatitis, yung bang nag-allergy kapag may dumidikit sa balat nila, you can also inherit that, no?
5: Mm-mm.
7: Yan. Pero not all the time. Pero yung acne, pagka 100% na parehong parents meron, malamang magkakaroon ka talaga. Ang contact dermatitis, pwedeng hindi. Pwedeng mag-jump ng generation, pwedeng yung isang kapatid meron, yung isa wala. Ganun, no? So, yun. Tapos ano pa ba yung mga common? Yung mga nummular dermatitis, yung mga common, mga dyseidrotic eczema, mga dry skin. Kumisan, some of them develop dry skin also. Ayan. Tapos ano pa ba sa mga teenager? Wala na akong maisip na ay pa.
5: Okay po. So mostly ay yun po yung mga triggers pagdating po sa acne. Dok, ano po yung mga harmful ingredients ng skincare products na dapat po ay iwasan o hindi dapat gamitin lalo po ng mga teenager?
7: Kasi syempre alam naman natin na bata pa sila. Okay, kaya nga teenagers.
5: Mm-hmm.
7: Tayong matatanda, iba ang problema natin pagdating sa compare mo sa mga bata. Syempre, pag ikaw ay matanda na, normally you would go for mga anti-aging treatments, mm-hmm. yung mga moisturizer kasi nagda-dry yung skin mo, o kaya mga for lifting effect, yung mga gano'n, no? Sa mga kabataan, dapat iniiwasan nila yung mga anti-aging treatments na ginagamit ng matatanda, halimbawa retinoids.
5: Mm-hmm.
7: Kasi ang retinoid is an irritant, no?
5: Mm-hmm.
7: And we usually recommend that to people who are, sabihin natin, 30 years old and above. Pag teenager,
5: mm-hmm.
7: dapat iniiwasan nila to. Yung mga iba, gumagamit sila ng mga 70% glycolic acid, yung mga gano'n, no? That's very, very high, very concentrated. Kaya pwede sila mag-develop ng burn. At kapag ka medyo matagal pa nilang iiwanan sa mukha nila to, pwede sila mag-develop ng scarring, no? Kaya dapat iniiwasan nila yung mga high concentrated na mga alpha hydroxy acid or fruit acids. Tapos dapat kung magano sila yung mga magke-chemical peel, dapat upon the supervision of a doctor. I don't usually peel mga teenagers kasi una-una mabilis pa yung keratinization process nila, eh. So pag teenager, normal pa yung keratinization process, which means na normal lang yung pagpapalit ng balat, no? 'Di ba normal is 28 days.
5: Mm-mm.
7: Pag matanda ka na, usually mga 34 days na yan tumatagal. Pag teenager ka, mabilis pa din. Kaya you don't need to exfoliate them kasi nga mabilis naman ang takbo ng kanilang keratinization process, yun. So, ang iba pang bawal yung mga parabens, yung mga preservative na ginagamit kasi they can cause mga endocrine disruptor. Ibig sabihin, yung hormones natin, dinidisrupt nila yung production. Kaya it will really affect the patient very much, no? In terms of skin, texture and everything about skin, no? So, yan, yung mga hormone disruptors kagaya ng parabens, which are being used for preservatives, yung mga phthalates, which are being used for fragrances at saka yung mga plastic packaging, no? And lastly, yung mga yung chemical UV filters, yung mga sunscreen, some of them are also hormone disruptors kagaya ng oxybenzone at saka yung lahat ng may benzone dapat iwasan nila yan.
5: Opo. Ano naman, Doc, yung mga dapat nilang gamitin para po mapanatiling healthy yung kanilang skin?
7: Well, it depends on the type of skin that they have. No, kung dry ang skin nila, dapat hypoallergenic na soap with a moisturizer.
5: Mm.
7: Okay? And then they can also use sunblock with a moisturizer na pwedeng oil-based kasi dry ang skin nila, eh. Tapos kung gusto nila mag-extra moisturizer dahil kulang pa yon, then they can use a light moisturizer na water-based naman. Kasi kung puro oil-based, baka magkaroon naman sila ng tagyawat, no? Kaya yon. Kung oily naman ang skin nila, definitely they have to use a stronger soap, no? Mm-hmm. Ayan. So, when you say stronger soap, siguro more of ano yung alkaline ang ano component, no? Tapos ano, kailangan yung moisturizer nila mas heavy. Sabi na natin, mas occlusive. Oo. Ay, hindi pala. Oily skin nga pala. Pag oily skin, kailangan hindi occlusive yung kanilang moisturizer. Dapat water-based moisturizer. And of course, their sunblock should also be water-based, hindi oil-based. Tapos yung sunblock nila, pwedeng mataas ang level. Like SPF 50 to 80, pwede yan. Pero kung dry ang skin mo, dapat yung sunblock nila, SPF 30 to 50 lang. Mm. Yan. Kasi madaling ma-irritate yung mga dry skin eh, compared to oily skin.
5: Okay po. So yan, kaagapay, no? Kung kayo ay merong anak na teenager na nagsisimulang maging conscious sa kanilang mga balat, ayan ang mga tips ni Doc Gray sa mga dapat at hindi dapat gamitin na ingredients ng mga teenager. Doc, ano po yung right age para po simulan ng teenager yung kanilang skincare routine?
7: Okay, the moment they start getting conscious about their appearance, that is the best time to start their skincare routine. Okay, kasi pagka hindi naman sila conscious pa o wala silang nakikita sa mukha nila na dapat nilang baguhin, then you don't, you know, you don't intervene, okay? Pero the moment they said, "Mami, parang may pimple ako dito," yan, nagiging conscious na. So ibig sabihin, napapansin na ng mga kaibigan nila, ng mga kanilang barkada. So that is the time that intervention may be needed or may be necessary.
5: Okay po. Basta naging conscious ang isang teenager, that's the best time na simulan yung kanilang skincare. Dok, ano naman po yung ideal na mai-share po ninyo sa ating mga kaagapay, ideal skincare routine para po sa mga teenager?
7: Well, kaya nga, sabi ko nga kanina, depende sa type of skin.
5: Mm-mm.
7: Yung oily skin, pwede sila magdagdag ng toner kung gusto nila. Okay? Kasi ang toner can remove oily ano elements, no, oil elements on the skin. Kaya pwede silang gumamit, pero mild lang yung toner, no? Saka dapat titingnan nila yung ingredients kasi baka may allergy sila, ganun. Siyempre kung nakikita nila na yung isang ingredient ay may allergy sila, hindi na nila igagamitin yun. Pero ang skincare routine ko, very simple lang for teenagers. Soap, okay? The soap that fits them well, okay? Ayan, and then kasi nga bata pa sila, they don't need, and that unless they have zits, then you can apply acne creams, no? Like creams with benzoyl peroxide. Pwede rin magkaroon ng antibiotic kung may mga nananana na yung mukha nila. Ayan, no? Tapos kung may pigmentation naman sila, then you can add mga whitening creams na like niacinamide in the evening, and then in the morning sunblock. Yun ang pwede nilang i-add kasi mga mild yun.
5: Okay po. Salamat po, Doc Grace. At panghuli na lang po, ano po ang inyong tips po para po sa ating mga kaagapay na teenager para mapanatiling healthy ang kanilang balat?
7: Okay. Unang-una, bawal sila magpahid ng kung ano-ano na nakikita nila o napapanood nila sa mga vlogs. Okay? Kasi they're not even sure if that is appropriate for their skin.
5: Mm-hmm.
7: Tapos, if they are experiencing something na kunyari like a rash na doesn't get better even if they apply something, they should start consulting a dermatologist na talaga. Huwag yung ito, try ko to, binigay ng kapitbahay, binigay ng kaibigan, binigay ng classmate, ng best friend, tatry nila, no? Kasi sometimes when you do that, pagdating nila sa dermatologist, mas malala na. Para bang grabe, may sugat na, may mga kalmot-kalmot na kasi bakati na, ganyan, namumula na, grabe na. Tapos nagkaroon na ng pigmentation kasi they exposed too much under the sun. Also, they can develop these kinds of changes if they do their skin regimen incorrectly.
5: Okay po. Thank you po, Doc Grace, para po sa mga tips na yan and the information na kaagapay again ang ating topic ngayon. Ang ating pinag-uusapan ay skincare for teenagers. Kaya kung meron po kayong katanungan, patuloy nyo po yung ihabol at sasagutin po yan ni Doc Grace. Pero sa ngayon ay pansamantala po tayo magbibigay daan sa health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, susunod na po natin ang mga questions from our listeners and the viewers. Kaya again, kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions at babasahin po natin yan at sasagutin dito sa ating programa. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po makalipas ang ilang paalala ang Doctors Online.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
8: Health tips.
9: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer, maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
5: Kaagapay, nagpapatuloy ang Doctors Online. Dito pa rin po sa 702-DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Tayo nga po ay napapakinggan sa 702-DZAS, maging sa 702-DZAS mobile app sa Facebook and the YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702-DZAS, FEBC Radio. At kasama pa rin po natin ngayong hapon si Doc Grace Beltran, isang dermatologist and aesthetic surgeon. Doc Grace, marami na pong mga kaagapay natin ang nagpadala ng kanilang mga questions. Kaya naman po, simulan na natin ang ating pagsagot sa kanilang mga katanungan. Una po, yung anak daw po niya ay 17 years old. So, teenager po talaga. Pero meron na daw pong breakouts. Lalo na daw po during menstruation period. Ano po kaya ang dapat gawin?
7: Okay. Kung ang breakout ay minor lang, ibig sabihin not too much, nasa mild lang, I can always give the patient topical creams, no?
5: Mm-mm.
7: May binibigay ako mga pamahid na may combination, kasi combination talaga ang the best, no? You cannot treat acne with just one ingredient, eh. It has to be a combination. Kasi when you see the face of an acne patient, may different stages na. May comedones, blackheads, whiteheads, may papules, pustules, and some of them even have the cysts, yung mga lalaki. So kung malalaki na, nag-o-oral medication na ako dyan. Lalo na 70 na, pwedeng-pwede na yun, no?
5: Mm-mm.
7: Ang mahirap i-treat yung mga sabi na natin 12 years old below. Kasi we cannot give them a stronger treatment because of their age, no? Pero kung mga 17, mga 16 and above, pwedeng-pwede na yun.
5: Mm-mm.
7: In fact, if it's really severe, kung severe yung breakout niya, I give oral medication na napakaganda talaga. Kasi it does not only stop the acne, it also prevents scarring, improve on scarring, and improves also on the yung mga, tawag dito, yung large pores, no?
5: Mm-mm.
7: Kaya napakaganda, parang cutis artista ka agad.
5: Wow.
7: Sila pagkatapos ng treatment. Oh, totoo, I'm not kidding. Napakaganda talaga.
5: Apo. So,
7: maganda yung treatment.
5: Depende po sa kumbaga po kung may severity. Minor or po severity ng acne. Pangalawang question, Doc, nagkaka-rashes daw po yung toddler niya dahil sa diaper. Paano po kaya ito maiiwasan?
7: Well, kung sa tingin niya dahil sa diaper, kasi kumisan hindi lang yung diaper, kundi yung ihi na nagtatagal doon sa diaper na suot ng baby, no? Mm-hmm. Tapos kulob siya, tapos matapang yung ihi, syempre mamamacerate o malalambot yung skin, kaya nagkakaroon ng mga irritations and contact dermatitis. So, pagkaganyan, I would buy itong cotton panty. May mga cotton panties na nabibili sa Divisoria. In fact, nung bata pa yung mga anak ko, yun ang ginagamit ko sa kanila. Tapos, I will put on diaper. Mahirap nga lang gawin kasi maglalaba. Pero, iwasan mo muna yung diaper. Mm-hmm. Yung cotton, yung lampin. Lampin, no? Ipo-fold mo ng several folds. Tapos, ilalagay mo dun sa loob, in between the panty na cotton at saka yung skin ng patient. Mm-hmm. Yun. Tapos, syempre, palit ka lang ng palit. Eh, kasi gusto mo alisin yung diaper rash, eh, may diaper nga ang bawal eh. So, yun ang pinakamagagawa mo. Ngayon, kung gumanda na, bumuti na, kahit na nagda-diaper yung baby mo, lalagyan mo pa rin ng lampin. Mm-hmm. Kasi dapat hindi directly in contact yung skin with the diaper. Na kung saan siya nagko-contact dermatitis. No? Mm-hmm. Ayan. Tapos, kung feeling niya maceration lang, pwede naman siya maglagay ng mga powder, no? Para hindi masyadong nabababad sa ihi yung sa anak niya. O kaya nabababad sa pawis, ganun. Yeah.
5: Okay.
7: Better at all, do not wear diaper muna talaga. Avoid the diapers first until mag-settle down yung diaper rash niya.
5: Okay po. So, iwasan muna. Pangatlo po, Doc, tinutubuan daw po ng warts yung binata niyang anak. Saan po kaya ito nakukuha at paano po ito maiiwasan?
7: Well, marami kasing klase yung warts, no? Kaya dapat isabihin yung nagtatanong kung genital warts ba? O kaya verrucabulo yung pulugo ba? O sa ani ba niya yung warts? Okay? O kaya wart dito. Pero kung bata pa yan, hindi magkakaroon ng wart sa mukha, tsaka sa chest, tsaka sa likod. Kasi yun, yung wart na lumalabas doon, yung genetic wart, ano yung pag may edad ka na doon lumalabas. Pero it is most likely verruca vulgaris or genital wart. So, alin po doon sa dalawa? Kasi depende kung ano yung klaseng wart. Ang treatment will depend on the kind of wart that the patient has. Ilang taon na ba ulit?
5: Wala pong sinabi, Doc, pero si ang ano lang po, binata kong anak.
7: Kaya nga.
5: Okay.
7: Kung active ang sexual life niya, dapat magpa-vaccinate na rin siya, lalo na kung genital wart.
5: Okay po. Another question po, after po mag-sweat, after mapawisan, nagkakaroon ng white spot yung leeg ng anak ko. Ano po kaya ito at paano po magagamot?
7: White spot, yung leeg lang o kasama yung forehead? Dapat matanong ko, baka ba meron din sa forehead, no?
5: Leeg lang daw.
7: Kasi meron. Leeg lang? Parang di ko yata masabi ko anong diagnosis. Kasi baka naman, ano lang yan, baka pitriasis alba or baka, ano lang, pitriasis alba, pwedeng vitiliginous spot. Oo, pwedeng leukoderma. Dapat makikita natin tsaka ma-interview natin yung pasyente.
5: Oo,
7: kasi kumisan, they fail to mention other areas. Eh. Sometimes, they fail to mention. Kasi yun lang yung nakikita nila.
5: Okay po. So, Doc, another question. Ito po, yung kanina pa po nating nire-remind. Gumamit daw po ng rejuvenating set yung kanyang pamangkin. Hindi niya po nakahiyang at lumabas yung acne niya. Until ngayon ay may redness pa sa face niya. Paano kaya ito mawawala?

0: chest, no? Depende sa rush kung anong treatment ang ibibigay natin. Yun.
1: Mm-mm.
0: Kaya kailangan po nakikita po talaga yung patient.
1: Okay po, Doc. So, kailangan ay ma-check din talaga yung balata nung patient. Doc, paano po maiiwasan ang pagdami ng melasma?
0: Melasma. Okay, first of all, you have to avoid the triggers. Ano ba yung mga trigger? Depende, no, kung anong age ng pasyente. Una-una, yung mga pinapahid niyo sa balat na sangkaperba, pwedeng trigger yon. Okay? Pangalawa, sunlight exposure. Pangatlo, exposure to ultraviolet rays galing sa computer mo, sa cellphone mo. Pwede rin exposure to infrared light galing sa, yung pag nagluluto ka sa pogon, yung mga heat, no? Ayan, no? Tapos pwede rin dahil sa mga ina-apply mo pang, nasabi ko na yata, yung mga cosmetic products, no? Depende rin. So, ano pa? Genetic. Siyempre, genetic ito. Kaya, pagka meron ka nito, talagang pwede ka rin yung mga anak mo pwede rin magkaroon. Lalo na kung laging-lagi na lang may trigger. Tapos, kung may iniinom ka ding mga gamot, pwede rin mag-cause ng melasma, no? Ayan. O, ano pa ba? Actually, maraming cause ang melasma, eh. Pwede rin telangiectasia. Kapag marami kang ugat na maliliit na spider vein sa mukha, pwede ka rin magkaroon ng melasma. Ayun. So,
1: Okay po. Dok, paano po nagagamot ang melasma? Or nagagamot po ba ito?
0: Yes. So, the earlier you treat the melasma, the more chances of you removing the melasma completely, no? Kasi kapag ka, more than 2 years na, mahirap lang gamutin kasi unang-una, lumalim na yung deposition ng pigments. Okay? Pag nagumpisa pa lang, first 2 years, mababaw pa yung pigment deposition. So, maabot, kaya pang abutin to ng mga pamahid. Pero kung lumalim na to, hindi na kayang abutin ng mga pamahid. Kaya you will need laser, exosome, secretome, mga procedure like microneedling, mga ano pa ba tayo, mga pigment solution na kayo na injectable din. Marami kasing treatment na ngayon eh. So, the deeper it is, the more treatment you will need. Kaya pag ako, pag nagsisimula pa lang, ano yung nakaagad nila, i-address na kaagad nila yung problema, huwag nilang papatagalin.
1: Okay po. Another question, Doc. Sobrang dry daw po ng skin sa binte and merong dark spots. Kahit po mag-apply ng lotion, hindi po nawawala. Paano kaya ito i-manage?
0: Ano kaya yung cause ng dark spot? No? First of all, we have to know. Kasi kung ano lang, kung dry skin lang yung kagaya ng mga ichthyosis, keratolytic lang yung kailangan. Yung parang peeling solution lang, no? Keratolytic plus a moisturizer.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung usually ginagawa namin. Pero kung may pigmentation problem na, depende ko ano, baka melasma din yun. Alam mo ba na yung melasma is not only located on the face, no? But also on the arms and on the legs, especially in men. So kapag maitim na, tsaka matagal na, mahirap na talagang gamutin yun, no? Kaya we will need all the different gadgets that we have to use para matanggal siya. Kaya nga, sasabi ko, kapag ikaw ay may lahi ng melasma, dapat naka-sunscreen ka na from the beginning, no? Ng exposure mo to sunlight. Yan, tsaka iniiwasan mo yung mga infrared lights also na nagkukos din ng pekas. Yun.
1: Mm-hmm.
0: So, depende. Case to case talaga.
1: Okay po, Doc. Last question po, Doc. Ito naman po kung kanina ay melasma, ngayon naman po, ay ano daw po kaya ang pwedeng gamot sa an-an?
0: Saan-an? Napakadali lang gamutin ng an-an. You just treat the fungal infection and everything goes back to normal.
1: Mm-mm.
0: Okay lang. Siyempre, hindi ganun kabilis, no? You have to treat the fungal infection first and then do something to hasten the development of pigments para bumalik agad yung color nung nambuti na gawa ng fungal infection.
1: Mm-mm. Okay po. Nako, Dok, maraming salamat po sa pagsagot po ninyo sa mga questions from our listeners and viewers. At bago po tayo mag-end dito po sa ating usapan, ay baka po may mga pahabol pa po kayong reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa pangangalaga nila sa kanilang mga balat.
0: Okay. Pag ang inyong anak na teenager ay nagsisimula na maging conscious, first, you have to ask and see what she or he is conscious about. And then, pag alam mo na kung ano yung problema niya at hindi natin makuha ito sa mga ordinaryong pinapahid natin na nabibili natin kung saan-saan, then it's about time that you have to visit your dermatologist. Kasi, kuminsan, iba yung ginagawa ko, bisa may parents pa nga na nagpapa-apply ng nakakasama, lalo, no? Kaya pagtingin ko sa anak, naku, grabing-grabe na kasi in-apply

0: ng nanay ng mga ilang klaseng cream na kaya lumala na. So, pag hindi na gumagana sa unang pinahid ninyo, you better consult a real dermatologist, PDS na dermatologist.
1: Thank you po, Doc. At baka na lang po may mga kagapay po tayo na nais pong pa-konsulta sa inyo, paano po ba nila kayo makokontak?
0: Okay. I have my cellphone number which you could get in touch with. Ang cellphone number ko ay 0999-0999-883-4802. 0999-883-4802.
1: Yan
0: That's the
1: po.
0: best. Yung i-call nila ako dyan.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc Gray, sa inyong panahon na tayo po ay makapag-serbisyo po sa ating mga kaagapay. Thank you so much po. God bless you.
0: Thank you din, Kayla. May mention ko lang, may TikTok din nga pala ako, tsaka may YouTube din ako, tsaka Instagram.
1: Apo,
0: Thank you,
1: ano,
0: Kayla.
1: paano
0: Thank
1: po
0: you
1: nila
0: to
1: kayo
0: everyone.
1: mahanap doon, Doc?
0: Doctora Grace Beltran, yung ano ko, yung TikTok ko. Basta ganun, Doc. DRA yata o DR lang. hindi ko rin alam yung ano. Basta pag ginanap mo, makikita mo naman ni Grace Beltran.
1: Okay,
0: okay
1: po. Thank you
0: That's
1: so
0: it.
1: Much po, Doc
0: Okay, thank
1: Grace.
0: You also. Okay, thank you. Bye-bye.
1: Kagapay, muli atin pong nakausap, nakasama ngayong hapon si Doc Grace Beltran, isang dermatologist, at ating nga pong napag-usapan ang skincare for teenagers. Sana kagapay ay meron po kayong mga napulot dyan na bagong impormasyon at sana po ay meron kayong natutunan. Sa puntong ito, kaagapay, tayo po ay tutungo na sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace Volume 2, Tibay sa Pabago-bagong Panahon sa panulat ni Pastor Joby Umali. Ang pamagat, Mahalin ang Hindi Karapat-Dapat. Paano tayo magmamahal na katulad ng pagmamahal ni Jesus? Mahalin natin ang mga hindi karapat-dapat mahalin. Si Jesus ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi naging tapat sa Kanya. Alam ni Jesus ang gagawing pagtataksil ni Judas. Ngunit sa kabila nito, pinagkalooban niya ito ng lahat ng pagkakataong talikuran ang binabalak. Ang malungkot, pinili pa rin niya na gawin ang kanyang plano. Alam ni Jesus ang gagawing pagtatatwa sa kanya ni Pedro. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi niya inetsapwera si Pedro. Inunawa ni Jesus ang kanyang kayabangan. Ayon sa Juan Kabanata 13, talata 37 hanggang 38, Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Pakatandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sa kabila ng babala ni Jesus, nanaikay Pedro ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, hindi siya itinakwil ni Jesus. Nanatili siyang isa sa pinagkakatiwalaang alagad ng Panginoon. Ilang beses bang naranasan ni Jesus na itatwa, ipagkanulo, alimurain at hatulang mamatay sa krus? Siya ba'y gumanti at namuhi sa kanila? Sa bingit ng kamatayan sa ibabaw ng krus, ano ang kauna-unahang hiniling ni Jesus sa kanyang ama? Hindi ang pagpaparusa sa mga may kagagawa ng kanyang sinapit, kundi ang pagpapatawad ng Ama sa mga ito. Sinabi nga niya sa Lucas, Kabanata 23, talata 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalalang ito. Panginoon, kung minsan kami po ay hindi nagiging tapat sa iyo at nagwawalang bahala, ngunit salamat po dahil patuloy mong ipinapadama ang iyong pag-ibig, ang iyong grace, ang inyong pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Ang dalangin po namin, Panginoon, na sa mga tao na nakakasalamuha po namin, na pakiramdam namin ay hindi po karapat dapat mahalin, turuan niyo po kami, Panginoon, na mahalin pa rin po sila gaya ng pag-ibig po ninyo sa amin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig na nagiging modelo sa amin kung paano po namin mahalin ang aming kapwa. Turuan niyo po kami palagi, Panginoon, samahan niyo po kami palagi. At salamat po, Panginoon, sa buhay ni Doc Grace Beltran na nakasama po namin dito sa programa. Patuloy niyo po siyang pagpalain, palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging blessing sa ibang tao. Maging kami rin po, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, lalo po ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Lord, ikaw po ang aming great healer, ikaw po ang aming great physician, kaya sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala. Hipuin niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay at nawa ay maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapatawad, sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Sa iyo nga po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen.
4: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
1: Para sa ating glosaryo mediko, niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation, mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating glosaryo mediko, niacinamide.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kagapay, tayo nga po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo na tumutok dito sa Doctors Online. At let us know, kagapay, paano naging pagpapala, paano nakatulong sa iyo ang programang ito. Comment ka lang dito sa ating comment section sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio, o kaya naman ay magpadala ng inyong mensahe. Aabangan namin, kagapay, ha, ang iyong ipapadalang mensahe. At kung meron din kayong nais malaman, nais mapag-usapan dito sa ating programa, ay padala mo na rin yan, i-message mo na rin yan sa ating Facebook page. Salamat sa iyo, ha, na tumutok dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702DZAS Radio TV sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. At syempre, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa, kaya nagpapasalamat po ako sa mga nakaagapay ko sa broadcast. Of course, ang ating guest doctor, si Doc Grace Beltran, na laging available para umagapay dito sa ating programa. Maraming salamat po, Doc Grace. At salamat din sa assistance ni Nadesa Magtunaw, Phil Lagtapon, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, at maging sa ating mga protect na sina Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, at John B. Reyes, maging kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, kila Aileen Valdez, Jabez Mancho, Angelica Joyce Kalayag, at maging sa ating broadcast engineer JV Tabua, at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Maraming salamat po sa inyong pag-agapay. At muli sa iyo, kaagapay na tumutok dito sa ating programa, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong Wednesday afternoon. Inyo nga pong napakinggan ang Doctors Online, no? Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan, dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay. Stay safe.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
7: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
8: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
7: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: Kahapon lang, ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat, nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap nang magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
3: Kamusta ka mo mga abyan? No, ari na naman kita. Happy Father's Day, no, sa tanan nga tatay. And it includes your host. And of course, ginabi-abi naton ang pag-support sang aton nga mga partner, no, sa aton nga buluhaton diri sa DYBS, no. Salamat gid. Ginagreet naton ang aton nga mga partner sa DXKI Marbel South Cotabato listeners, no. Salamat sa pag-air sang amon puso at lakas support sa Pinas sa dira sa South Cotabato, no. Kagasalamat man sa aton nga mga amigo dira sa DXKI. Salamat gid sa inyo support. Kaga Happy Father's Day sa tanan nga mga nagapamati dira, no. Kaga sa inyo pagpangapi-ngapi, yari na naman kita sa subong hapon, nag-aalagad, no. Kaga siyempre dalayawo ng Diyos, no. Let's not be ashamed of mentioning, okay, the Lord Jesus Christ, no. Kiti kadamo na sang ga-mention sang Ginoo, pero laing gidyakon specific, no, nga si Lord Jesus Christ, no. So again mga byan, mayong hapon. So this afternoon we have a special guest, no. So last time happy kita nga mga volleyball players, no. Pero iniya ti siyempre ang aton nga bisita this afternoon, ti medyo level up ni sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no. And of course hindi ta na pagpasugayo, no. Kaga she will introduce herself. So Carl, welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Please introduce yourself.
4: Good afternoon everyone. I am Caroline Santos, 24 years old. Taga diri sa Bacolod. And sa college I'm from DLSU Manila, and ang course ko is psychology. And ang position ko naman is middle. Yeah.
3: All right. Okay. Sige. So honestly mga bia, no, si Caroline sangga coach ko sa Iloilo, gamay pa to si Caroline high school. High school pa, no. And now nagabtanay na kami sa Lasal, no. Siya ga coach naman and ako ga coach naman. And I'm so happy nga si Caroline is sharing her vast knowledge, no, sa volleyball, no. Kag siyempre fortunate ang taga Negros kay ti ari sa Lasal si Caroline. So nami gid nga siyempre may mga bigatin kita nga coach kaga namigit nga ti siyempre si Caroline na labot na niyang tuktok sang volleyball ya sa Pilipinas. So nami man nga ma-share yaman ang iya knowledge sa mga kabataan, no. So before siya ang gina-mentor subong, siya na ang ga-mentor, no. So si Caroline is a former pro player, para lang kabaluliwat ang mga gapamati sa aton, especially ang mga taga South Cotabato, no. So excited ni sila makapamati sang tingog ni Caroline. So Car, mamangkot ko ang aton first nga pasabog this afternoon, no. How and when ka nag-start sang imo volleyball? Can you share a little bit of your story?
4: Actually, hindi gid ko interested sa volleyball at all. Hindi gid ko ya gusto ko gid swimming. Amo gid ang love ko na sport. Tapos nag-start lang gid ko tungod sa parents ko. and ang mga teachers around me, they're telling me na ka-taas daw sa akin, so I should try it. And doon siya nag-start kidang volleyball. Then eventually, you know, I fell in love with the sport and it took me to different places na. Ayun.
3: Alright, no? So, well, ang nami lang kay Caroline, kasi siyempre, love ya ang swimming, no? But again, no? Ginadirect siya ni Lord nga hindi ka mag-swimming, volleyball ka kay sayang. But anyways, siyempre kabalo man kita si Caroline ng lapot sa pro. So, that means tadhana yagid, no? Or tailor gid ni Lord nga Caroline, nami man ang swimming, pero mas nami ang volleyball. Di ba? So, hindi kagig ka pang hindi kay Lord, kaya di kong kuhito niya ka, kagtawgo niya ka, tutiway kagid may mahimo, di ba? So, yes, again, yes. No, may amo man ang iban nga sa mga stories, ang iban nga mga nakilala natin ng mga sa sports, nga naglapot sa pro, na una do, hindi man sila, kaya hesitant sila because they really know nga grabe ang pressure, grabe ang competition. Pero kung nakatadhana agad si imo yung hambal ni Lord, hindi dire kagid no matter what, wala kagid may mahimo, no? So, yes, well, yes. The same man sa kay Caroline nga natabo, no? Love yung volleyball, gusto yung volleyball na sa ulihin na. Pero ang swimming, gid yung first love niya, no? So, again, no? It really goes to show nga tiyambal ni Lord, di, mas damo ka di may mabuligan, kag magasinso ka di rin, no? So, again, ang promisa ni Lord nga to prosper. So, ara agad. Yes. Anyways, Tikar, no, since nga student athlete ka pa, hasta subong mahambal naton kay estudyante ka pa, no, you're still studying, no, so i-kwanta na karon liwat nga nag-study ka. So, how did you balance your volleyball and your studies? Kay usually amo gining big question nga naglapot ka sa Del SU, buti ka budlay man dira, no, nga paano mo na siya na balance?
4: Even before nang arpa lang ko sa Lasal Bacolod, very, I would say, good ako nga time management. And ang pinaka-big factor good is ang discipline. So, may argi ko na planner. And every day, ginalista ko gina ang need ko achieve for the day. Every hour, minsan nga every minute eh, gina-usisi ko good na nga kailangan at this hour may maubra na ko ako niya muna. Eh, syempre, I don't only schedule ang classes ko man, pati ang training sessions. Gina-schedule ko man even my sleep and my self-care time. So, ayun, dudito ko gid man na tunaan nga ang success. It's not about finding more time. It is about making the most of the time that I already have.
3: Okay, no? Ayun. So, ito yung napatian na itong mga abyan, no? Maski ano kabudlay, pero kung committed ikaw, di ba? So, I think the right word nga to describe it is commitment, no? Kung committed ikaw magtuon, te wala ka good choice, no? Kung gusto mo magampang, tuon ka todo so that you will really enjoy the sport, no? Kaya kung di ka man magtuon, te hindi nami imo outcome sa imo nga grades, hindi ka man pampangon sa imo nga parents, no? And, yes. Well, of course, kilala ko si daddy ni Caroline. Kiting manghod yan ni before nag-TJ7 ni sa akon. No, nag-train sa Iktos. So that is why, nga ti, ang iyang little brother, gambal ginaya nga coach, niya matuon di ko tudo, kaya kigan ko ni daddy karon kundi ko magtuon. So saludo ko na, no, maglisensya na sa akon nga coach, hindi ko anong ka-practice, kaya I need to study, kaya may quiz kami tomorrow. Ako, namian ko na mabatian. Kaya ito, siyempre, music to my ears na iya kung study first. Kikabaluman kita nga, yes. Ang basketball, kagang volleyball, ara lang manada sa kili, hindi mo na makuntat, no? Ang bola, hindi na iya, why na iya, gagwapo na nangagagwapong bola. Pero again, no, ang studies, hindi gid pwede makompromise, no? So, amo to gin-share bago lang ni Caroline, and I agree, no? Kaya di kabudlay, gid kung hindi ikaw committed, no? May ara iban nga athletes nga okay na sila ya sa kabit or 75 grades or average, but yet then again it is better nga nami gid ang grades, no? So nga hindi man sakit tulokon nga puro na lang wasay, no? Alright, kasi siyempre sayang ang gipaskwila ka sa nami nga espilahan tapos yes. Gaan mo lang si daddy kag si mami mo wasay, pero medyo masakit-sakit ina being a parent, no? Kag ako, being the parent man, siyempre, now I understand, no? Kasi una, hindi pa ko tatay, hindi pa ko naiya kay Chinde. Pero sa naging tatay na ako subong sa akon anak, tiyang akon, pero may pamilin-milin, gil sa akon anak, nganak, ang volleyball, aralan na da, ha? Pero ang importante gid ang grades. Kay amo na yang mahatag sa aton sa uli isang path, no? Kay tikong yes. Nami grades mo. Da nami man damo school nga nami mangita sa imo, no? So kung tadhana mo gid mag PBL ka sa uli o mag UAAP player ka, maskin manago ka pa pangitaon ka ginayag yapon. Mo nang inamba ko siya. Pero nami gid ya kung nami grades mo kay may peace of mind ang coach, may peace of mind ang mga teachers nga ikaw is a committed student, no? But anyways, ano man mga trials or hardships or challenges nga naagyan mo sa paghampang sang volleyball naman niya?
4: Siguro yung toughest challenge was when I had my major injury. Dintugid siya na, yeah, dintugid ang pinaka-budlay. Okay, it was only 3 months apart, I think, yung surgery ko for both of my knees.
3: Yes.
4: And physically, it was very difficult. Pero though wala ko na-expect ang mental battle that I was gonna face.
3: Yes.
4: So there were days talaga na when I felt exhausted and frustrated. Most of the time, yun na siya. Pero what helped me push through was focusing on what I can control na lang. So yung recovery ko, my mindset, and ang effort na ginagive ko every day. And those experiences taught me resilience again. And reminded me na ang mga setbacks are often part of the journey towards growth. Ayun.
3: Ayun, no? So mga byan, no? Honestly, I really agree with Caroline, no? Being an athlete or being a former athlete, ang pinakabudlay gid ideal is ang injury, no? Because physically you will really heal. Pero ang mental aspect amo nang pinakadelikado. Yeah. Actually amo nang wala nila karma ma-itsindihan sa mga iba naton nga wala kay chindi sang injuries nga ginatawag, especially major injuries. Hindi lang na iyang atipalo nga maayo lang na siya, no? Hindi lang na iya sulpo nga maayo lang na siya. Magambal kaya mga knee injuries medyo delicate na. For example, I myself had an ACL, no? Injury, no? In my right knee. Until now, tigi pasiktogi ko sang doktor. You want to be competitive? Kaya tiyuperahan ta dayon kay Dr. Canlas. Tiyamba ko, Doc, hindi nga, Doc. Sing ko, I'm old enough. Sing ko, ang ako na lang, it's really more of pastime or exercise or ginapolotwasan sa mga stress in life nga hindi makita ni Mrs. Yeah. Kagsang iban nga tao, it is hampang mapautwas mo. And well, ang bako hindi nakilala. There's no need nga magasto pa ko 250,000 para sa ano, sa operation. And then may 6 months
4: yes.
3: pa ko nga ano, nga rehab, no? But dito ko nag-fight regarding sa psychological aspect, no? Kay ti siyempre kabalo ikaw ang tuhod mo, hindi na normal. So
4: yes.
3: Yeah, ang motivation mo to work out, grabe gid, no? So that time for 2 years straight, no? Wala ko nag-work. So 2 years nga wala ko nag-work, nag-workout lang kuya. So mag-workout ko 4 hours a day, no? So do naging obsessed ko sa workout nga hambara ko hindi, even though di ko magpa-opera, I will really fit again, no? Pero amo gitong battle ko sa mind ko kay ti siyempre, though you cannot take na bala nga may injury ka and then gambal ka pa yan nga hindi kaya ko ibalik, no? And I can relate sa kay Caroline, no? Pero advantage, ay Car, do you think advantage nga ang imo course is psychology in dealing your
4: to be honest, oo.
3: Bakit yung psychology graduate ka? Do you think may advantage man? Or at least kabalo ka mag-handle sang self mo regarding sina?
4: Ano B, before pa ako nag-take some psych, do may ara again sa akin nga gusto ko yung mag-analyze mga things and I feel certain things. Pero di ko kabalo how to rationalize it. So sa nagwa ko course sa psych, doon dito ko na-intindihan, okay, ang manigali nga amo ko ni nga mo ni magiyong iban nga tao dito ko siya nag-gets in a deeper level. So yes, advantage kid siya nga nag-psychology ko.
3: Okay, no? Kay to be honest, no, at siyempre advantage ginaya katamay kay since you're a psychology student, so at least kahit papaano quietly you can handle yourself a little bit regarding sina, no? But in my case, ako yabi, I seek counseling. So before sa na-broken hearted, mako, I seek counseling for 2 years. No? Sa ga-coaching ko, I really seek counseling man kasi may mga midlife crisis. And then may ara sa point nga naglawig ikaw sa school and then planga-planga mo na hadlo ka magbiya. So those are the things nga ako happy lang ko kay may atinista ko being a very close friend na psychologist. No? Doktor na siya, no? So ako happy ko nga gakalibre ko daw permis ang ano sang counseling, no? Libre pa niya lang, so ako lang ma set sang lunch or dinner or mga pay kami nga duha, then hambal niya, you pour out everything to me and then let's talk, no? Doon normal lang. So it really happens to me, no, for muna. So every time I have a concern in life, mamambala siya nga, tima lunch ta, over lunch na, there's no need nga ara ka sa hospital or sa clinic.
4: Yeah.
3: So happy gig ko nga lunch lang akon bayaran kay ti mahal mag pa-counseling, no. Oh, okay, take for example, now I have a family member na 3,000 per ano per session siya sa doctor nga na, no. So counseling lang man pero 3,000, no. Ako ay nako gabayad, yeah. Kiti ang amon ka PBC si 500 pesos lang, te okay nako.
4: Ang libre.
3: Oo. Pero ang nami lang, it's because nga going back sa ano, sa counseling, ang nami lang because there's a person who can understand you, who can really tell you what to do, who can pray for you, and who can give you an advice nga magan-magan sa heart kag sa mind, no? Kay kiti, once nga sila na nang imo doktor be, they really know how to handle you, no? In a peaceful manner. Kaya ako may peace of mind, giko nga happy, giko permi nga, once makaistorya kami na, doon na kwaan, kabalasang ginalukdos ang kalibutan, kaya ti, siyempre, naka-pour out ka naman to sa reliable, yeah, person. Yung kabalo ka, nga your secret is always safe there. No, kaya ti, amo na yung ilaya nga, kumbaga, nga profession, no? So, again, no, mga abyan, ang hindi lango-lango ang isa ka major injuries, no, to be honest, no? Ako damo ko players man nga ara pa sa pro level nga ko may injuries gani manawag na disapon nga coach, I need to talk to you, no. Right now, to be honest, I have a pro player nga nanawag na naman sa ako, no, may burden na naman siya nga coach, bere gi ko siya sang problema kun ikaw na matawagan ko kay kabalo ka na may concern kasi kun natural lang, okay lang man. So being a coach, wala yaga unta tang aton na fatherly love sa aton nga mga kabataan, especially aton former players. Ayun. Oo. Next is, Carl, paano ikaw na-discover sa Bacolod, no? Kag naglabot ikaw sa TAF. Ito kalayo man sa Manila, kag Bacolod, eh.
4: Okay, ano man, actually, nag-start ang journey ko sa Manila sang gidkuha ko ka NU 2017 na prisa, na yun, nag-NU ko dito. Tapos parang 2 weeks after, I got a call from my mom na nagkita daw sila ni ang coaches, nagkato daw dere sa Bacolod sa Nasal. So, ayun. Tapos, ang mom ko be, kilala niya man ang manager sa Lasalta. So, dito kami nagkaroon ng connection. Then, sang art department ako sa Manila. So, do na-meet ko sila coach, nagkato ko sa dorm, na-meet ko man mga ates ko dito. So, amo na ang way nga nakakadto na ako sa Lasalta.
3: Alright, no? So, lain manggid, no? Siyempre, especially now, nga grabe ang recruitment, grabe nagid ang connections, especially with the alumni and with the sponsors. So, kadasig na lang magpangita player, no? Kadasig na lang mag-update, and kadasig nagid mag-background check sa mga players. Ako, naitsindihan ko gina before, no? And I was recruited by NU also. Pero, maging recruiter. Maging recruiter ko yan sa province. Okay. So honestly, pag start sang NU gid with the takeover ni SM, I was able to have lunch with Sir Manny C, Hanse, and of course the late father, no, si daddy niya. And I was one of the coaches nga gintap sa Negros and in Panay to search for basketball and volleyball players that time. But syempre, ti medyo lasalista tabi, kabudlay gid nga you will be tied up with one school only. So, well, in short, wala ko ka-commit sang pangayo sang NU. Okay, so, amo na. And that's my story also with regarding sa recruitment, no. Pero, kadami lang sang feeling, no, nga, syempre, gina-recruit ka, that means you are a reliable person and you're the key person sa mga amo nga bagay. Especially kung student ka, di ba? It's an honor nga bata kapag gina-recruit ka. And nami ginasang feeling, to be honest, no? So, well, since naglabot ka na sa Del SU, no? Ang next question na da is, ano man ang nabudlayan mo, no? Sa pagsailo mo sa Manila, kay coming from Bacolod province, medyo conservative, and then going sa Manila, nga, you know, kabalo naman ka mo, it's the center of everything.
4: Well, ako be, very independent na ako ever since naari pa lang ko sa Bacolod. So, hindi gin siya amo na ka-hard for me. Ang ano lang yun, puro, ang culture. I'm not gonna, just like what you mentioned. Lain yun dito sa Manila. But, you know, eventually, I was able to adjust fast. Kaya may mga manang man ko nga, Ilongga dito nga, nag-guide good sa akin. So, yeah, it was an easy transition lang din for me.
3: Okay. So, in short, nami kung may support system ka.
4: Yes. Diba?
3: And same with my ano with my nephew from ano from the other school. I will not mention the name. So well, ang pag-recruit sa iya sa ina nga school abi, I was really scared kasi syempre bloodline mo na mo, bloodline mo na. So kung relative mo na gani, especially nga close gid sa imo heart, ti ang pagka-conservative mo gagwa gid kag protective, no? So I was just advising his parents na tinagambagi ko sa ila nga, don't sell your son short, no? Don't sell your son cheap. Nga kung rekruton lang niya nila, kagaan lang niya allowance, well, hindi ko magpasugot because that's the life of your son. Muna ba ko siya? Kagka kabalogi ko, kagka chindigi ko, sang buot, sang akon nga hinablos, hamba ko bata, gamay na niya isip. Sige ko hindi na ito mabuhi. Then, well, even though labag sa heart ko nga ma-transfer siya sa ibang nga school, pero yung transferan niya man nga school, be, ang nami man sa education kag sa basketball program. So, ang giubras ang ina nga school, ginkwa ang bilog nga family. Ginpa-eskwela iya mangot, and then gingaan work si mami kag si daddy, gingaan sila sang balay nga para istaran, and then gingaan sila sa lakyan para good nga mobile sila sa Manila para makasugat dulong sa ila bata. So, amo nang natabo sa iya. So, at least happy ko nga subong tinagkayuhan siya. And then, of course, proud man kami nga he is representing our country sa Korea. And happy man kami nga ti, siyempre, ato na gina. And siyempre, taga Negros. So, amo na. Well, ka-proud gina naton nga nagkayuhan. Tsaka, check to get, no? Ang kay Caroline, may support system siya sa Manila. So, nami gid, no? Ang gina-derive sa ngapon, bing story, laing gid kung may kapamilya ka sa lugar nga na, no? Kay may ma-guide sa imo, may ma-protect sa imo, kag may madalaganan ka eh. Diba? Kung yeah. Sa alang-alang, no? Kiti, laing gid, no? And, siyempre, ang next kong question si Mokar is, please describe the UAAP atmosphere, no? Kung gahampang ka nag-gid volleyball. Kiti, laing di ang nopseya. Diri, lain diri ang liga nga mga commercialize sa Bacolod, pero paglabot mo ya sa UAAP, ti siyempre ang atmosphere triple, 'di ba? Triple ginja kay ti grabbing limelight, no? Can you share us with your experience?
4: Well, ang atmosphere sa UAAP very unique gid siya. Like it is more than just a competition eh. Gina-fight mo madang school pride, tradition, and ang community ninyo. So you can feel the passion of every student na nag-compete, ang mga supporters, and you know, every game carries a different energy because you know, you are representing something bigger than yourself.
3: Ayun, no? So, Carr, when you play sa mga games sa UAAP, no? Ay, di ko lang ma-imagine kasi siyempre, I was able to see some, no? Like for example, championships ang Del SU last time, volleyball, I witnessed that, no? Doon naka-twice na ko with Del SU, no? And makita mo nga, there's so many sponsors, so many managers, so many alumni watching, tapos every player do gina-critic pa kasi siyempre sila niyang gabulig sa program, no? How does it feel? Gahatag siya bladugang pressure or gaduga nga motivation sa imo? Kung sa imo ya?
4: Well, or for both? Me, be. wait a coach.
3: No worries. Baskin mag-ubo ka pa, wala na kaso.
4: For me, be, namiagi ko sang pressure. Kay it means na privileged enough ka to feel that way. And, you know, pressure, it makes you grow eh, di ba? So yeah, for me, okay siya. Okay siya for me yung pressure na ginatawag.
3: Alright. Oo. So again, no? Well, Katie, ang naabtan ko nga naka front row seat gig ko kanay Morin Penetrante pa to that time eh. So I was able to witness also ang ila era sa volleyball nga tinag-dominate man ang Del SU. And gaupod pa ko sa van. Gaupod ko sa van. Ako lang tong lalaki. Ginasunlog pa ko yan. Kung boyfriend ko si Morin. Hindi. Kasi ko close siya sa manghod ko. Galing. Di ka balo ko. Taga Silay siya. And siya lang ginakonta ko sa Manila every time I'm there. Kahit I was working sa Manila that time. So every time I want to watch volleyball sa UAP, siya lang ginakonta ko. Kung mama, I want to watch. So that is why she's giving me tickets. Kaga she knows nga hindi mako taga Manila, nga tupod ka na lang sa amon, pataf, no? So, gaupod ko sa van, tingong kisa, ako lang lalaki, tanana girls, the whole team. So, gakadlaw lang ko, but yet the experience was okay. Kaga happy ko, no? With that kind of, syempre, ikaw lang dang lalaki, kag hindi ka man kilala, but you're able to be with the team, no? So, again, line man, no? But sa, kay Caroline naman yung aside, syempre, kung maglantaw yung mga sponsors te lain gid eh. It really shows support para sa team, no? Kaya ang monetary kaya nila eh. Pero lain pagid kung may presence sila nga ma-feel mo gid bala nga si boss ara te namiyon kani mahuya man ta nga ara dang aton nga mga bossing nga gabulig sa aton, di ba? Kaya lain gid, no? Ako ma-witness ko na sa akon mga former teammates nga gabulig sa program, lain gid ko na nga ra ila presence kay makabulig gid bala motivate sa imo, no? So nami gid. And next is, siyempre, ang aton nga next question dira is, paano ikaw mag-prepare sang season? Kung lapit na ang UAP, ikaw, Car, yourself, how do you prepare yourself? Kasi kabaluman ko nga, may preparation ng team, di ba? So, ikaw, yeah, yourself, how do you prepare mentally, psychologically, and physically?
4: I think ang everything be art na eh, na provide na ang training, ang system, everything is provided by the school na. You just have to do your part. So what I do is very big gid ko sa disiplina sa kaugalingan ko when it comes to recovery. Kaya syempre ikaw lang naman na kabalo kung paano mo i-overhon eh, kaya it's your body, diba? So yeah, dito gid ko ka-focus sa recovery and balance gid isang ano lang gid sa academics kay syempre like kagina gari kung bagsak ka hindi ka kahampang so dako gid na siya nga role man sa preparation ko sa kaugalingon ko for the upcoming seasons then
3: ayon. So again no sakto nang inamba ni Caroline no nga ti ang preparation is very important because if you're not prepared you're preparing to fail, di ba? So, kung hindi ka prepared yourself, no? Kasi ang for example, like si Caroline in volleyball, it's a team sport. She is accountable, eh, kasi may role siya sa team, no? So, kung may role ka, you need to see to it na maka-deliver ka, no? So, amo nang isa sa mga bagay nga may tsindihan sang tao nga nagapamati nga hindi lang dai aga palo-palo kasang bola kaga nga ginasugo ka lang, but actually to be honest, during pag-start pa lang yasang training, kung ginagroom ka na yan, kag ginagamit ka, you are accountable na sa imo yung nga posisyon. You need to look out sa ina nga posisyon nga every time they give you playing time, just see to it nga you're ready, maka-deliver ka sa ginapangayo sang school. Hindi ka lang niya liable sa coach mo sa school. No, kay school, it really matters na dayang ang imuro sa school. Kay tiging ipadala ikaw to study, gin support ang inang program, and then they're supporting you individually. So dapat, hindi ka dahil nagkanto para magbakasyon nga, pag-abot mo tuloy sa Manila, malagaw ka, ma-nightlife ka, no, ma-shopping ka lang, pagkuha mo sang allowance, and then paglabot sa hampang, hindi ka ka-deliver, so timidyo may problema na, no? So amo nang gina-advise ko before sa mga players, nga you're not there for a vacation, you're there because you're one of the best. But you need to prove yourself man nga ti among the best dapat ara ka man hindi iya nga pretender ka lang kay ti puro ka muna tanan the best kay you are highly recruited there so dapat ya yeah, you need to deliver yourself no not only sa volleyball but in school eh syempre unahon mo gid ang ACADS mo kay ti kung hindi ka ka-deliver sang ACADS then you'll be kicked out sa class sa team kay ti wala ka eskwela. So, sino man ba ang gusto mag-invest sa imo nga wala kag eskwela, no? Kag ang grades mo hindi nami, di ba? So, again, no, amo ginaya ang life sa Manila. especially your student athlete, no? So next Cara nga aton question is, how does it feel nga isa ikaw sa mga Negrosanon nga nakahampang sa pro league sa volleyball?
4: Pagalo ka coach, wala gid ko ga-expect gani nga mag pro ko. Wala gid ko nag-expect
3: tadhana. Tadhana ginay.
4: Oo, hindi kag ano sa fourth year ko I think sa Lasal, do na too much na gid for me i-handle ang injuries ko that time. So nagpaalam gid ko kay Coach Ramil and naging normal student gid ko for 5 months. Pero do may something gid sa ko nga gahamba nga hindi ka pa tapos. Hindi ka pa tapos. So ang manager ko naghambal nga, you know what, pa-draft ka lang. And then, you know, if it's for you, it's for you. So nagpa-draft ko, wala ko na draft. And, you know, parang, baka okay, it's not for me na. But eventually, the next day, tata, or next 2 days, I got a call and ayun, sa PBL na ko. Pero, you know, sang art na ko sa pro leagues. Though, ano ganyan, lain ganyan feeling. Nga I'm one of the Negrosanons na naka-pro leagues. Kaya pila lang man kami ang nakalabot dira, di ba? Yeah. And yeah, it is both an honor and responsibility talaga. And I take pride gid nga I'm representing Negros. And you know, maybe showing young athletes now na ang dreams nila. Now, it can be, you know, a reality someday. So, yeah.
3: Oh, correct gid, no? And may I add, no? Well, si Caroline, nagka-major injuries pa. No? Kaga, dream mo makita na she was able to bounce back big. No?
4: Yeah.
3: Kaya kung she was not healed mentally and psychologically, hindi na na siya magtumbo. Hindi na. Kaya hatlo ka na magtumbo. Diba? Diba? So, it's really a risk. But at the same time, dream mo makita kung fully healed ka eh. So, amo ni actually ang struggles ng iba ng mga athletes. So, makatilaw na gani injury, they don't know how to bounce back. So, iba na hadlok na mag-iwa, hadlok na magtumbo. I've seen that, no, sa mga basketball players also nga. Makita mo gidya ang game niya before, it's really ang disparity sa performance. Siya doon gidya kalayo. And gasyay away na sa contact. And then makita mo nga, though okay na sila sa mediocre na performance, as long as wala lang sila kuno ma-injured. So, drago yes. Makita. And they're not actually healed mentally and psychologically. But sa case ni Caroline, no, she was able to compete, no, and I've seen it, no, in person na nakita ko siya gahampang and well makita mo iya nga ti pasanay bulang pasanay gid nga duway buwas di ba? And well ti dra mo makita nga isa ka athlete no nga halin sa major injuries no amak mo both knees pa di ba Car? Both knees eh.
4: Yeah.
3: Now, see hindi lang na iya isa kundi duwa gid. So sa volleyball kilan lang mo na bala di ba? Dapat healthy ginang duwa mo ka legs. But in her case, duwagid gani ka knees, but she was able to bounce back big time, no? So ako dira kuya saludo sa mga players nga mga amo sina because hindi lang ulango ang volleyball eh. It's all about power nga daan. Makita mo dang hampakanay nga daan. Once nga maglupad na ng sila ya, all out na yung paghampak, no? And well, sa SNC nga side, I was able to understand gilang ba kung ang abi ko non-contact lang siya pero damo manggali injuries, no? Hindi man lang ulango from shoulder, from back, from legs, makita mo knees, ankle, sabi ko grabe. Abi ko nang contact ni po kung kisa do damo pa siya injury sa basketball na kulang na lang magdinumugay kami, no? But anyways, no. So muna gina-share ko sa mga listeners naton Car na ang injuries hindi gidya hindrance, no. It's really more of your decision. If you really want to bounce back, if you really want to overcome that, you need to bounce back ba big, no? Regarding sa inang bagay because dra mo matest ang imo kaugalingon if how tough you are, di ba? Dra nag-develop ang mental toughness nga ginatawag, no? Mabalik naman ta sa sports psychologist, di ba? So, ang ambas ng sports psychologist, di, kung ma-overcome mo na, then you are mentally tough already, no? Sa tanan nga sitwasyon nga ihatag si imo, you can be able to adjust, you can be able to adapt, you can be able to overcome, kahit nakatilaw ka na sina, no? So, kabalo ka na, you're confident enough and you're wise enough to handle those situations, no? So, like Caroline, both knees, nakahampang pa pro, no? So, iba niya, ma-retire na lang niya timprano, mamana na lang ko gani, ah, eh, para tapos ng istorya. Pero, sa case ni Caroline, siyado kalayo, no? So, mga abyan, proud ka sa ina, no? Kahit da mo makita ang isa ka person nga wala lang siya nagsalig sa iya ability kag skills. Kunti dirigid ya no, kay tinging create ni Lord ang imo brain ara sa babaw. So makita mo si Caroline the way she answers sang iya ay na nga question no, she is confident kag well makita mo naglabot pa sa gani sa pro no. Car, ano ang ging improve mo sa pro league na skills kag ang mga gin pang polish mo? Kay ti siyempre sa college ya ti lain man mo, di ba? Ang college level. But paglabot sa pro ya, makita mo ya halos tanan ya. For example, like sa SNC, makita mo ang workout ya, grabe gid, no? And then, of course, makita mo nga may ginapang polish ikaw, especially sa imo skill set. So, ang sa imo, anong imo ya gin-improve?
4: Sa pro leagues, because ang importante gida is how fast you adapt sa yes. system. Kaya, yes. di ba, ano eh, coming from different schools na ka muna eh. That's and, right. So yeah, you have to adapt fast sa system and then you have to be consistent. Kaya, syempre, pro work mo na after training from sa morning, ay hayahay ka na sa, for the rest of the day eh. So, yeah. if ang college mo, very strict ka nga, dira ka lang sa campus, to gusto mo nga maglagaw na lang after, here and there. Pero dito, pag sa pros ka na, kailangan priority mo gid yung mga recovery. Kaya, syempre, ano eh, ga-age ka na. Ga-age ka na.
3: Mag-grabe man. Wala pakalabot sa prime. Wala pakalabot sa prime.
4: Pero,
3: ga-age na. Ka na.
4: So, you have to okay. prioritize gid ang imong recovery okay. there. Ang skills naman kasi, ano lang eh, do kailangan mo lang maintenance for it. Okay. Kaya ang mga basics, kuha mo na lang siya sa college yeah. days mo. Sa pro, you just have to be consistent with it na lang. So more of reps na lang yun kami na daya. Okay. And polish ang connections naman kay, yun nga, from different schools kami. So yeah, yun lang.
3: Okay, no? So, let's go deeper a little bit, no? Kasi, yes, I understand nga sa pro league, you're coming from different backgrounds. No, different system sa college, different culture, no, and of course may iban man nga before lain ang imo position paglapot sa pro, ginbutang ka sa piyak nga position, no. Well, you mentioned it nga may recovery, no. In your case, no, even though you're still 24, no, bata-bata pa ka tama. Oh, I wish by no time. But what do you do sa recovery mo, ikaw? After practice, what do you do?
4: Ang recovery, ba, hindi lang siya physical for me. It's more of for my mental health gain. Kay everyday routine na siya, diba? Ang training yeah, and yeah. stuff. So, I also have to recover mentally. So, what I usually do, massage. Massage. Okay. Or massage. Just alone time gid nga. I'll watch a movie. Ganon.
3: K-drama.
4: Pang-aawa na. Or, yeah. sometimes, matambay lang yun ko na sa cafe and ma-read lang books. Or yeah. just, agreed. Wala. People watching lang yun. Amo na. Yes. So, amo na mostly ang recovery na ginaubra ko yun.
3: Alright, no? So, again, I may add, no? Honestly, na namiangi ko sa answer ni Caroline, no? Sa mga listeners, nga wala kay Chindi, nga si Caroline nagapamasahe of course sa physical aspect naman na ya, di ba? Kahit sa training, I know your training is hard, I know your training is syempre mambali ka nga kasi syempre pro eh, so nga, galawig ni siya eh, hindi niya nga siling lang yang makapractice one and done na, no? May kung kisa may mga may sugod na sa workout, kung kisa may ara pa na nga mga ginapa-advance nga ginapa-obra sa inyo, no? So like for example sa scouting, no? So anong approach natin sa next game, no? So kadamo pa na sang gina-discuss sa mga coaches, no? And well, in that case, no, tsakto na ang mental aspect, no? Taking away your mind sa game kadali, no? That is why na mention ni Caroline nga she watch movies, no? She go to cafe and then of course ma-read siya sang book because taking your mind off sa game, it makes you healthy, it makes you human. Okay? So, to be honest, explain gina sa akon sang sports psychologist nga need mo na coach, ikaw pa nga coach, nga obsessed ka sa game, obsessed ka sa players mo, nga kilalan mo i-develop. Dapat, you need to take your mind off do pros man bala sa computer, gina-refresh, gina-upgrade, di ba? So ang computer gina-upgrade gani, no? It really starts with Abacos, tapos siyempre nagsaka na nga nagsaka, di ba? No, nag-start man ta sa CD, no? Subong USB, subong gani wala na eh. Bluetooth na lang eh. Di ba? Hindi mo na kilala CD, makasend ka na Bluetooth, di ba? So again, kung isa gani offline na makasend ka pagyapon eh. All right? So again, grabe na gid ang technology. It's like that also in sports, no? Si Caroline being a player, sometimes you need to take out your mind off there para maging healthy. Para pagbalik, healthy ka, naka-refresh ka, nakapahuway ang imong mind, no? Hindi nga 24/7 maminsa ka sa game because ma-burn out ka eh. To be honest, ma-burn out ka. Kag sa uli madula ng imo fire, kaya siyempre sunog ka na. Diba? And I've seen players nga, well, wala nila na ano, na surpass ang ina nga bagay, no? And they were able to suffer the consequence ng naging obsessed sila sa isa ka sport, no? And it's really sad nga why sila nabuligan because of the mental health, no? Which is itsakto na ni Caroline kung isa, ano mga people watching lang, no? I've done that. So, during the off season, kapangapilan ko yako lang isa tapos matingaga, gatulok ka lang sa tanan, nga doblang ko, for to be honest, gapahuway ang utok mo, kaya siyempre kaka-refresh ka tungod. That's 2 hours nga pahuway about basketball, okay, good, di ba? So, again, no, that's taking care of your mind, no, of your mental aspect. No, kay kabudlay nga galakat ka sa uli, may ka na bayo. Diba? So, again, no, it's really healthy, no? And Caroline's a psychology student, so she knows, no, nga kabudlay gid. But anyways, Car, balikan tang college life mo, no? How do you approach sang game mo sa college, especially kung kwan ka? Rival school. Gusto na namin mabatian eh, kung mga rival school. Kung sa pro naman yati, siyempre may mga rival ka, mga teams nga hindi mo din mo paperde. Kaya yung piyak nga po, siyempre ga-demand din ang si manager nga dapat hindi kita daya maperde sa ila. So how do you approach those? Kasi siyempre sa mga gapamati sa aton nga volleyball players, abi nila, yeah, it's really more of the X and O's. Pero why sila kabalo, it's really more than that.
4: Okay, so siyempre every team naman sa UAAP, we prepare in the same way naman eh. Pero when it comes to rival schools naman kasi, it's gonna talk about yung pride na gid start sang mga tao before your batch. Diba? So, yeah, it's more of pride lang gid. And, syempre though, ang culture naman na-establish nila, though, gina-continue lang man namon.

0: ginagroom nila nga maging rival nga para may lantaw ng tao. Kasi usually it's media ang nag-create sina eh, ang marketing eh, para ang tao magdamo nga sa ini nga game niya, full pack gita ya. Like what happened sa PBA last time, no, nga ti syempre the MVP group and the SMB group, di ba? So rival gin ang duwa. So in your sa dira naman niya, Carl.
1: Pag sa professional na big coach, you're going against veterans and yeah, yun nga, mga professional players yeah na. So, ang
0: mga manangs. Mga manangs.
1: Yeah, yeah. Ang approach na da is more of strategic na gid and disiplina na. Ayun nga, so every detail matters kid, and ang consistency, yun, dun gid ang one of the most important thing na ginobra, and hindi na pwede nga motivated ka lang eh. Diba?
0: Yes.
1: Kay lain na gid, lain sa pros, lain gid sa pros. So, yeah.
0: Oo. So, amuna, ma-differentiate mo gid siya kay ti ang sa college, it's really more of school pride, diba? It's really of school pride. And then sa pros naman niya, it's really more of the discipline and ano eh, and what you call this, your ano eh, your accountability sa imo team. Kasi siyempre they're paying you and you have a contract, so you need to honor and you need to deliver, no? So amo na yan sa pros, no? And the discipline is still there, no? But again, no, ang the best description ko dira, ang sa both sa college and sa pros is na since nga naka-study ako dira, no? For example, like sa Europe, naka-study ako sa ilang college European basketball. Bata pa lang, they really teach disiplina. No, so paglabot sa college, bekag sa pros, no-brainer na. No? To be honest, gani ang nakita ko sa States, sa Amerika, damo pa gani lazy because makambal ko lazy kay ti gasalig sila sa ila skills, kay very skilled sila eh, and very athletic, eh, makita mo like LeBron James eh, all in one na eh, dako-dako lawas, no, kita mo do baka gid saya in person, dako-dako gid nga tao, no, nga akong paaya butkon niya lang, bako grabe man nga tao, no, 6'8, no, makita mo siya do ko kwan gid do baka gid nga nagtindog lang. Yung makita mo, magtumbo pa siya ka palang lapaw, makita mo, bako grabe man si Lord, no? Singko, do si lagi ni ang naging paghabuyana, ay guro sang lawas, do, singko, da salo, dininila, yan nga kami nga Pinoy, do, ni height, do, kulang, pakaga, sa strength, makita mo sila, do, hindi na kailang mag-work out, ito, malupok ng ilang mga maskulo, di ba? So, makita mo sila in person, kung ano pa nang gina-work out nila sa kilid, sa hallway nga, ng ilang maskulo, do, malupok na. So, I mean, grabe, git, no? Pero dra ka maging happy nga siyempre nga by the end of the day damo ikaw may natun-an sa ila, no? Kaga natun-an ko sa US brand of basketball and European brand of basketball, siyempre kadako gid sang difference, no? That is why makita mo sa US kadamo sang European coaches and namudamo na European players because of discipline, because of finesse, no? Kaya mo na yung Europeans, no? Makita mo, grabe gid ang disiplina nila. And then, well, ginakapi na sumungsong Pinoy. Ginakapi na. So, makita mo sumung gani sa Manila, may ara gani nga Volleyball Nations League, no? So, happy kita na nga makita ko. Ako, actually, fan ko eh. Galanta ko sa Iyaka Japan, no? So, happy yeah ko makita ang mga players, no? Bako grabe mo ni si sila, no? So, ang idol ko na actually si Sato.
1: Oh, same.
0: Namiyangi ko siya, to be honest. So, ginalingaw-lingaw, giko naglantaw, giko live. So, habi ko, grabe, git siya magampang. I mean, namiyangi ko, no? And, well, going back sa aton nga programa, sa aton nga ginastoryahan, ano ang nagtatak na memories mo sa college nga nanamian kagit, nga kumadumduman mo, do overjoyed kagit kaga, well, hindi mo git malimtan?
1: Ang nagtatak yun sa akin, coach, even if negative siya sa akin, ang injury ko,
0: yeah,
1: positive gid ang epekto niya sa akin.
0: Mm-hmm.
1: In some way, and no. Kay tungod din sa natabo sa akin, I'm mentally strong now. And parang the way I approach life, lain gid siya. Yeah. So, you know, really grateful as well na natabo to. Pero in a unfortunate manner lang gid, no? I had to experience that para maging amo ko ni sa life

0: subo. And of course, ang teammates ko gede, sila gede ang do. Hindi ko yung malimtan. And every time I talk about Lasal, sila gede na ang do, ginabogal ka. Uy, naging teammate ko na siya. Naging teammate ko na siya. Ano ka, ay, idol niya, naging teammate ko na. So, ayun. Amog yun na siya ang nagtatak sa ako na.
1: Well, of course, no, to be honest, Carl, normal na siya sa tanan ng athlete, eh. Di ba? Wala man sa athlete nga puro positive lang yan, Nagyan, no? Even the great Aliza Valdez, nag-story yeah. na siya nga ang Nagyan niya, grabe man, no? Hindi lang ulango, from humble beginnings, and then look at her now, di ba? And hindi lang siya, no? I mean, siyempre, damo man ta kilala sa PBL, like si Bionic Ilongga na nato, no? Di ba?
0: Ate John.
1: Yes, of course, no. So nakita na kami na sa Iloilo, ginasunlog ko pa na sa una, sing kong blowout mo. Sing ko nagpa Manila, kana doon nalipatan mo ko. Naghampang siya sa RP, pero ara pa na siya sa CPU that time. So pagbalik niya sa Iloilo, ginasunlog sa namo ni Coach Jeb. Sing ko coach, sing ko nagpa Manila, sa nalipat siya sa blowout niya sa aton nga duo. Sing kong pamahaw ta doon na doon na lang mukha na kag doon na lang awan, do wagi kaabot. Natin kakadlaw gina sa tudo, kiti syempre makita mo nga she was very proud nga. Siyempre, sino ba hindi ma-proud nga ara ka sa Iloilo, naglabot kayo mo sa RP team, di ba? So, and she was one of the important discussions namon sa Iloilo Prisa, kahit may nag-protest na siya nga hindi kitsaya kampang, kahit nag-represent na siya national, no? Kag may rule sa Prisa nga kung nag-represent ka national, then you cannot represent your school sa ano sa Iloilo. And nag-deliberate kayo kami sinabi because I was one of the board sa Iloilo Prisa before, kag siya ang topic namon. So actually nang hinayang kuya kay ti syempre ang ako naman niya point is nga i-deprive ko ang bata, hindi yaman eh sala ang gin-select siya. That's number one. And number two, since CPU na siya yan, why nga i-deprive naton kay ti she is officially enrolled, no? So actually isa ko yan sa mga admirer ni Jovelyn before kaya na makita ko na siya maghanot sa college siya. Ang bako grabe, isin ko, hindi pang Manila material, titutuot, get truth enough, no? Naglabot din siya sa Manila and siyempre proud bugal man na natong yapon because siyempre Ilongga na and ako happy ko kay Tigo until now gobra pa kayo sa Iloilo and well isa na sa mga nag-agi nga estudyante namon sa Iloilo Prisa and siyempre bugal gidyay I mean proud kita nga damo Ilonggo or Negrosanon sa Manila ang agatayuhan di ba and ang next question natong kay Caroline. Car, going back sa imo, nga nagbalik ikaw sa Bacolod. Ayun. Okay, tito ka damo, ginanamangkot sa akin. Nga coach, hari na di siya ha, baski mga basketball players ko. Coach, nga hari na di siya. Sinko, tonta siya eh. Diba?
0: Well, so,
1: now it's your chance to explain.
0: Actually, coach, may ara pag yung opportunity to play sa PBL. Pero ako be, nag-decide na ako. Okay, I graduated last year lang yun, November 2025. So, timing, tapos naman ang season namon. Timing yun, tapos sa season namon dito. Nag-decide na ako na I want something long-term na yun. Kaya we know, volleyball, may time frame lang yun na. Kaya not forever. Kaya sang lawats na eh. And especially me na, you know, both knees na. Diba? Kado gusto ko na ipahuway ang tuhod ko. Eh gusto ko pa makalakat sa, you know, old pag old age na ko.
1: Bata ka pa, wala ka pa ka-prime. Wala pa.
0: Pero ang akong ba, gusto ko na again mag-pursue medicine. Medicine again. Ever since, amo gina ang gusto ko. And, you know, I have to start as soon as possible. Kaya hindi man siya basta-basta nga commitment again. So, this year, gap year ko actually, ready lang yun ko for my boards. And, you know, nag-coaching sa Lasal Bacolod. Kaya yun, offeran man ko ni Miss Carmela. Ama ko, sige. Doka namin lang kay full circle moment nga nagbalik ko di kung diin yun ko bala ng start. So, yeah, that's why na nagbalik na ko sa Bacolod.
1: Alright, so nasabat naman gini Caroline, no? Ang iyang... nga damo gid ka pamangkot regarding sina no kay syempre that was sa talk of the town no nga ang PBL player ari na diya tapos nakita nila sa Lasal was coaching no and they were surprised no and mga players ko nga nakakilala nga nagalantaw man volleyball nga coach nga rin na di siya siguro timang ko tonta siya eh siguro di ko na yung magsabat even though I know the answer already but na hindi ko si Caroline mag-explain kay di ba straight halin sa person. So, hindi na kuya magpadamo pa sa istorya. Pero, I agree with her, no? To be honest, no, namigid kong may long-term plan ikaw, kag stability-wise, no, wala man taga-bata. That's correct na kay Caroline. And ang medicine, agree ko da, hindi ya 4-year course. Hindi 4-year course. Eh, so, totoo na. To be honest, I have a former student athlete nga naga-residency subong sa ano, kag naga-specialize, sorry, naga-specialize sa UST. He was a former student of mine. Ganang dako gid sa ako, no? Elementary high school siya, naging varsity player ko siya sa St. Joseph. And now, ara siya sa UST. Do last year yan na ni, 2026. And then, mabalik na siya sa Iloilo. Then, maupod na sila ni Manang niya sang, do tatlo sila, nga magulutod, nga meds tanan, no? Do mapatindog sila clinic. And then, do, ang si Manang niya, do cardiologist. Basta do, ang isaya ka Manang, Hema. And then, basta, I don't know kung ano yung specialize ang akon nga lalaki nga player. So happy ko na, no, nga,
0: Sir.
1: bako ti, how old are you? Niya ko, si 30 plus na, isip ko, do kasano lang nga do, tutoy ka sa akon. Diba, graduate siya sa high school, kapalarong pambansa pa kami. And now, he is a doctor. Ti every time kami ni Mrs., may problema, siya kami ka pa-check up, libre check up, libre prescription. No? So, again, no, happy kita. No? And, ang kay Caroline, na desisyon mga abya na well and good gina ako, I will not go against it kay ina stable gina katama kag kung doktor kati damo kami mabuligan, di ba? And ara man siya gyapon sa volleyball, so why man siya nadula? So happy kita nga si Caroline ara pa sa Lasal, di lang sa iban. Di lang sa iban nga school si kadelikado. Oo, dahil na nami man magbalanse ang volleyball sa Bacolod ah. Anyways, last question, Car, before ta magtakot this afternoon. Your message sa mga aspiring volleyball players, parents, and coaches.
0: So for the young athletes, you know, you just have to dream big, stay patient din, and trust the process. I know though, permenyo nagakabatian, pero that is the reality of things in the sports world. Kay you also need to have the right attitude, yung disiplina na gina-instill ka coaches nyo. You have to put that in mind, good. And yeah, you just have to work hard and enjoy whatever the sport will give you know. Sa parents naman, thank you again sa sacrifices that you guys make behind the scenes of your kids. Yung encouragement, support, and belief sa mga bata nyo, foundation gina siya na it allows them to pursue their dreams with confidence. Kasi syempre, namin ang support system. Sa mga coaches naman, thank you again for developing not only the skilled athletes, but also yung mga aspiring ones na hindi gid man, you know, interested at first sa sport, but because of you guys, nagkaroon sila ng love for the sport. And I hope na damo pa kamo patience gid sa mga kids mo. So yeah, that's all.
1: So mga bian, no, salamat gid sa inyo pagpamati sa subong nga hapon kag happy gid kita sa live nga gin-share ni Caroline Santos, subong ga coach siya sa Aspirants team dira sa University of St. Lasal, Bacolod. And happy kita because nagpuli ng mga maayo nga mga players naton kag gina-share na nilang ilang mga expertise sa aton man nga mga players diri sa Bacolod. So, once again, this is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you kag maayong hapon liwat.
2: Puso at lakas, sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
4: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
5: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
6: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
7: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
8: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
9: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
10: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
11: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
12: Ang aton takna abyan alas 4:01.
13: Balita kag iban pa.
14: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
12: Isagid ka maayad-ayad nga Miyerkules sang hapon. Last Wednesday na gali ini sa bulan sang Hunyo. O kada siglang kay dason nga Wednesday. Hello July na kita. Kumusta? Welcome naman sa aton pang hapon nga balitaan. Dari sa balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Pag-aupdan ka hasta alas 4:45. Extend kita. Okay, until today nga may kabaguhan sa programming sa aton 702 DZAS sister station. Kaya nag-recharge. basta today. So notice nyo kagay naman sang aga may changes sa programa naton. Nauna ang pro tips. Kag TFR. Ayan na, music. Pero bukas, balik na sila sa regular programming. So may balitaan na sa bagong araw, kaghudyat balita tomorrow. So extend ko hasta 4:45 karon. Then bukas, hasta na lang 4:30. Hello, John D. Happy listening dara sa Jen San per minagapamati dari sa aton programa, balita, kag iban pa. Ano pa ang mga kapamati sa hapon? Si Brother Leo Arches, namati siya sa Papuri.
13: Iban pa!
12: Ang kahapon nga program naton. Si Mami Presia, halin aga sta gabi. Kapamati, gina si Mami Presi kagamessage pa sa Blessed Day. Blessed day, liwatra sa imo Mami Presi. How are you today? Hello man kay Brother Abraham Ibanez. Pamati naman na siya sa gabi ng mga programa naton. Ayan, nagparamdam na si Mami Presi. Shout out sa Bernardino family. Sa may Cavite ba, Mami Presi? Tama ba ako? Hello po sa inyo dyan. Hi, Brother Ken. Gabamati man alin aga hasta hapon. Hello, kaya ay pagina naghapit sila dari ni Pastor. Salamat, Gid, sa mga pagpaambit sang grasya. So, fruit of their farm na meat. Thank you kay Miga Aileen sa Pasweet family. Ayan, kay Pastor. Ayan, hello man kay Ate Neng Rosit. Also kay Brother Ronald. Ayan, Rosilia. Ano ba yun? Sorilia. Yan, Brother Ronald Sorilia. Yan, miga siya. Mayong hapon da sa imo kaga kay DJ Butch. Paring Boots. And kay Jacob sa Thailand. Sino pa ang present subong hapon? Yan, connect lang ka mo da sa aton FB Live ha. Magin na si Jessica sa Hines Titong family. Namati da sa buhing paglaom. Sa aton pagpadayon, ari anay ang aton mga public service announcement. Basi dara sa area nyo ang may schedule sang power interruption. Himbaloan oras mabalik ang power supply. Ari ang announcement, halin kay Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1. May aratsang brownout sa June 24 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 92. Sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 25. Sa June 26 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipaka sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane, atubangan sa Chowking Phoenix, pakadto sa Silway Bridge, temporaryo anay nga siraduhon, umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may arasang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may arasang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck, Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action. Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action. Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action. Line.
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Line.
1: ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action Live.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Live.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kuderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxsurgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Soxsurgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action Live.
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolle Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Live!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Reminder lang nato, no, angot sa tong announcement kagina sa rerouting.

0: itong traffic advisory sang Jensen. Wala na ginapahanugutan mag-agi ang mga truck sa Dasera Avenue Kagyumang Street. Kinanglan dito na kamo mag-agi sa Diversion Road. So ang mga truck kag heavy vehicles hindi na dito sa Dasera Avenue Kagyumang Street. Amo ning latest nga advisory. Dito na suno pa mag-agi sa Diversion Road. Wala naman ginapahanugutan ang pag-agi sang bus sa Yumang Street, pasulod man o pagwa. Halin sa Dasera Avenue, kinanglan magpadayon ang mga bus pa north and then mag-agi sa Diversion Road. Ang pwede mag-agi sa Yumang Street Extension is mga light vehicles. One-way route na lang ang Yumang para sa light vehicles. Umpisa alas 3, tubtob alas 7 sang, alas 3 sang hapon, tubtob alas 7 sang gabi. So, ang entry, Dasera Avenue, corner Yumang Street, then ang exit, National Highway, lapit da sa Forest Lake Cemetery, dara na ang exit. So, amo ni ang pagbag-o para mas maghalog-halog ang iligsang trapiko sa apektado nga kalsada kag paayo ang biyahe sa mga salakyan pagi sa alternatibo nga ruta kay perte na gid kadugay ang biyahe. Pasulod sa Jensen kag pagwa. So, gapalabot ang LGU Jensen na labaon pa ang pasensya pag injindi samtang padayon gina-monitor ang sitwasyon sa trapiko. Gina kayo pa tong sa mabuhay no? Atong dito bridge bala no, ang underpass dayon pa to ginatrabaho. Kabay nga dasigon para makaplastar naman mayo ang biyahe sang aton mga motorista. Tara man sa ano sa Surala may rerouting man dira. Umpisa kag ina alas 2 sang hapon. Okay, may Sorbet to Bay Festival ang Surala kag subong ang closing program nila dira sa sentro. So ma-reroute kag gid kon maagi kada sa Surala. May mga signage man sila. Para sa mga benepisyaryo sang DSWD Emergency Cash Transfer o ECT para sa mga partially damaged ang balay dito sa Jensen, buwas Huwebes ang distribution sang assistance sa Oval Plaza sa May Matalam Street. Ini para sa mga apektado nga mga pamilya sa barangay Dajangas West, Katanggawan, Lagaw, Ligaya, Tambler. Samtang sa Rojas Street naman ang mga naapektuhan sa barangay Mabuhay, San Isidro, Sigil, kag Sinawal. Yan, wala kalumpang. Gareklamo ng mga taga-kalumpang, bakay daw wala sila sali sa ayuda. Nano ni? Basi na ulihi lang.
1: Kag iban pa.
0: Oo, gareklamo na bala mayor ang mga taga-kalumpang, nga daw ay sila kuno na sa PAC. Basi, partially pa lang mani, partially damaged kay damo dito, abi. Total ang damaged, no? Sa may kalumpang. So, basi, lain lang ang schedule ninyo, latulata nyo lang. Pero ginapangayo ginila nga patas ang paghatag sang ayuda. Amo nang gina makita naton nga panawagan online sa mga social media post. So kabay matagaan sila sang pagtagad. Tanan ma ayudahan. May tanan man nagakinahanglan kag tanan nagabayad man sang buwis, no, sakto. And bisan to mga empleyado, no, ditong apektado, wala ubra sa subong kay wala pagyapon nag-abri ang ilang mga establishment, kabay matagaan sila sang bulig. Amon ang ginatutukan man sang aton DSWD 12 as per tong interview naton sa Nagligad, pwede ko mo mag-connect no sa DSWD.

0: Kay Linton kita sa aton nga inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo. Hello kay Sis Bevelyn sa Punti Chahilahos family. Again, ra kay Jandy sa Jensen maying hapon. Sa aton pagpadayon, ari ang aton asa ka pa segment. Yan. Makitaan ba sa kabuhi ang pagbag-o? Ari ang aton reminder sa asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Hindi ba't paminsan ay nakapagtataka na may mga taong simba naman ang simba at basa naman ang basa ng Bible pero parang hindi naman nagbabago at lumalago? Hindi naman masama at nararapat pang ambasahin talaga ang Bible. Pero bakit nga ba may mga pagkakataong tila hindi mabakas ang tamang resulta sa buhay? Una, hindi naman kasi lahat ng pagbabago ay nakikita natin. Kaya maaaring may mga pagbabagong nagaganap pero hindi ito napapansin kaya akala natin ay walang pagbabago. Pangalawa, meron din naman kasing nagbabasa na wala naman talagang interes sa pagbabago. Maaaring may iba silang dahilan kung bakit ito ginagawa pero hindi ang magpasakop at pagsunod sa sinasabi ng Biblia. Pangatlo, merong makikinig at iisiping hindi sila ang dapat magbago kundi ang mga tao sa paligid nila. Yung tipong ang iniisip ay hindi kung paano sila tutugon sa salita ng Diyos, kundi kung paanong dapat tumugon ang iba. Pang-apat, meron din kasing mga tao na hindi naman spiritual nourishment ang habol. Magsisimba pero late darating at mauuna pang umalis. Magsisimba pero matutulog, makikipagkwentuhan o magse-cellphone sa halip na makinig at magpalago ng buhay espiritual. Yung attitude natin sa salita ng Diyos ay importante at hindi lang yung tayo ay nagbasa, nakinig o nagsimba. Ang taong nagnanais ng spiritual nourishment ay nag-aasam nito, naghahanda para dito, at nag-iisip ng paraan kung paanong ilalapat sa kanyang buhay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa unang Pedro, chapter 2, verse 2 and 3, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Tinuturo sa atin ang kahalagahan ng paglago sa pamamagitan ng spiritual nourishment. Hindi natin dapat limitahan ang ating paglago sa buhay espiritual sa pamamagitan ng paglimita sa ating spiritual intake. Pinaghahandaan mo ba ang pagsamba? Pinangangalagaan mo ba ang iyong buhay espiritual? Ikaw ba ay talagang naghahangad na matuto at lumago kaya mo inaaral ang Biblia at nananalangin? Tandaan mo, ang paglago ay pagpapala at ang kawalan nito ay magdadala ng napakaraming consequences at limitations sa buhay ng isang tao. Kapag pinili mo ang maging spiritually well-nourished, mararanasan mo ang paglagong magdadala sa iyo sa kalagayang lubos na magiging kagamit-gamit sa Panginoon. Magpakabusog ka sa mga bagay na espiritual at huwag magpapadaig sa mga bagay na magpapalamig sa kaugnayan sa Diyos. Makakaya kung sa Diyos ka aasa. Kaya, asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.

Madamong salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Hindi dayon mag-conclude nga wala na sang kabag-uhan kay mayara man sang mga hindi naton makitaan aspekto sang pagbag-o, di ba? No? Si Lord ya ang nagagihon no? Sa kasing-kasing sa sina nga tawo, padayon lang pangamuyo eh. Alas 4:31, linton kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para Subo nga adlaw sang Miyerkules. Hunyo 24, 2026 sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Sa balita lokal, pondo para sa agrikultura sa Coronadal ginpabakod. DepEd kag LGU Coronadal nagpatigayon sang site visit para sa itukod nga classroom sa syudad. Kabugusan nga damyos nga tugas sang linog sa syudad sang Coronadal naglabot sa masobra 97 milyon pesos suno sa CDRRMC. Tatlo ka Coronadalenyo ginhatagan pagkilala sang LGU Coronadal matapos nakasulod sa top 10 sa March 2026 LET exam. State of Calamity, opisyal na nga gindeklarar sa South Cotabato. 100% nga functional rate sang mga barangay pamatuod sang mabakod nga kalinongkag kahapsay sa probinsya sang South Cotabato. Governor Tamayo Jr. Liwat napili isip National Chairman sang ULAP. Probinsya sang Cebu naghatag sang 5 million nga bulig para sa South Cotabato, 10 million pesos naman sa LGU Gensan. Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sang Climate Care Project formal nga ginpirmahan ni Tupi Mayor Romeo Tamayo. Dialysis Center sang Pulumulok Municipal Hospital ginpalapad ang serbisyo. SEC ginpabakod ang kampanya batok sa investment kag online lending scams. DSWD kag LGU ginsiguro ang padayon nga bulig sa mga biktima sang linog sa Gensan. Masobra 9,700 nga aftershocks natala sa Soxergen kasunod sang mabaskog nga linog. Masobra 2,000 ka pamilya nga apektado sang linog sa Glan nakabaton sang emergency cash transfer. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: Ginpabakod sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang suporta sa mga lokal nga mangunguma pagi sa pagpainsang dako nga pondo para sa programa pang agrikultura Subo nga tuig. Base sa report sang City Agriculture Office, masobra 16 milyones pesos ang pondo halin sa Local Development Fund nga ginpain para sa programa nga nagasuporta sa produksyon sang palay, mais, gulay, pangisdaan, farm mechanization kag marketing assistance para sa mga mangunguma kag mangingisda. Magluwas diri nakakuha man ang syudad sang dugang nga masobra 147 milyones pesos nga pondo halin sa nagkalain-lain nga kabulig nga ahensya sang gobyerno. Pagagamito ng pondo para sa pagtukod sang farm-to-market roads kag modular cold storage facility nga makabulig sa mayo nga pagpagpabilin sang kalidad sang ani. Sakop man sang programa ang pagpanagtag sang fuel subsidy, libre nga binhi kag libre nga complete fertilizer para sa benepisyaryo nga mangunguma. Suno sa lokal nga gobyerno tinutuyo sang proyekto nga ini nga mapabakod ang produksyon sang pagkaon, mapaayo ang kita sang mangunguma kag mapabilin ang mabakod nga supply sang pagkaon sa syudad. Kabahin man ini sang padayon nga pagtinguha nga mapauswag ang sektor sang agrikultura isip isa sa nagapangunang haligi sang lokal nga ekonomiya sang syudad.

ginaprepararna na sang lokal nga gobyerno sang Corona Dalkag Department of Education o DepEd ang pagtukod sang bag-o nga classroom sa pila ka pampubliko nga bulutuan sa syudad. Kaangot sini nagpatigayon sang site visit ang mga katapos sang lokal nga gobyerno kag DepEd para siguruhon ang preparasyon sang mga lugar nga pagatukuran sang bag-o nga building. Una nga ginbisita ang Marble 5 Elementary School kung sa diin itukod ang isa ka duha ka andana nga building nga makaangkon sang apat ka classroom. Ginsundan naman ini sang pagbisita sa Flaviano T. De Ocampo Senior Elementary School sa Barangay Santa Cruz kung sa diin natala na magtukod sang duha ka andana nga building nga may anom ka bag-o nga classroom. Ang proyekto kabahin sang pondo nga ginpain sang Department of Education para sa pagpalapad kag pagpaayo sang mga pasilidad sa edukasyon sang syudad. Suno sa lokal nga gobyerno maglabot sa 30 million pesos ang pondo nga ginpain para sa pagtukod sang bag-o nga classroom sa pili nga mga pampubliko nga eskwelahan sa Coronadal. Ginaexpektar makabulig ang mga bag-o nga building para mabuhinan ang kakulangan sa classrooms kag mapaayo ang kalidad sang pagtuon sa mga estudyante sa syudad. Gin-report sang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC ang kabugusan nga ginabulbanta. 97.3 million nga balor sang damyos tugasang magnitude 7.8 nga linog sa syudad sang Coronadal. Ginpresentar ang datos sa ikaduhang quarter meeting sang konseho nga ginhiwat sang Lunes sa pagpanguna sang mga lokal nga opisyales sang syudad. Base sa report, naglabot sa 4 ka mga kabalayan ang naapektuhan sang linog kung sa diin 393 ang partially damaged kag 17 ang totally damaged na may kabugusan nga balor masobra 7.1 million pesos. Natala man ang damyos sa 18 ka eskwelahan, 32 ka government infrastructure kag 35 ka pribado nga infrastruktura nga may timog nga balor masobra 90 million pesos. Ginapabugal nga ang nasambit nga damyos sa mga pribado nga infrastruktura nag labot sa 47

Nagahimo sang damage assessment kag monitoring sa mga lugar nga naapektuhan para matumod ang iban pang kinahanglan nga intervensyon. Yun siguro sang opisyal nga magapadayon ang madasig kag maayo nga pagsabat para mabuligan ang mga residente nga makabangon sa epekto sang mabaskog nga lino. Nakabuot sang South Cotabato ang 100% compliance rate sa 2026 Barangay Peace and Order Committee o BPOC functionality assessment nga ginhiwat sang DILG 12. Base sa resulta sang pagsusi tanan nga 200 ka barangay sa probinsya natala nga compliant sa pagsulundan sang BPOC nga nagasakop sang pagpabilin sang kalinong, kapsay kag kaluwasan sa mga komunidad. Suno sa DILG, importante nga sukatan ang functionality assessment para masiguro nga epektibo nga mapatuman sang mga barangay ang ila programa kag mekanismo para sa peace and order. Ang paglabot sa 100% compliance rate ginakabig nga importante nga kadalagan sa pagduso sang maayo nga pagdumala kag luwas nga komunidad. Samtang ang GENSA nakakuha naman sang 99.91 compliance kung sa diin 25 sa 26 ka barangay sa syudad ang nakapasar sa BPOC functionality assessment. Liwat na pili si Governor Reynaldo Tamayo Jr. isip National Chairman sang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP para sa termino 2026 to 2029 sa ginhiwat nga 110th National Executive Board Meeting kag Election of Officers sining Martes. Isip National President sang League of Provinces of the Philippines, nagtambong si Governor Tamayo sa nasambit nga pagtililipon kung sa diin liwat ginhatag sa iya ang pagsalig sa mga lokal nga opisyal sa bugos nga pungsod sa pagdumala sa ULAP. Ang ULAP ang nagaserbi nga umbrella organization sang pulo kaliga sang local government sa Pilipinas, lakip ang League of Barangay of the Philippines, Vice Mayor's League, League of Municipal Mayors, Philippine Councilors League, Philippine Board Members League, League of Vice Governors, League of Provinces, League of Cities, National Movement of Young Legislators, kag 4L Philippines. Padayon na batyagan sang South Cotabato ang malasakit kag suporta sang mga local government unit sa tunga sang padayon nga recovery kag rehabilitation efforts matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Naghatag ang gobyerno probinsya sang Cebu sang 5 million nga bulig nga pinansyal para sa programa kag serbisyo nga nakatutok sa pagbangon sa mga pamilya kag komunidad nga naapektuhan sang kalamidad. Samtang 10 million naman ang ginhatag sang LGU Cebu paagi kay Governor Pambari 4 para sa General Santos City. Ang nasambit nga suporta magaserbi nga dako nga bulig sa padayon nga pagbangon sang syudad halin sa epekto sang linog. Ini nagapakita sang pagbuligay o bayanihan pagmalasakit sang mga lokal nga gobyerno sa pungsod. Formal nga ginpirmahan ni Mayor Romeo Tamayo, alkalde sang Tupi ang Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sang Climate Care Project. Inutuyo sang proyekto ang maghatag libre nga pagbansay bokasyonal, oportunidad sa panginabuhian kag pagpreparar batok sa epekto sang pagbag-o sang klima. Magbenepisyo diri ang mga residente sang Barangay Lunen, Tubeng kag Kalkam. Ginpalapad sang Pulongolok Municipal Hospital o PMH Dialysis Center ang operasyon sini pagi sa pagdugang sang ikatatlo nga dialysis session kadadlaw para mas madamo pa nga pasyente na may sakit sa bato ang maserbisyohan. Pagi sa dugang nga treatment shift, ginaekspektar mabuhi na ng oras ang paghulat sa mga pasyente kag mas mapadali ang pag-access sa kinanglan nga dialysis treatment. Gin siguro sang DSWD kag lokal nga gobyerno sang Jensen nga magapadayon ang pagpanagtag sang bulig tub-tub makabaton ang tanan nga kwalipikado nga biktima sang linog sa pagpahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nagpasalamat si Mayor Lorelai Pacquiao sa madasig nga pagsabat sang DSWD sa pagkinahanglanon paagi sa City Social Welfare and Development Office.
nga padayon nagatumod sa mga benepisyaryo samtang

siyang nagaberipikar sa ginasumiter nga listahan. Dayon gihapon ang beripikasyon para malakip ang iban pa nga kwalipikado nga residente. Sa idalom sang emergency assistance program, makabaton sang 5,000 pesos ang pamilya nga may partially damaged nga balay, samtang 10,000 naman ang ihatag sa mga pamilya na totally damaged ang balay. Inaexpektar man maghatag ang National Housing Authority sang dugang 30,000 pesos na housing assistance sa may totally damaged nga balay. Makaangkon sang panibag-o nga schedule para sa wala pa nakakuha sang ayuda. Amayad to ang madul-ong mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kagiban pangin nyo. Tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI. Balita!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Happy Wednesday, mga kaagapay! Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri, 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sa programa ngayong hapon ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ko.
2: Wow! Pagpapala ka rin sa amin, Trish. Hello mga kaagapay, ako po si Charmaine Manalo Campanier. Pagpapala rin po kayo sa amin.
1: Yes, mga kaagapay.
3: At blessing kayong dalawa sa akin.
1: Wow. Oh,
3: at kayo rin mga kaagapay, blessing po kayo. Hello mga kaagapay, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Kasama niyo rin po ako si Dennis Campanier. Ngayon ay June 17, 2026. Kumusta po kayo? Meron po bang mga pangyayari sa inyong buhay na parang feeling ninyo eh wrong timing? O kaya may mga pagkakataong nasabi nyo ba, bakit ngayon pa nangyari ito?
1: Ay nako, sa akin po, ilang beses na nangyari yan. Yung kung kailan ka nagmamadali, biglang may mangyayaring hindi mo inaasahan. Yun pala, malalaman mo sa huli, divine intervention pala ang nangyari kasi iniwas ka ni God sa matinding kapahamakan.
2: Ay, nangyari din sa akin yan, ilang beses na nating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pagtulong, yung kanyang pag-rescue. Kaya kaagapay, ano man ang iyong pinagdadaanan, mananatiling tapat si God. Nandyan siya na patuloy mong makakasama. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 1:10 sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
3: Amen!
2: Amen!
3: Salamat po Panginoon sa tunay at walang katumbas na kaligtasang inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang ating Facebook page ay
4: 702DZASFEBC Radio.
3: Or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Ito, nais kong basahin ang mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay, mula kay Rainy Jen Comia. Sabi niya, pa-request naman ng song ni Tricia Jimenez, Ang Kalinga, at happy listening sa aking Mama Neri Comia na nasa work sa Hills of Grace Children Mission Philippines. Nakasama si Erica Arenas, at happy listening din kay Sofia Arenas na barista ng Pick Up Coffee, kay MJ Arenas at Joshua Arenas. Hello sa inyo dyan!
5: Yes, hello po sa inyo!
2: Happy listening! Shout out sa Hills of Grace Children Mission Philippines! At nawa narinig mo, Rainy Jen, ang iyong requested song sa panimula ng programa. Ito naman mula kay Virgil Arita. Ang sabi niya, listening here at binangon ng Rizal, I'm really blessed by the songs you played. It lightens my heart and give inspiration to praise and thank the Lord. God bless you, Virgil!
5: God bless you!
6: God bless you po!
2: At bumati rin ang kaagapay nating broadcaster na kasama natin dito sa DZAS, si Bong Pineda. Ang sabi niya, I'm listening, Team Campanier! Happy to see you all sa 78th anniversary. Sayang, I was not able to personally meet Jonathan Manalo. Hi, Bong!
5: Hello, Bong!
2: Di bahala sa mga susunod nating events.
5: Yes, marami pa yan.
2: Magkakasama-sama tayong uli nila, Jonathan. Oh. At hello, nice seeing you and Claire nung anniversary.
5: Yes, God bless your
2: family. At mag-shoutout din tayo kina Luella Kim, Ferdy S. Jota, Angel Villaflor Grospe, Rosa Liwan, Amado Tayaban, Nats Ditch, Sisa Makasling Dizon, Ernesto Pascual, Faustina Frankie Habla, Rosalinda Ohano Manzano, Jonathan Clarigo, Jose Verueco, Valencia Sol, Menchi Rabino, Nitz Clamor, at Liz Ann Limon. Maraming pong salamat sa inyong messages.
1: Thank you po.
3: Yes, at mag-hello din tayo kina Aurora Sanchez Ubaña, Chona Pandaan, Emerita Faustino, Ronita Fabito Fabrero, Emig Agustin Bugarin, Louis Basco, Rebecca Delphine, Mila Pascua, Epifanio Salvador, Jerry Aguilar, Jeff T. Dizon, Nora Cancela, ang mag-amang Orlando and James Sambagan, kay Ardi Alister Abante, Perlita Hinahon Takneng Novelo, Charito Tantoco, Guy Santos, at kina Jojo and Marcel Simbula.

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Maraming pong salamat sa pagtutok ninyo sa programa. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Andito rin po si Trisha Denise Campanier. Kasama nyo pa rin po. At sa pagkakataong ito, nais naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
4: Kayla Escalante. Thank you, Kayla.
3: Thank you, Kayla. Sa ating mga production technicians na sina
5: Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena.
3: Thank you so much. Sa ating broadcast engineer na si
4: JV Tabwa. Thank you po.
2: Salamat.
3: Salamat po. Maging sa mga nakaagapay natin dyan sa
4: Bukawe Transmitter Side. Thank you po.
2: Thank you.
3: Thank you so much.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Joanne Carranza. Kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitapok dito sa program.
3: Opo, maraming salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang mga kwento.
2: Thank you po!
3: Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang 2 Corinthians 1 verse 10. Sa Tagalog, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas.
6: Pakinggan po natin ang awiting Dakilang Katapatan. Yan po ay requested song ni Len Agdon Reyes at mula po yan sa Sarilikha 5, inawit ni Edward Granadosin, sinulat ni Arnel De Pano.
3: Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.

0: At ito po si Dennis Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier, mga kaagapay. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
2: sa Diyos.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
2: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
3: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
3: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
3: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministering ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministering ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FEBC?
3: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DZ. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
3: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Mm. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
3: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
3: 1998.
2: Ngayon, in 2026, i-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
3: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
3: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC. But the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
3: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga partner ministries, partner stations, at syempre, bawat isa sa inyo nakasama natin sa ating pag-aaral. Purihin po ang Diyos sa mga paraan na tayo po ay magkasama-sama upang lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay tungkol po sa pagkilos ng Panginoon na pag-usapan natin sa isang episode po natin, that God's ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Now, very important po to clarify na yung kahigitan na ito ay hindi lamang kahigitan ng pamamaraan, kundi kahigitan din naman ng layunin. Ano po? Kasi parang madalas pagka nababanggit yung talata na yan, ang focus po ay sa kahigitan ng pamamaraan. Ano ba yung mga ginagawa ng Diyos? Ano yung kanyang kaparaanan? Ano yung imposible para sa atin pero posible para sa kanya? Di po ba? So many times we confine it to that concept. Pero mahalagang alalahanin po na it goes beyond that. Ibig sabihin, meron po siyang gustong ma-accomplish sa ating buhay, sa pamamagitan din naman ng ating buhay, na higit pa sa ating inaakala at inaasahan. Kaya po ang magiging kahulugan niyan para sa atin ay meron po at merong mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. Kasi kung iba yung kanyang gustong ma-accomplish, para bang minsan hindi magtugma yung expectation natin sa experience natin. Hindi magtugma yung mga plano natin sa gusto niyang mangyari. So, sa mga pagkakataong ganoon, diyan po pumapasok yung mga katanungan, bakit, ano kaya ang nangyari, napabayaan na ba tayo ng Diyos? Yan po, ano? Yan ang nangingibabaw sa ating mga puso at isipan. So, napakahalaga po, mga kapatid, na ating maunawaan kung ano po ang layunin ng ating Panginoon. So, natutunan natin sa isang episode po natin na yung agenda ng Panginoon requires Christ-like character. At yan po ay hinuhubog sa ating buhay. No? Character is not para bang nahulog lang sa langit at sinalo natin, hindi po ganoon. Yan po ay hinuhubog tayo. When you pray and ask God for patience, He does not make you patient instantly. He will allow you to go through challenges, situations where we learn to be patient. Yan po ang reality, di ba? Gusto po natin ang pag-ibig, matuto. Eh, yung pag-ibig na yon, hindi po yan bigla na lang pag-gising natin eh. Nabagong nilalang na tayo at may pag-ibig na tayo automatically. Ang reality po mga kapatid, ang mga bagay na ito ay matututunan natin as we continue on sa ating pamumuhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Hinuhubog tayo dyan eh, binabago tayo dyan. Kaya napaka-importante po yung learning process. But because it's a process, sometimes may mga parte ng process that are pleasant, no? Gusto natin, marahil mahirap pero naintindihan natin. Pero meron ding parte ng process na ayaw natin pero beneficial o kaya naman ay hindi natin ma-appreciate kasi hindi natin maintindihan. Pero tandaan po natin na God is love and that is true regardless of what our circumstances may indicate. Nasanay kasi tayo na ang sukatan natin ng pagmamahal ng Panginoon ay yung pagtugma ng gusto natin sa pagkilos niya. At nasanay din po tayo pag pinag-uusapan ng pagmamahal ng Panginoon, eh para bang kinakailangan eh, everything will happen the way we want it to happen. Pero ang reality po, that may not always be the situation. Kaya ho, tandaan nyo, yung formation ng character natin is important to God. Now, dito po sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38, tingnan po ninyo. Ang sabi ng passage, Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. He healed every kind of disease and illness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest and ask him to send more workers into his fields." Now, pansinin niyo po yung sinabi sa verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them. Now, Jesus and the disciples saw the same people, but they saw them in different ways. Iisa yung nakita, pero magkaiba ho ng perspektibo sa kanilang nakita. Bakit po? Well, obviously, mapapansin po natin na si Jesus po ay merong compassion. So yung compassion na yon is a very important ingredient in the ministry that we do. Mahalaga siya. Ang problema po, because we are sinners, we are basically self-oriented. Dahil makasalanan tayo, ang iniisip lang natin, sarili natin. Di ba? Sa madalas na pagkakataon. Kaya Tingnan ninyo, kung wala ang compassion o yung pag-ibig na ito, yung formation ng ating character, ano nangyayari po? We become irrelevant. No, one good example. Kung iniisip nyo na yung posisyon ang sikreto, ito po, let this be a reminder. Sa John chapter 12, verse 3 to 6, kung maalala nyo po yung story ng babae na nagbuhos ng mamahaling pabango sa paana ng ating Panginoon, and then pinunasan to gamit ang kanyang buhok, ito po yon. And let me read the story kasama po yung karugtong. Okay, so John chapter 12, verse 3 to 6. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it and wiped his feet with her hair. And the house was filled with fragrance. Now, bigyan muna natin ng konting idea kung ano bang nangyari dito. Of course, yung babae pong ito ay pinatawad, if you remember, sa lugaring ito, yung pong kostumbre ay pag meron kang bisita at papahalagahan, it is your responsibility to wash the feet of your visitors. Now, hindi ginawa yon sa Panginoon nung host niya. Pero itong si Mary did not use water, did not use a towel. Ang ginamit po niya is an expensive perfume. Now, how expensive? Some Bible scholars would say na ang amount po nito would be 6 months to 1 year's wage. Yung presyo po ay 6 buwan hanggang 1 taong sweldo. Yan, isipin niyo po, kung ano ang sinesweldo nyo, imagine nyo yung sweldo ng 1 buong taon, di ba? So, of course, sabihin ng iba, Pastor, iba-iba naman sweldo namin, di ba? Well, ang bottom line is this. Iba-iba man ang sweldo natin, but definitely, mas maliit ang sweldo mo, mas malaki po ang pangangailangan mo. Tama ho ba? So, kung ikaw ay merong kahandaan to spend this amount, no, and to wash the feet of Jesus with this, ibig sabihin, malaking sacrifice. And kung sabihin mong mayaman ka, hindi rin biro yung presyo po ng 1 year's wage. So either way, whether maliit yung sweldo, malaki yung sweldo, it is a tremendous amount na nilagay po rito. Pero hindi lahat naintindihan at naunawaan to. Tingnan nyo kasunod, sabi ng verse 4. But Judas Iscariot, one of the disciples, the one who would betray him, said, "That perfume was worth a small fortune. It should have been sold and the money given to the poor." Ang ganda ng adhikain, ano? Sana binenta na lang natin at yung pera binigay natin sa mahihirap. Kaya lang, hindi po doon natapos yung talata. Ang sabi ng verse 6, "Not that he cared for the poor. He was a thief who was in charge of the disciples' funds, and he often took some for his own use." Nakita niyo po yon? Not that he cared for the poor. Hindi naman talaga mahalaga sa kanya yung mga mahihirap na sinasabi niyang sana ay pinagbigyan na lang ng amount kung ito ay binenta. Ang bottom line, ninanakawan niya po yung amount. He often took some for his own use. Kinukupitan niya yon. So, imagine, ano, being one of the privileged few who would be among the apostles, the disciples of Jesus. And yet, yung possession became irrelevant because of lack of compassion. Ang iniisip sa panahon ng paghihirap ay hindi yung kaayusan ng mga taong nangangailangan, ang iniisip ay paanong mapapakinabangan ang kahirapan ng iba para sa sarili. Di ba? Iniisip niya, ibigay sa mahirap, pero hindi, nanakawan niya yung pera. Yun po yun. So, without compassion, yan po mangyari. We become irrelevant. Ministry becomes irrelevant. Pangalawa, we become indifferent. Wala na tayong pakialam. I remember yung, I think it was the United Nations, no? Ang dami kasing mga humanitarian efforts niyan eh. They coined a term, yung pong tinatawag na compassion fatigue. Hindi ko po alam kung sila ang original dyan, but the bottom line is this, ang idea po niyan is after a while na maraming nangangailangan, ayan, yan po. After a while, parang napapagod na tayo sa pagtulong. Hindi ba, paminsan, pag tayo po ay, kunwari, nagbibigay ng mga used clothing sa mga naghihirap o kaya yung mga nasalanta, yung unang ibinibigay ng karamihan, hindi ko na kailangan to, ibibigay ko na lang. So, basically, madaling ibigay kasi ang idea, hindi na natin kailangan. Now, pag meron pang nangailangan after that, then it becomes more challenging. Bakit kasi, yung hindi na natin kailangan, hindi na yun ang maibibigay kasi wala na yun . Ang mangyayari ngayon, kailangan nang i-consider ano yung kailangan nila at marahil, ano yung kailangan mo pa pero mas kailangan nila. So it becomes more difficult. Di po ba? Kaya ho, pagka walang compassion, we become indifferent. After a while, we just give up. Nagsawa tayo. Maybe paminsan pag walang recognition, walang appreciation, pag walang pagkilala, walang palakpakan, walang pasalamat, tinuturo nga ng Panginoon sa atin, pag tayo po ay nagbigay, ay wag na nating gawing pagtataas ng sarili. Hindi naman po tayo against sa tinatawag na accountability. Sometimes, you also have to make known yung mga bagay na ito, not for the purpose of promoting yourself, but for the purpose of properly handling the resources. Yan yung tinatawag po nating accountability. Kaya importante yun yung accountability na yun. Ngayon, importante din na ating maunawaan, ating makita na pag wala po yung compassion, we become indifferent, we become insensitive, di ba? Meron ng pangangailangan, we become insensitive to God. Minsan nga, naalala ko yung isang napag-usapan, ano? Minsan daw kailangan pang magsuot ng gula-gulanit para lang maging obvious yung pangangailangan. Pero alam niyo po, yung sensitivity is not because the need is obvious. Yung sensitivity na tinatalakay natin is sensitivity to God. May mga times po na hindi naman tayo magbibigay dahil gula-gulanit, kawawa naman sila. Hindi po . Sensitivity to God is that even though sometimes you don't really understand, no? Kung sa listahan mo, that may not be your priority kung sa pagbibigyan. Pero very clear sa iyo that this is God's leading, then by all means, obey. Pero pag wala yung compassion, we become insensitive. If you remember yung mga apostles, di ba, na utusan ng Panginoon, sabi niya, yung feeding of the multitude, humanap kayo ng pagkain, mapakainin natin itong mga taong to. Imagine, libo-libo yun, di ba? Madalas, pag binabanggit yung crowd na yon, excluding women and children, hindi pa kasali sa bilang, di lalong marami. Ang sabi ng mga disciples, wala na tayong mahahanap na kayang tumugon dyan. At hindi lang yon, sa dami niyan, paano? So, they were already thinking based on their capacity and perhaps, okay, pauwiin mo na lang, okay na yon. But that opened the way for a miracle. Alam natin yung nangyari doon, di ba? Minultiply yung ilang piraso ng isda tinapay, basically to meet the needs of the people. And in the absence of compassion, we also become impatient. We become impatient. Yan po ang reality. So, again, paano hinuhubog ng Panginoon yung sinful and self-oriented na kagaya nating lahat to become an instrument and a channel of His love? Paano yun? Ang sagot po doon is, tayo rin ay kailangang hamunin, hubugin, turuan upang sa ganoon, we learn to love like Jesus. Magmahal katulad ng Panginoon. Sabi nga, we love because He first loved us. Ang idea po na ito ay nangangahulugan na we are only channels of God's love. Hindi natin kayang i-generate yung ganitong uri ng pag-ibig. Hindi natin kaya yan. Yan po ay sa pagkilos lamang ng ating Panginoon. yan po ay sa pagkilos lang ng ating Diyos. Kaya ang malaking challenge po dyan is, how do we really allow God to change us? At paano ba kumikilos ang Panginoon to mold us? So, dyan po tayo papasok ngayon sa ating pag-aaral. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1, 4-6, especially yung verse 4. Let me read the passage. He comforts us in all our trouble so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Even when we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things we suffer. Yan po yun. Kaya mapapansin nyo, mula po dito sa passage na ito, tayo po ay binibigyan ng mga comfort sa panahon ng ating pinagdadaanan. At yun naman ay hindi lang para sa atin, but we can also give it to others who are going through the same. One time, meron pong nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bakit nangyari kay Job yung nangyari kay Job? No? Because we know na yung experience ni Job, no? Every time may mga trials, problems, we usually go to the experience of Job and understand things from his perspective. Kasi kakaiba yung pinagdaanan ng tao, di ba? And by the way, no, yung Book of Job is a very old book. Yung kanyang pinagdaanan ay hindi lang pala para sa kanyang personal, hindi lang para sa kanyang panahon, it is also for us today. Who would have known? Marahil nung pinagdadaanan niya yun, hindi naman niya naisip na it will be relevant to people thousands of years later, na yan pala ay magiging kalakasan ng napakarami. So he was not just going through it para lang sa sarili niya. Yung kanyang karanasan na yon gives comfort to us, di ho ba? Kasi imagine mo, no, yung sitwasyon na kanyang pinagdaanan hanggang ngayon, kinapupulutan ng teolohiya, pag-unawa, at kalakasan, inspiration, encouragement, pag tayo po ay dumadaan din sa mga challenges. So, may mga times po, ang interpretation natin sa mga troubles na ito ay namamali. Sometimes, ang tingin po natin dito is, Lord, hindi mo na siguro ako mahal. No! Sabi ng passage, actually, God is expanding our ministries. Pag dumadaan tayo dyan, yung problems na yon allows us to experience yung comfort ng Panginoon. Di ho ba? Yung comfort that we receive is the comfort we pass on. And so other people will be strengthened through the comfort that God has allowed us to experience and pass on to others. Kaya napakahalagang isipin na yung akala nating extinction na natin because of the problem is actually an expansion of what God is doing in and through our lives. Yung akala nating tuldok period na, eh hindi pala. It's just the starting point. No? I remember si Moses, yung kanyang experience. No? Akala natin yung pagkakapatay niya sa Egyptian is the end of the series of events. Tapos na. Okay, game over ka na, Moses. Pero hindi eh. Yung low point niya was actually the starting point. And sometimes para sa atin, maybe nandun tayo sa sitwasyon that we are doubting God, questioning God, and maybe even giving up. No? Pero tandaan niyo po that yung problems natin can become the very starting point of what God wants us to do. Ang sa atin po is learn to entrust to God yung ating situation. We will not always understand. We will not always appreciate what God is doing. Pero ang importante, mga kapatid, is that we trust the Lord. He knows best. Yung mangyayari may not be according to our expectation. Maybe the outcome will be different from what we expect. Pero hindi na bali, hindi yun ang importante. Ang importante is that it will happen according to God's design. Apostle Paul, di ba, nung nakulong siya, sabi niya, I rejoice. I rejoice because of my imprisonment. Nakulong na nga, nagre-rejoice pa. No? Bakit daw? Kasi nakita niya na yung agenda ng Panginoon, mensahe ng Panginoon, lumaganap because of his imprisonment. Ginamit ng Panginoon yung negative na yon. Siguro iniisip ng marami, pag lumaya ka dyan, okay yan. Yan ang sagot ng Diyos. Hindi eh. Yung imprisonment niya, ginamit. Yung sinabi niya na my grace is sufficient for you. Well, nirelay ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 12. Nanalangin siya, alisin yung sakit eh. Hindi naman inalis eh. Pero ang pinakita doon, yung grace that is sufficient. And how many of us, when we are troubled, go to that passage and find strength? Di ba? Kaya napaka-importante po that we trust the Lord and we entrust everything to the Lord as we go through the challenges. Baka iniisip natin, this is the end point. Maybe from God's perspective, it is the starting point. So nawa naging pagpapala ang episode na ito para sa ganoon po maging malakas tayo, magtiwala, magpagamit sa ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
4: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Ang pinakamasarap na maranasan ng isang tao ay ang masarap na tulog. Kahit po kasi marami kang kayamanan or famous ka, kilala ka, pero pag wala kang tulog, ito po ay magdudulot sa iyo ng kabalisahan. Alam niyo po ang ating Panginoong Jesucristo, kung siya po ay natutulog, in particular po nakalagay ay mahilig po siya sa unan, siya po ay ginising ng kanyang mga alagad. At dito po, kung hayaan po natin, ano pong lesson ang gustong ituro ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad? Mark chapter 4 verse 38 to 39. Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Turo, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. A practical lesson na tinuturo ang Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ito po ay patungkol sa pag-exercise natin ng pananampalataya in time of danger. Ano yung safety na mararanasan natin sa panahon ng kaguluhan? Pero iba pa rin po kung tayo po ay nandun na sa sitwasyon na lalo na ang mga disciples, kasama naman nila ang Panginoon Jesucristo at that time. So bakit meron silang pakiramdam, meron pong masamang mangyayari sa panahon ng kalamidad? Pero nung bumangon ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, peace, be still, tigil or tumahimik ka. So tumigil yung dagat at ang hangin. Ito po ay katotohanan na ang Panginoong Jesucristo ay isang sovereign God na kaya niyang kontrolin ang lahat ng mga bagay. So para po sa atin, yung unang calm ay tinuturo sa atin o yung kalmado para sa atin ay ang puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay nasa sa kanya mismo. Kaya nga po siya nakakatulog ng mahimbing sa panahon na meron pong kalamidad. Kung ano man po yung kayang ibigay ng Panginoon Diyos sa atin, dahil ito po ay nasa sa kanyang kalooban niya. So merong kalmadong puso ang ating Panginoon Jesucristo. So si Kristo mismo ay pwede niyang ibigay ang kapayapaan para po lumabas ito sa kanya o sa atin. Ibigay niya po sa atin. So ito po ay inner calm within sa ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay nasa hulihan ng bangka, natutulog, di ba po? Napakakalmadong picture po ito kung makikita po natin. Meron po kasi siyang perfect confidence sa Panginoon Diyos. At yung mga ulan, bagyo, hangin, ito po ay kahit na talagang sobrang lakas, hindi po siya madadala ng takot nito. Dahil alam niya, yung tubig, ito po ay alam niya na hawak ito ng ating Panginoong Diyos Ama. Yung wind, ito po ay galing sa ibig, sa breath ng ating Panginoong Diyos. So hindi po siya natotrouble, nag-aalala. He was a much at ease as on a sunny day. So kanyang isip, kanyang puso ay free from every kind of care. Kahit na po sa panahon ng anumang pagsubok, kalamidad sa buhay. Para siyang isang batang natutulog sa isang kama at walang inaalala. Yun po ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ang matulog sa kanyang presensya. Siya po ang bahala sa atin sa panahon na meron po tayong malaking problemang dinaranas. Sana po matuto po tayong manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sa ating Panginoon Jesucristo na nagbibigay ng kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
3: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
4: May mga hindi matanggap ang Biblia dahil sa hindi daw kapanipaniwala ang isinalaysay nito na mga himala. Tinatawag itong naturalism view. Ayon sa Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, para sa mga naturalists, there is no supernatural realm and or intervention in the world. Sa pananaw na ito, walang himala. Walang himala. Ipinagpipilitan nila na may natural cause o may ibang paliwanag sa mga sinasabing himala maliban pa sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Halimbawa, hindi daw himala ang naganap na pagtawid ng bansang Israel sa ilog Jordan ng panahon ni Joshua. Sinasabi ng mga kontra sa himala na lumindol lang daw sa bandang bukana ng ilog at naguhuan ng lupa at bato ang ilog. Naharangan o nabarahan lang daw ang daloy ng tubig sa ilog kaya tumigil ito sa pag-agos. Lumalabas na nagkataon lang o tsampa lang na patawid na ang Israel ng pagkakataon na yon. The nation were supposedly just in the right place at the right time. The critics claim that it was not really a miracle, but just a coincidence, a great timing of a natural phenomenon. Tama ba ang kanilang paliwanag dito? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Ayon sa Joshua chapter 3, verse 15, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng Tag-ali. At that time, the Jordan River was at flood stage. Ayon sa Thomas Constable Notes on Joshua, when Israel crossed it, the river was at its widest, deepest, and swiftest. Nang panahon na iyon, mas malawak ang ilog, mas malalim ito, at mas malakas ang agos nito. The Jordan River can rise up to a depth of 12 feet and as wide as 360 feet. Normally, kung hindi flood stage, it is only about 180 feet wide. Kaya sa panahon na ito, mas malapad ang tubig ng Jordan River kumpara sa Pasig River na hanggang 300 feet ang lapad. Kumbaga, inilatag ng Biblia na hindi basta-basta mapipigilan ang pagdaloy ng rumaragasang tubig sa ilog. Simple lang at direkta o wala ng paligoy-ligoy pa ang pagkakasalaysay ng naturang himala sa Joshua chapter 3 verses 14 to 17. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng Tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zaritan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayanang Israel. Straightforward lang, direkta, walang paligoy-ligoy ang salaysay ng himala. Hindi maaring sabihin na tiyempo lang o nagkataon lang na nandun ang Israel nang tumigil ang pag-agos ng tubig sa ilog. Bago naganap ang himala, ipinahayag na ni Joshua na magaganap ito sa verse 13. Kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. The miraculous event came to pass as predicted. Inaasahan na nila na titigil ang agos ng ilog. Hindi sila nabigla na ito ay mangyari. Dagdag pa dito, the timing was exact. Andun sila mismo sa pangpang nang tumigil ang daloy ng ilog. Inaabangan na nila ang pagtigil nito. Bukod pa dito, the water was held in place for many hours, possibly an entire day. May 2 to 3 million ang mga Israelita. Malamang na aabuti ng buong araw ang kanilang pagtawid. Gaya ng ating sinabi, the miraculous event took place when the river was at flood stage. Kaya hindi madaling mapipigilan ng anumang bara mula sa umano'y pagguho ng lupa ang ilog. Pansinin din natin na 2 beses binanggit na tuyo ang ilog. Sa verse 16 sinabi na natuyo ang ilog. Natuyo ang ilog. Sa verse 17 naman, tinawag ito na natuyong ilog. Natuyong ilog. Kung tumigil lang ang pagdaloy ng agos ng tubig sa ilog due to natural causes,

magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Pansinin natin na binanggit din dito na tuyong lupa ang nilakaran ng bansang Israel sa Red Sea. At dito ikinokonek ang pagtawid nila sa Jordan River. Sapagkat ang pangako nga ng Diyos kay Joshua sa chapter 1 verse 5, sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Kaya nga ang sabi sa Joshua chapter 4 verse 14, sa araw na iyon, ginawang dakila ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong Israel. At siya'y iginalang nila habang siya'y nabubuhay, tulad ng ginawa nila kay Moises. Kapansin-pansin din na muling umagos ang ilog nang makatawid na ang buong bansang Israel at pagkaahon ng mga paring may tangan ng kaban ng tipan. Ayon sa Joshua chapter 4 verse 18, nang makaahon ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, muling umagos ang ilog at umapaw sa pangpang ang tubig. The waters of the river returned and flowed immediately as soon as the people crossed over and the priests came up out of the river. Kaya hindi talaga maikakaila na ang naganap sa Jordan River ay isang himala. Ito ay mahimalang pagkilos ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. It's

0: 鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 6, verse 27. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating loving difficult people. Loving difficult people. Alam nyo po, sabi nila, isa daw po sa mahirap na utos sa Bible na sinabi ng ating Panginoon ay hindi naman daw po yung umattend ka ng church, mag-pray ka o magbigay ka. Alam nyo po, ang isa sa pinakamahirap sundin kung titingnan po natin na command ni Jesus ay to love difficult people. Hindi po sila yung mga lovable people kasi madali namang mahalin ng mga taong kaibig-ibig. Hindi lang po sila basta yung mga mababait na tao. Kasi ano, madaling pakisamahan, madaling mahalin ang mga mababait na tao. Pero ito pong mga difficult people na sinasabi po natin, sila po yung mga critics po na yan, sila po yung mga offenders, sila po yung mga toxic personalities, and ang mabigat po dito, even enemies. No, parang, wow, napaka-imposible naman po nun. Mamahalin ko ang aking kaaway, eh kaaway ko nga eh. Ibig sabihin, meron siyang hindi magandang ginawa sa akin. Alam nyo, anyone can love the lovable. And only Christ followers can love the difficult. Kasi po, hindi naman sinabi ni Jesus na avoid your enemies. Ang sabi ng Panginoong Jesus ay love them. Pag tinignan po natin yung passage ng Luke chapter 6, no? Ito po ay bahagi ng tinatawag na Sermon on the Mount. At dito po ay dinescribe ni Jesus ang lifestyle ng isang true kingdom citizen na dapat ang mga tao ay mabuhay ng iba sapagkat sila ay anak ng Diyos. Alam niyo po, ito pong teaching na love your enemy sa isang radical pagdating po sa Jewish culture. Bakit? Kasi po, pag sinabing loving neighbors, walang problema, it is a yes. Pero yung pong sabihin na love your enemies ay isa pong bagay na hindi panla nadidinig. Gayun din yung blessing the persecutors, wow, shocking po yan para sa mga Jews during that time. Kasi po alam nyo ang ginawa ni Jesus, nag-shift po siya, nagkaroon ng paradigm shift. Ang ginawa po ni Jesus from standard na natural love o yung mga pangkaraniwang pag-ibig ay nag-shift po si Jesus into supernatural love. Kasi po alam nyo, supernatural talaga, hindi isang simple na gawain ang mahalin ang mga difficult people. So, paano nga ba natin gagawing mahalin ang mga may hirap na pakisamahan, pakitunguhan o mga difficult people sa ating pumbuhay? Number one, you need to realize that love is a command, not a feeling. Ang pag-ibig po ay isang utos at hindi nakabatay lang sa pakiramdam. Nung sinabi po ni Jesus na love your enemies, alam niyo po ba yung salitang love na ginamit po ni Jesus dyan? Kapag tinignan po natin sa Greek word, yan po ay agape o yung pong deliberate and unconditional love. Ibig sabihin, kahit ano po ang kalagayan ng tao na yun, kung siya man ay iyong kaibigan o kaaway, ang sinasabi po ng Panginoon, love your enemies. Kumbaga, agape your enemies. Ibig sabihin, kahit na sila po ay mahirap mahalin, kahit na unconditional ang situation, pero we will choose to love them. No? So kasi yun po yung iniuutos ng Panginoon sa atin. So ang tawag po dyan ay decision-based love. So we need to choose, mga kapatid, no? Let us choose to love even those who are unlovable because love is a command and it is not a feeling. So hindi po nakabase to sa kung ano lang yung nararamdaman natin. Kung hindi, ito po ay nakabase sa tunay na pagmamahal at pag-ibig. Okay po. So mga kapatid, tingnan po natin itong mga important truth na ito, no? You are not commanded to like everyone. You are commanded to love everyone. Hindi po tayo inutusan ng Diyos para lang magustuhan ng maraming tao, kundi ang inutos po ng Panginoon sa atin ay mahalin ang isa't isa. So alam nyo mga kapatid, ang pagmamahal ay nagsisimula sa magalang na pagsasalita o pakikipag-usap, sa pagpili na hindi gumanti, at sa pagpili na maging mabuti, at gayon din po ang pagmamahal ay nagsisimula by controlling your reaction. Sapagkat kung di po natin gagawin yun, magiging disrespectful po tayo, unfair, unreasonable, and irritating. So, yun po yung number one, no? Love is a command, not a feeling. Okay? Number two, para po magawa nating mahalin ng mga difficult person or people, love responds with good, not revenge. So yan po yung second na kailangan po nating mag-grasp o embrace na principle, no? Na ang pag-ibig po ay hindi po lang pagtugon sa mabuti, no? So kumbaga, ang pag-ibig ay tumutugon ng may kabutihan, hindi ng paghihiganti. Sabi nga po sa Luke 6:27 to 29, summarize na po ito, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Alam niyo po, three action verbs yung binigay po ni Jesus sa atin, no? Number one, do good. Gumawa ng mabuti. Pangalawa, bless, no? And pangatlo, pray. So ito po, alam niyo, ang tawag po dito ay mga intentional responses. Alam niyo, nung sinabi po ni Jesus na do good, pag tinignan po natin yung sa original na salita niya, sa Greek word, ang ibig sabihin po ay to actively do what is beneficial. Gawin kung ano ang talagang makakabenepisyo, hindi lang sa atin, kundi sa lahat. And ang ibig sabihin po ng to do good is to show moral goodness through action. So ibig sabihin, magpakita po tayo ng mga tamang kabutihan sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. So active goodness, no? So kung meron man tayong salitang dapat matandaan, ay yun po, no? Active goodness. Alam niyo po ba na nung time po ni Jesus, no? It is an honor-shame culture, retaliation, yung pong pag-preserve ng dignity, no? Alam nyo, si Jesus, ang tinuro po niya is the opposite. Surrender retaliation and show grace. Isuko mo yung paghihiganti mo at ang ipakita mo ay kahabagan, no? Grace. So ito po hindi po weakness. Ito po isang spiritual strength. Kaya po mga kapatid, so instead po na tayo ay mag-post sa Facebook ng mga parinig, pray privately. Instead po na i-chismis natin yung ating pong kagalit o may kasamaan tayo ng loob, magsalita po tayo ng maayos sa kanila. And instead of cold treatment, yung iniiwasan mo, show courtesy. Magbigay galang po tayo. And instead of revenge, show mercy. So kahabagan ang atin pong ipakita sa kanila. Sapagkat, ang pag-ibig po ay, ano po yun? It responds with good and not revenge. And number three, na ating pong pagbubulay ngayon, no? So number three po ay, love reflects the character of God. Amen, no? So ang pag-ibig ay sumasalamin sa katangian ng Diyos. Ibig sabihin, siya po mismo yung pag-ibig, no? Sabi po sa Luke 6:35 to 36, then your reward will be great because he is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Alam nyo, kaya po natin mamahalin yung mga difficult people because that's how God love us. Imagine niyo po, kahit tayo ay makasalanan, kahit tayo ay pasaway, minahal po tayo ng Diyos. So ganun din po yung attitude na dapat taglayin po natin when it comes to loving difficult people. Kung ba't po natin mamahalin ang mga tao nagkikritik sa atin, kumukutya sa atin, o kung di man ay nakagawa ng di maganda sa atin, sapagkat ganun po tayo minahal ng Diyos. Sabi nga po sa Bible, no, lagi natin nababanggit na ipinaramdam, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin nun tayo po ay mga makasalanan pa. When we are sinners, minahal po tayo ng Diyos. Ano po? So ganun din po yung ninanais o inaasahan ng Diyos na makikita po sa atin. Mga kapatid, we don't love difficult people to earn God's love. We love difficult people because we already receive it. Hindi po tayo magmamahal ng mga difficult people para po i-earn yung pagmamahal ng Diyos. Kundi tayo po yung magmamahal ng mga difficult people sapagkat una na po tayong minahal ng Diyos. So mga kapatid, kamusta po ang bawat isa po sa atin? Nawa, tayo po ay patuloy na masumpungang magmahal even those difficult people sapagkat yun po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Psalm 116 says, "How can I repay the Lord for all His goodness to me? I will call on the name of the Lord."
7: Calling on the name of the Lord, that's prayer.
8: What motivates you to pray?
7: Thankfulness when all goes well?
8: Fear when it doesn't?
7: Or is it love that draws you to sit at His feet every day?
8: Your attitude about prayer is shaped by your relationship with God.
7: That's what prayer is, a relationship, not a ritual.
8: Prayer should be the conversation of close friends.
7: God desires your companionship.
8: He wants you to talk freely with Him.
7: About everything.
8: Until it's as natural as breathing.
7: He knows your past, and He sees your future.
8: And He'll walk with you every step of the way, if you ask Him to.
6: Because He has inclined His ear to me, I will call on Him as long as I live. Psalm 116. A thought from the Daily Devotional Guide, Our Daily Bread.
9: It's a David and Goliath story. No better way to put it when the reigning European soccer champion, Spain, met Cape Verde in a recent World Cup match. Many couldn't even find that tiny island nation on the map.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Webes, June 25 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast para sa aton nga estasyon, no? Estasyon sang DXKI. Isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag maing agagid, no, sa inyo nga tanan, welcome sa aton nga 30-minute program, amo ning aton sign-on program Monday to Friday at 5 to 5:30 sa kaagahon. Kag salamat gid sa Ginoo sa kapahuayan, sa kusog nga aton nga nabaton subong nga adlaw. Kag magamit na naman ang aton kusog para sa mga buluhaton naton sa adlaw nga ini. So, maing agagid sa inyo tanan. Welcome kaayong inyong mga shout-out, ang inyong mga mensahe, especially ang inyong prayer request. No? Kung may ara ka mo prayer concern, ipadala lang diri sa aton nga program, no? Because we believe that God answers prayers. Kag kun mga muyo kita, himuon sang Ginoo ang tama, himuon sang Ginoo ang maka-honor sa iya, himuon sang Ginoo ang makahimaya sa iya. Amo na ang purpose sang pagpangamuyo, no, nga makita naton ang kabubuton sang Ginoo, makapresentar kita sang aton nga mga supplication sa aton Amay sa langit. Kag ang Amay ang nakahibalo kung paano niya sabton ang aton nga mga pangamuyo. Okay? So, muna ang aton nga pag-intindi sa pagpangamuyo nga ginatawag, no? Yan. So, good morning gid sa inyo, especially sa mga nagapuro pangapi na. Sako na sa oras nga ini kay tungod nga may arap sang kadtuan aga pa, no? May klase. Kag busy na naman ang mga estudyante, mga maestra, maestro, mga empleyado, empleyada nga aga pa nagahimo, especially dito sa medyo layo ang ilang ginatrabahoan, no? Kung naga-drive ka mo, halong gid kag-abisan sa naga-commute. Ayan, ang aton nga cellphone number, kung luyag nyo i-text ang inyong nga mga mensahe, ang aton nga numero is 0963-180-1469. Ayan, 0963-180-1469, ang aton nga official FB page is 1062DXKI-FEBC Radio. I-search nyo lang, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Then like, follow, and share ang aton nga FB page. Yan. Good morning, gid, no? Sa mga tagpalamati naton kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning sa inyo ni Pastor June. Kag amo man sa kay Dondon Kagas. Okay, tanaw naton diring iban pa naton ng mga engagement, no? Kay Brother Ernie Obligar, may aga sa inyo dira Ern. Blessed morning, Pastor Alex Silingya. Kag good morning kay Sister Janet, kag kay Brother Ed Katakutan dira sa Kipalbig, kay Brad Marcelo Espinosa sa Sinaon Family, kay Nay Piring, Nay Helen, kay Joanne, kay Jeron Sim, good morning, kay Sir Vic Lagora, maing aga, kay Sis Bevelin Hilahos Fonticha, maing aga man, kay Solficio, Brother Solficio Aniversario Jr., maing aga, no? Kay Sis Mina Clemente de la Cruz, good morning. Kay Sister Gemini Ong Ante.
kagahapon no kay Sister sino gani to ah? Kay Zel Custudio. Maying aga no. Kag amuman kay Ma'am Jo Colyado dira sa City of Tacoron. Good morning. Kag kay Brother Marcelo Espinosa, sininya maying aga pastor. God bless you. And good morning gid sa inyo tanan. Kag sa mga masako na sa oras nga ini, no? Okay, kag happy birthday liwat sa mga celebrators naton subong adlaw, June 25. Kag kabay nga okay ang aton nga mga plano para subong adlaw, no? As we celebrate, thank the Lord for another year sa aton nga kabuhi. Kag amuman sa mga nagahiwat sa ilang mga anniversaries, no? Happy happy wedding anniversary sa inyo. Kag indigit pagkalimtan nga salamatan tagid ang Ginoo sa isa na naman katuig nga nagligad in spite sang mga kadalagaan, kapirdihan, mga kalipay, kag mga luha, kag no, sa hirap at ginawa, naka-survive naman for another year. Okay, so may you have a happy and meaningful celebration. Yari nga ito nga pangarana para sa inyo.

0: Okay, padayon ta sa aton nga program kag inyo nabatian, no? Ang aton nga Portals of Prayer pagkatapos ang aton nga birthday song. Yan, kag good morning kay Nangabet, Narciso Sirisola, may nga sa inyo ni Cecil. Kay sino pagid? Kay Joanne Sinaon, good morning. Kay Brother John Paul Barrientos, may agaman. Kaga sa iban pa naton mga tagpalamati, no? Yan. Kag subong aga, aton nga tanawon ang pulong sang Ginoo nga makita naton sa 2 Peter, the book of 2 Peter, chapter 1, kag verse 16 to 21. The book of 2 Peter, chapter 1, 16 to 21. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, ang amon ginsugid sa inyo parte sa gahom sang aton Ginoong Heso Kristo sang diri pa siya sa kalibutan, hindi himo-himo lang nga mga sugilanon, kundi nakita gid namon ang iya gahom nga halin sa Dios, kaysang gindayaw kagin padunggan si Heso Kristo sang Dios nga Amay, nabatian namon ang tingog sang Dios nga makagagahom sa tanan nga nagsiling, amoy ni ang akon hinigog mga anak, nalipay gid ako sa iya. Ini nga tingog nga halin sa langit na batian namon sang kami kaupod ni Jesus dito sa balaan nga bukid. Amoy na nga nagdugang pagid ang amon pagpati sa mga pagpanudlo sa mga propeta. Gani dapat pamatian ninyo ang ilang mga ginahambal tungod nga pareho ina sang isa kasuga nga nagasiga sa madulom nga lugar hasta sa adlaw nga si Kristo magabot. Pareho siya sang kabugwason nga magahatag sing kasanag sa inyo huna-huna. Labaw sa tanan, tandaigid ninyo ini. Ang tanan nga nasulat sa kasulatan wala naghalin sa kaugalingon ng pag-intiende sa mga propeta. Tungod nga wala sila naghambal halin sa ila kaugalingon nga huna-huna, kundi ang Espiritu Santo amuang nagtuytoy sa ila sa paghambal sang pulong sang Diyos. Amoy ni ang pulong sang Ginoo nga makita sa 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Kag naistoryan taman ang kahapon, no? Nga kun sa diin isa sa mga rason nga ginsulat ini ni Apostle Peter ang iyang sulat kay may mga pagpanudlo nga hindi insakto, no? May mga false teaching nga nag-infiltrate sa mga kaiglesyahanan. Kag sa subong amo mana, no, nga sa kada adlaw madamo ka mabatian nga mga kamatuoran kuno, no, mga teorya, mga misinformation, kag sari-sari nga opinion, especially sa internet, no? Mga blogger dira nga nagahatag sang ilang mga opinion, mga politician, no? Mga podcast, no? Kag kita normally ang isa katawo bago niya patihan ina, mangita gina siya sang ebidensya. Ano ang imo ebidensya nga matuod ang imo nga mga ginapanghambal? Amo mana sang kapanahon na ni Apostle Peter, no, kay madamo sa mga false teacher nga ginapakanubo nilang mensahe sa mga apostoles. Gina-question nilang kamatuoran parte kay Heso Kristo. Kag ang iba nag-claim nga nagimbento lang istorya mga apostoles parte sa gahom ni Jesus kag sa iyang promisa nga magabalik liwat. Kag malapit na sa katapusan sang iyang mismo nga kabuhi, no, si Apostle Peter. Gusto niya nga ang mga tumulo o magkaroon sang kumpiyansa sa ilang pagtuo. Kumpiyansa nga wala napasad sa mga istorya-istorya lang, no? Mga himo-himo lang ang mga ideya kag mga kung ano-ano nga panghunahuna, kundi nga gintudlo niya ang mga tumulo o sa duha ka pundasyon, no? Sang ilang pagtuo. Ang una dira is ang testimony sang mga nakakita kag nakaupod mismo ni Kristo, kag ang pulong sang Ginoo nga masaligan. Si Apostle Peter personally, no, kaya siya gintawag nga apostle, kay nakita niya gid si Kristo, no, ang iya himaya dito sa transfiguration. Kag nabatian niya ang tingog sang Amay sa langit. Kag nahibaluan niya nga si Kristo amo ang nagtuman sa mga panagna sa Old Testament nga gintagna sa mga propeta. Ang katumanan sina amo si Kristo. So ang aton nga pagtuo bilang mga Kristohanon, wala tayo nag-imbinto lang ka istorya kag nagapati-pati sa kung ano nga mga istorya-istorya, kundi nga ang aton nga pagtuo napasad sa aton nga pagkakita, pagka-intindi sa revelation sang Ginoo sa history sang katawhan, no? Kagkabalo naman kita, no, natun-an ta naman ni nga ang revelation sang Ginoo duha ka klase, no. We have the general revelation and the special revelation. Ang general revelation is ang makita mo sa imo palibot, no. Makita mo ang kamaturan nga may ara sang nagtuga sining tanan-tanan, kay makita mo ang adlaw, ang bulan, ang star, ang mga dahon, no, may ara sang designer. The glory of the Lord is revealed in His creation. So general revelation tawag sina. Kag may ara kita sang ginatawag nga special revelation. Ano ina? Ang revelation sang Ginoo parte sa kay Kristo, no, or what we call the living revelation, God in human flesh, in the person of Jesus Christ, who more than 2,000 years ago, nabuhi diri sa kalibutan, no? Kaga, we also have the written revelation, no? Isa man ka special revelation, and that is the scriptures, no? Ang Biblia. So, sa subong nga panahon nga madamo sang mga naglapta nga mga impormasyon, gina-remind kita ni Apostle Peter nga ang aton nga pagtuo yan napasad sa mapag-un nga pundasyon. Our faith stands on holy ground. Amo na nga in 2 Peter chapter 1 verse 16, siling ni Apostle Peter, ang amon ginsugid sa inyo parte sa gahom sang aton Ginoong Hesukristo sang diri pa siya sa kalibutan, hindi himo-himo lang ang mga sugilanon, kundi nakita gid namon ang iya gahom nga halin sa Dios. We did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. Yan. So, ang pagtuo sa mga Kristohanon is built on historical reality. But silingon, history tells us nga natabo gin ini tanan-tanan. Wala niya gin-imbinto lang, ning istorya lang ang maayo pagka-imbinto. Usually abi kon mag-imbinto ka istorya kag nami gid pa ka imbinto mo mapatihan gid, no. Pero siling ni Apostle Peter, it is not mythology, no. Wala siya gin design sa mga tao nga bright way sa ginhimo-himo lang istorya. Siling ni Pedro, ara ko didto, no. Nakita ko si Kristo, nakita kong iya himaya. kita ko ang iyang gahom. So, he is an eyewitness sa transfiguration, kung madunduman ninyo, no? And along with James and John, no, nakita niya si Kristo nga nagasidlak ang iyabayo, puti-puti, no, makasilaw. Kag nabatian niya ang tingog sang amay nga nag-affirm that Jesus is the beloved Son of the Father. Amuto siya ang isa ka event nga nag-transform sang pag-intindi ni Apostle Peter kung sinugid si Kristo. Ayan, so kadamuan nabi sa subong nga panahon, ang kamatuoran is something personal kag subjective, no? Inabalang masiling ang iban nga tao nga, ay na iya tuod niya para sa imo, pero para sa akon, di niya tuod. Bahala ka kung patihan mo ya kung ano ang gusto mo nga patihan. Kay para sa akon, tanan nga pagtuo, pareho lang. So muna nga balon sang iban, no? Pero iba ya ang claim sa mga Kristiyano, no? Kay ang mga Kristiyano niya maka-claim nga there is an actual historical event, no? Nga si Kristo ginbata, si Kristo nagkabuhi, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw liwat, no? So these are historical events, no? As proven by eyewitnesses. Nang eyewitness gid nang nakakita gid, no? Sa kortiya kung ang imo witness ya, eyewitness, star witness na yung tawag sina, no? Kung ano na yung ihambal niya ya, basta niya siya magtinikal, ya, mapatihan gid na, kay tiara gid siya mo. Nakita niya gid, no? So ang aton nga pagtuo is makita naton kung anong ginhimo sang Ginoo throughout history, no? It is recorded, it is written. And so our faith is based on what God has said and what God has done. Hindi taya to see is to believe, kundi nga believe and you will see. Yan. So, hindi dapat, ang imo pagtuo, hindi dapat nga itong personal mo lang yung balatyago, no? Nga, feeling ko yan, matuod ni, so amo ni nga kung nga tuuhan. O, hindi na yan sa pa feelings, kundi nga nabasi ba ang imo pagtuo sa realidad, no? Historical nga realidad ni Kristo, kung sino siya, no? Ang tawag ba nato ng mga extra biblical sources, no? Did Jesus Christ really exist, no? So diskubrihon mo na, no? Tanawon mo ang extra biblical nga mga ebidensya para mabalaan mo. Kay kung Bible lang ya ang ano mo, ang basihan mo, ti ang Bible ya gina-relate niya gid nga matuod gid, but how about historically speaking? So, madamo ng mga historical figures ang nag-attest nga may kamaturan gid ang ginahambal sang Biblia. Okay? Muna nga ang pulong isang Ginoo, muna nga aton kapawa diri sa madulom nga kalibutan nga madamo sang kamaturan kuno nga nag-laptadlo-adlaw, no? Especially sa social media, sa internet, sa news. Muna nga madamo man sa mga false teacher, no? Mga especially ang mga nagahandel sang pulong sang Ginoo, no? Dapat hindi tanan patihan mo kundi nga ano mo susihon mo gid sa Biblia kun tuod bagid ang ilang nga ginahambal. Is it biblically accurate, no? Kay kung 99.9% lang nga kamaturan, butig lang gyapo na, no? Kaya ang kamaturan niya 100% tuod ginaya. Okay? So, bisan ano pa nakapopular nga tao gambal. Kung hindi na accurate ginambal niya, binutig na, no? Hindi way kamaturan da, no? So, ang aton nga kapawa sa kalibutan nga may ara sang kadulom because of so many teachings and philosophies sa kalibutan ang pulong sang Ginoo amo nang aton kapawa para masugaan kita tuod ano ang tama. Do paryobla sang kung gabi na, siyempre ang salakyan mo pasigaon mo gid ng headlight. No, kay para makita mo ya ang imo nga ginagyan. Amo man sa ato no spiritually. Ang pulong sang Ginoo nagahatag sang illumination, sang direction para hindi magkarasandad ang imo nga pagintindi dira no. Especially subong that our world is morally confused no. Kay ang morally wrong pwede na imo nga tama nga legal no. Basta may permit lang ayos no. Bisan mali. Pero ang pulong sang Ginoo klaro kayo kag gina plastar sang pulong sang Ginoo kung ano ang tama kung ano ang mali, because at the end it is only God who can judge what is wrong and what is right, what is holy and what is sinful. Yan. So kadadlaw grabe nga impormasyon ang imo nga ang nagasulod sa imo na una no, mga updates sa news, mga video, mga blogs, mga opinion, mga post sa social media. So kung wala kaya napundar sa pag-on nga pundasyon, maano ka, magsala ka gid no. Kay kung damo ka impormasyon, it does not mean nga may wisdom ka, kundi nga makahatag lang sang wisdom amo ang pagtuo naton sa Ginoo kag ang pagtuo sa iyang pulong. Okay, so mas nami nga puno naton ang aton nauna sang pulong sang Ginoo para ma-discern naton ang kamaturan sa butig kag mapag-on ang aton nga pundasyon sa aton nga pagtuo. Okay? So yan, muna nga aton nga simple nga reminder no sa pulong sang Ginoo. Good morning kay Sis Marge Agarado sa Mintar. Silinga, good morning Pastor Alex. God bless everyone. Kag kay Sister Prissy Bernardino. Silinga, blessed morning. God bless. Stay blessed and stay safe, everyone. Okay, tanaw naton no kung may mga additional pa nga mga mensahe. Mga pangamuyo kita sa aton pagtakop. Ginoo, salamat gid sa imong reminder and we continue to commit to you ang amon nga mga buluhaton sa adlaw nga ini. Tagaan mo kami kusog, kaalam sa mga desisyon nga amon pag-imuon, provision sa mga panginanglanon namon sa kada adlaw, kaayuhan sa mga nagamasakit. We pray for Ate Bikbik nga may schedule nga operation. Pray for healing, wisdom sa iyang doctor. Muman kay Brother Bert, kay Mojo, kay Pastor Roger, kay Edgar, kay Nangabet, kay Tuhil, kag sa iban pa namon ng mga kauturan. Especially those who are sick, feeling sick, kag maluya. I-sustain mo kami sang imong grasya, Ginoo. Salamat kid Ginoo, and all of this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Wala na kita sang oras no sa aton program. Damugit salamat sa inyo pagpamati kag maluoy ginuopdanay naman kita sa buhas nga adlaw. Sa liwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

isang butang aton eksperyensyan subong nga wala na didto. Kagamay posibilidad, lain na gani. Amo na nga kumagambal kita worship. Hindi ini isay kabutang nga matak-an kita didto sa iya ginrian nga ginimo nato ni tub-tub sa katubtuban. Kag ni baluan naton nga matutod ni worship, hindi lang niya nga nagatipon kita kag magkanta, kag magbayaw sa aton ni kamot. Kabisan ang Biblia nagambal sa aton, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. That's worship. Bisan pangabuhi naton, we will consider it as part of worship. So taman kalapad ini. On the other hand, may mga butang man kita nga ginahimo nga dri lang sa aton gali earthly lifetime. Didtoya sapyak sang ginatog naton eternidad. Hindi na naton ini mahimo. Ano ini? Ining ginatog naton missions and evangelism. Sino pa to ang walihan naton sa maayo nga balita? Sino pa tong aton lambuton sa kay Kristo kay titanan-tanan na mga tumuluo? So, kun aton usisaon ang ininga din nalan sa kasulatan, masapuan naton nga may ara gali oportunidad nga ginatag ang Ginoo sa aton. No ining pulong balakonong oportunidad nga ginhambal diri sa Biblia sa aton, kahiginan nga ginhambal sa Biblia sa aton, sa aton gali espirituhan nga pagkabuhi, may ara ina pagpanugod. Kag may ara man ina katapusan o kung may pagtakop. San o ina nagpanugod? Paano kita? Diin kita? San o kita? Nagpangalagad sa Diyos. Dumdumo naton ang isa ka di tumuluo ang iya nga paghimo sang buluhaton nga ginakabig niya pangalagad sa Diyos. Kung wala pa siya kaangtanan sa kay Kristo bilang emanuluwas, it is not considered as spiritual service. It can be a religious activity. Simba siya hatag sa mga abuloy dira, madonate sa kung ano dira. That's spiritual. That's not spiritual service. It is a religious activity. Kaya ang matutod niya spiritual service, nagapanugit ini kung nakabaton kita kay Kristo bilang aton niya manaluwas. Subong nga dra nagsugod ang aton Christian life, dra man nagsugod ang aton Christian service. Kaya katahom diri, nga makita naton sa pulong sa Ginoo, nga ang aton niya pagpangalagad sa iya, kahigayunan ini, oportunidad ini, but silingon sini, may ari man ini katapusan, may pagtakop man ini. Sa tion, nga kuhaon niya kita sa sini nga kalibutan, ukon paagi sa kamatayon. Ang muning makita inaton sa pulong sang aton nga Ginoo. That's why nagambal diriya si Pablo sa imo kag sa akon. As we have therefore the opportunity, let us do good unto all men. Let us do good. Ining pulong diri nga let us do. Work effectively and diligently. Katawang sina no? Kaya nga man, may pulong kita nga ginagamit sa trabaho bala nga dawala gid ginhatagan sing dako nga atensyon, wala gid bala gin pahipid, wala gid gin hatagan sing dako nga pagtamod, o kun wala gid ini gin kayo sing maayo ining pulong nga palupad, di bala no, dunduman gina nakon sa una. Amo gina ang pulong ginagamit sang amay ko sa una kon magtrabaho kami ng duwan niya. Ano maning obra mo? Da palupad man eh. Ano ba't sila yung sina? Ginakamol-kamol mo lang bala? Ginaparagpatan mo lang basta matapos lang? Kakun ikaw maglantaw, damamot ka man. Nga amo ning agi mo. Ti ang baldri sang Biblia sa aton, hindi amo sina ang aton niya pagpangalagad. Hindi gali palupad. Kudi maayo, kag subong man, mahipid, nagakaigo, insakto. Kung kaisa, nagabulig man kay tatuod sa aton utod. Pero daw, inabalang matog na aton, balang daw alang-alang nga pagbulig. Daw, hindi balagid. Kumplito nga bulig.
kung isang

0: pulo ang ginagamit na tondo pasug-usug ulang nga bulig. Nagbulig ka kay tinapilitan ka mabulig. Nagbulig ka kay nahuya ka kay iban nga bulig, ikaw ya hindi. Nagbulig ka kay kalaway man kay ikaw gid lang ang makasarang magbulig, ang iban ya hindi. So nagbulig ka na lang. Tindi amo sina. Ang ginabaldre sa Biblia sa aton, it speaks of the quality of help, of work that we are rendering. It should be good. No, ang pulong diri nga good, it does not mean good in a sense that it is physically and temporarily good. No? Ang manang pulong dira nga makita naton, but rather it speaks of morally and spiritually excellent good. Ang manang makita naton, kung sa aton pa may kaayuhan. Now, amo ini ang prinsipyo nga makita naton. 1 Peter chapter 2 verse 15. Naghambal diri si Pedro sa aton kagatahom sa lahigay diri ni Pedro. Amo ini ginambal niya. Kay amo ini ang kabubuton sa Dios. Ano kabubuton sa Dios? Nga paagi sa paghimo sing maayo ari nang pulong naman. Pahipuso ninyo ang pagkakulang sing ihibalo sang buang-buang nga mga tao. Our very actions, through our good works, through our good service, through our good help, will silence the ignorance of the non-believing people. That's why, samtang yari kita sa oportunidad, wala kita kabalo kung saan o, naibaloan natin kung saan o, nagsugod, wala kita kabalo kung saan o, matapos. Apang samtang ginatisipan nato ng katapusan, himuon nato ng aton pinakamayo. Because that is the thrust of this passage. Galatians chapter 6, verse 1 through 10. Let us do good unto all men, especially unto them who are the believers, the household of faith. Kabay pa ang Ginoo magapakamay sining pulong nga aton ginpamalandungan. Sa madasun naman ni broadcast, ninyo abyan, alagad sa kaginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 TXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang ibinabalita natin sa ibang mananampalataya tungkol sa mabubuting bagay na nangyayari sa buhay ng ating mga kapatid kay Kristo? Binibigyang diin ba natin ang bunga ng Ebanghelyo? Ito ba ang hinahanap-hanap natin kapag tinatanong natin kung kumusta ang ating mga kapatid? Ito ba ang nakakaakit ng ating atensyon? Ito ang huling aral na gustong ipaabot sa atin ng pasasalamat na liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Pakinggan po nating muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
2: Breakdown natin ito. We should thank God for faith, for their faith in Christ. Sabi, since we heard of your faith in Christ Jesus. Ano ibig sabihin ng faith in Christ? Faith in Christ includes repentance. Pag nabasa nyo faith lang, tulad ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever should believe in Him, faith yon, should not perish. Sipin nyo, faith lang naman doon. Hindi, kasama repentance doon. Bakit? Kasi kung pupunta kayo ng Luke chapter 13, meron ding connection sa perishing, sabi ni Jesus Christ. Unless you repent, you will all likewise perish. Wala siyang binanggit na faith doon. Perish lang, ang repentance lang ang binanggit niya ron. Pero sabi niya, kung hindi kayo magre-repent, magdurusa kayo. Pero sa John 3:16, kung gusto nyong maligtas at hindi kayo mapunta sa impyerno, kailangan maniwala kayo, kailangan manampalataya kayo sa anak ng Diyos. And you will have eternal life and you will not perish. Ba't ganon? Ito, walang faith. Repentance lang. Ito, walang repentance. Faith lang. Pero huwag niyo itong kalimutan. Kahit repentance lang, ang nabasa niyo doon na may connection sa kaligtasan, nakadikit na rin yung faith. Kahit faith lang ang nakita niyo, walang repentance, nakadikit na doon yung repentance. Kasi, ang bawat paglapit natin at panampalataya natin sa Panginoon, nandun lagi yung dalawa. Kasi dati, nung hindi pa tayo born again, ang lakad natin, sumusunod tayo sa Diablo. Sinusunod natin ang kagustuhan ng ating laman. Lagi tayong gumagawa ng kasalanan. Pero nung narinig natin yung Ebanghelyo dahil sa kilos ng Banal na Espiritu sa ating mga puso, tumingin tayo sa Panginoon at lumapit kay Kristo. Pero napansin niyo yung galaw ko? Hindi ka makakatingin sa Panginoon kung hindi mo muna tatalikuran ang kasalanan. Hindi pwedeng nanampalataya ka sa Panginoon na nandun ka pa rin nakatingin. Hindi. Tatalikod ka doon, titingin ka sa Panginoon. Yun ang dahilan kung ba't sinasabi natin, ang faith dito is repentant faith. Magkasama yun doon lagi. Ano pa ang kasama dito sa faith? Ang kasama din sa faith is knowledge, belief or assent and trust. Ibig sabihin, kailangan may knowledge ka muna, kailangan alam mo muna yung Ebanghelyo, kailangan mag-agree ka, kailangan maniwala ka, oo, totoo to. And then kailangan meron yung tiwala, meron yung trust. Oo, totoo talaga to. Kinakapitan ko to. Sinusugal ko na buhay ko dito. Kahit barilin nyo pa ako, ito na ang pinaniniwalaan ko. Yun tatlong elemento na kasama sa faith. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon, faith, what is it? It is made up of three things, knowledge, belief, and trust. Sabi niya, knowledge comes first. How shall they believe in Him of whom they have not heard? I want to be informed by a fact before I can possibly believe it. Kasama yun sa faith. Kailangan, alam mo muna ano ba yung facts. Alam mo muna kung sino si Kristo. Alam mo muna kung sino si God. Alam mo muna na, ay kaya pala dito dinala si Jesus, hindi parang bilang Santa Claus. Ang trabaho pala ni Jesus, ibibigay niya pala ang buhay niya at yung pagbigay niya ng buhay para yung galit ng Panginoong Diyos matanggal at mapalitan ng pabor at ako ngayon, pwede nang makalapit kay God the Father na hindi siya galit sa akin dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa akin. Yung righteous deeds na hindi ko magawa, si Jesus Christ ang gumawa nun para sa akin. At ang kailangan kong gawin ay manampalataya, hindi ko pwedeng dagdagan ng good works ko yun kasi ang good works ko ay parang maruming basahan sa mata ng Panginoon. Kasama yon, there is knowledge. Kaya mga tao, for example, grupo ni tingin nila sa kanilang sarili, Christians, they cannot be Christians. Why? Because their knowledge is wrong. Mali ang intindi nila eh. Sino bang Jesus? Sino bang Son of God sa kanila? Sino bang Son of God dito? Sino sinabi ritong, we thank God, the Father of our Lord, Jesus Christ. O sino yung Son? Si Jesus Christ, siya yung Father. Siya yung appointed Son of God. Mali. Hindi tama yung knowledge. Kailangan kung ano sabi ng Bible, yun yung nagsisimula, yung knowledge. Tama ang facts mo patungkol kay Jesus. Pag na-distort yun, pag sinabi mo na si Jesus Christ ay tao lang, hindi siya Diyos, hindi nila pinaniniwalaan yung John chapter 1 verse 1, and the Word was God, hindi ka rin maliligtas. Kahit na ano pang sabi mo, love na love ko talaga si Jesus. Sinong Jesus ang pinag-uusapan natin? Yung Jesus na tao lang, crush na crush ko talaga siya eh. Ha? Hindi maliligtas nun. Crush mo? Ano bang Jesus ang pinag-uusapan natin? Dapat yung Jesus ng Bible, yun yung knowledge. And so it's important to know what the gospel is. Pangalawa, belief, sabi ni Charles Haddon Spurgeon. Sabi niya, the mind goes on to believe that these things are true. Kasi posibleng nandun sa iyo yung facts. Para kang isang estudyante, Christian, nag-aaral ka sa isang Catholic school, nagbigay ng exam yung pare tungkol sa Catholic theology. Nag-aaral ka, sinagutan mo yung exam, na perfect mo. Tinawag ka ng pare kasi alam niya, born again Christian ka, evangelical ka. Sabi niya, iho, galing ah, na-perfect mo to exam ko. Catholic theology, Catholic doctrine. Alam mo ba to, iho? Sabi ng bata, yes, father, alam ko yon. Knowledge, meron. Pero pangalawang tanong ng pare, naniniwala ka ba dito? Oh, yung sagot na ng totoong evangelical, father, sorry, hindi ako naniniwala. Iba yung paniwala ko, yung nakalagay sa Bible, hindi yung tinuturo nyo. So, tinan nyo, may knowledge. Tama ba knowledge niya? Tama. Naniniwala ba siya doon? Hindi. Pag sinabing faith, nandun ang knowledge, tama knowledge mo, at ikaw nag-a-agree. Sinasabi mo, tama yan. Naniniwala ako dyan. Totoo yan. Pag hindi mo na ginanon, wala kang faith. Ikatlo, sabi ni Spurgeon, ano kasama sa faith? Sabi niya, so far you have made an advance toward faith. Only one more ingredient is needed to complete it, which is trust. Yan na, yan talagang pinagkakatiwala mo na yung buhay mo doon. Yun sa katotohanan yun. Hindi yung katulad nung one time may binisita ako sa isang hospital na grabing sakit. Ewan ko, mamamatay na yung taong yun. Tapos I was sharing the gospel to that person. Tapos nakita ko doon sa kanyang ulo, merong crucifix, merong rosary, merong Santo Niño, merong Buddha, merong ano. Eh, hindi pwede yun. Si Jesus Christ lang, pati na rin yung crucifix at Santo Niño, wala na lahat yun. Ako ay nagtitiwala dun sa Jesus Christ na hindi nakikita, na sinasabi ng Biblia, nakaupo ngayon sa kanan ng Ama, at siya ay Panginoon ng lahat, at siya ay Diyos at tao at the same time, at siya ang great high priest para makalapit ako kay God the Father. Yan ang Jesus na pinaniniwalaan ko. Tapon na lahat ng itong iba. Tapon na yung mga anting-anting. Tapon na yung mga orasyon. Tapon na yung mga novena. Wala na yun. Doon mo makikita kung nananampalataya ba to. Yun ang ibig sabihin ng trust. Yun yung faith in Christ. May knowledge, may belief, may trust. Pero may kasama pa din sa faith in Christ. Hindi lamang yung faith na nagdadala ng kaligtasan, kasama din yung love for Christ. Pag sinabing faith in Christ, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 16:22, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Sabi ng Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. So it's a life of worship and adoration. It's a life of love for Christ. It's a life of dependence upon Christ. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun, kasama yun yung faith eh, life of faith. Pag sinabing life of faith, ito yung you try to know God's will and obey God's will kahit kontra sa sinasabi ng mga tao. Yun yung life of faith. Now, sabi dito ni Pablo, ito pinagpapasalamat ko. Kasi kung iisipin nyo ng mabuti, yung life of faith na yan, yung faith in Christ na yan, hindi mo kayang gawin on your own. Pag ikaw ay unbeliever, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 1 up to 3, ito daw ang kondisyon natin, you were dead in trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Nakakatakot itong passage na to. Ganyan ang kondisyon ng isang unbeliever. Hindi niya alam, kontrolado siya ng diablo. Hindi niya alam, siya ay bihag ng kanyang laman. Bihag siya ng kanyang mga masamang pagnanasa na hindi niya maiwasan ito, hindi niya matalikuran ito, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Maaring sa ibang bagay, kaya niyang i-control sarili niya, pero may mga ibang bagay na grabe ang kapit sa kanyang puso. At dahil dito, sabi rin ng, hindi lang yon, siya din ay patay. Patay. Kaya pag may mga influence ng Panginoon, hindi niya nararamdaman yon. Patay siya eh. Subukan mong biruin ang bangkay na nasa kabaong. Kahit anong patawa mo, hindi yan ngingiti. Pag ngumiti yan, alam niyo na, ibig sabihin, tumakbo ka na. Pero hindi yan gagalaw. Walang kaluluwa eh. Patay eh. Ito sinasabi ni Pablo, we are dead. You were dead in trespasses and sins. Kaya ang kilos ng Diyos, wala. Tapos, hindi lang yon. Ikaw ngayon ay nasa sa ilalim ng galit ng Panginoon. Kawawa talaga ang unbelievers. Kaya pagka may nabalitaan kang isang believer na tumalikod sa kanyang past life, na nampalataya kay Kristo, talagang sasabihin mo, wow, grabe. Ano nangyari sa kanya? Ano nakain yan? Ba't siya biglang ngayon pahawak-hawak na ng Bible? Dati tinatapo niya, dati sinusunog niya yung mga Bible. Dati minumura niya yung mga ano. Ano nangyari sa kanya? Kilos ng Diyos yun. Pag nakita mong, ha? Hanggang ngayon, kala ko, dahil una niya lang nangyari yun sa kanya, kaya padala-dala ng Bible. Abi, 10 taon na! Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hanggang ngayon, lalo pang nagseryoso, nagpastor pa, at talagang binibigay niya kanyang buhay sa Panginoon. Anyari? Diyos eh. Kaya ano sabihin mo? Thank God. We thank God for your faith in Christ. Sabihin mo, grabe talaga si Lord. Diyos yun. Hindi lang yun ang pinagpasalamat ni Pablo, pati yung kanilang pag-ibig para sa mga saints. Again, yung saints dito, ang pinag-usapan dito, yung mga tao na hiniwalay ng Panginoon Diyos mula sa kasalanan, sila ay na-transfer from the kingdom of darkness to the kingdom of light of His dear Son, Jesus Christ. Sila yung mga tao na pinili ng Panginoon at binigyan ng posisyon na mga banal sa kanyang paningin. Sabi ko nga, again, tulad nitong pulpito na to, parang ganun ang ginawa mong banal itong pulpito na to. In the sense na, dati, kunyari, itong pulpitong ito, ginagamit lang sa mga rally-rally at pagbebenta, kunyari, ng kung ano-anong mga bagay para kumita ng pera. Tapos sinabi niya, hindi, gagamitin ko na to sa, para sa Diyos lang. Pipinturahan ko to, aayusin ko to ng mabuti, and next time, itatabi ko na to, gagamitin lang ito para sa simbahan. Para i-preach, para patungan ng Bible, at mula dito, tatayo ang pastor para ibahagi ang salita ng Panginoon. In a sense, itong pulpito na to has become sanctified. Naging holy. Gumawa ba to ng mabuting gawa? Wala, wala pa tong ginagawa ng mabuting gawa. Pero hiniwalay mo na siya dun sa dati niyang function. Ngayon, ang function na niya, for the purposes of God. Ganon din tayo. Nung naborn again tayo, tinanggal tayo ng Panginoon Diyos sa buhay ng kasalanan at sinabi ni Lord, gagamitin kita para sa aking kalwalhatian. So we are now set apart from the world and set apart for God. Yun ang ibig sabihin ng saint. At sabi ni Pablo dito, kaya kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pag-ibig ninyo dyan sa mga saints. Diyan sa kapwa niyo mananampalataya. Alam niyo dati nung Katoliko pa ako, nag-aaral sa seminaryo, sa isang Catholic seminary sa Quezon City, may mga nag-share ng gospel sa mga seminarista. Pag nakita ko na silang dumating doon, may hawak ng Bible, literally tumatakbo ako palayo sa kanila. Ayoko silang makita. Ayoko makita. Ayoko marinig kung ano mensahe nila. I hate them. I don't like them. Pero nung naborn again, nabago. Ngayon, nakikinig na ako sa mga pastor. Nakikinig ako sa, nakika-identify ako sa mga Christians. Nagpe-pray ako for Christians. I want to be with them. Anong nangyari? Yun, grace ni Lord. And so, pag makakakita ka ng ganyan, na ito, dati, persecutor ng Christians, dati, ayaw ang Christians, dati, ayaw umattend ng church. Ngayon, gusto na nasa church, gusto kasamang kapatiran, gusto nagagamit yung kanyang spiritual gifts para ma-build up yung mga iba, gusto yung portion ng kanyang pera, binibigay niya regularly para sa gawain ng Panginoon. Minsan, higit pa kaysa 10%. Nagang ibang klase, ano nangyari sa kanya? Grace ni Lord. Kaya ito sabi ni Paul, yan ang pinagpapasalamat namin sa inyo. Yun ang tanong. Tayo, yun ba yung hinahanap din natin? Inulit ko, baka naman yun lang, puro material lang na blessings. Pero hindi tayo masyadong sensitive dito sa mga spiritual na ito. In fact, hindi pa tayo excited pag yun ang sinasabi, uy, naborn again si ganito. Ha? Ganun ba? Walang dating. Ang gusto ni Pablo, pag yun ang narinig nyo, yun ang pagpasalamat nyo sa Panginoon. Uy, grabe yung love talaga nito. Grabe ka. Biruin mo, may gera na doon sa Ukraine. Yung mga Kristiyano doon na kilala namin. Sabi nila kay John MacArthur, Pastor John, kahit nabigyan nyo pa kami ng pamasahe pabalik ng US, hindi kami aalis. Dito kami mananatili. Gusto namin ibigay ang buhay namin para sa mga Ukrainian Christians. Dito na kami mamamatay. Makiki-identify kami sa kanila. Yun yung mga bagay na, praise God, Lord, grabe. Doon, tuwan-tuwa si Pablo. Yun ang pinagpapasalamat niya. So, in closing, anong mga natutunan natin dito para bigyan ng diin etong mga katanungan? Tayo ba ay nagpe-pray para sa iba bilang isang kongregasyon? Again, walang problema, walang mali na tayo nagpe-pray individually. Pero, naiintindihan ba natin ang praying with others? Ang joining others face-to-face, regularly, to pray for others and to thank the Lord for others. Naiintindihan ba natin yan? Pangalawa, tayo ba ay nagpe-pray hindi lamang sa mga kakilala natin? Pati hindi natin kakilala, hindi natin kaano-ano. Hindi kabilang ng CCM. Pero pag nabalitaan natin, nagpe-pray tayo at nagpapasalamat for them. Tayo ba pag nag-pray, dinidirekta natin ang prayer natin sa iisang Diyos, sa Diyos na may anak na ang pangalan ay Jesus Christ. At huli, tayo ba, pag merong nire-report ang mga tao sa atin tungkol sa ibang mananampalataya, tungkol sa magandang ginagawa ni Lord sa kanila, saan tayo na i-excite? Doon ba sa mga spiritual na nangyayari sa kanilang buhay? Doon sa bunga ng ebanghelyo na nakikita sa kanilang buhay? O yun lang, wow, grabe oh. Dami ng pera ni brother oh. Talaga na-promote sa trabaho oh. Oy, si sister oh, balato naman oh. Doon lang ba tayo na-excited at natutuwa? Di ba natin hinahanap yung mga mas importanteng bagay na may connection sa spiritual nating pagkatao? Sana po ay pag-isipan natin ito. Yan, sa ating pong pagtatapos, kung sakali man na hindi nyo nakikita itong mga bagay sa inyo, posible kaya na ang dahilan ay dahil hindi kayo born again? Kasi prutas ito ng banal na spirito eh. Baka naman yun ang dahilan kung ba't walang concern sa gawain ng Panginoon, walang love kay Jesus, walang faith kay Jesus, walang love sa kapatiran, walang pakialam, may nabalitaang ganito, hindi pinagpe-pray, hindi nagpe-pray, hindi lamang hindi nagpe-pray kasama ng mga iba, hindi rin nagpe-pray sa kanya sarili. Eh baka ang dahilan, hindi kayo born again. So, please, sana, makilala niyo si Jesus Christ as Lord and Savior while there is still time. Ito mga nangyayari ngayon sa Ukraine, ang daming natatakot. Baka mag-escalate itong gera na to, maging World War number 3. At huwag niyong isipin, nasa Pilipinas tayo, hindi tayo aapektuhan. Hindi natin alam. Baka tamaan din tayo. At kahit na hindi yon, ang buhay natin dito sa mundo, uncertain. Anytime pwede tayong mamatay. Anytime pwede tayong madisgrasya. Anytime pwede tayong magka-heart attack. Are we ready to meet our Maker? Sana po ay pag-isipan natin itong mga bagay nito. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Kahit po itong napakaikling verses na to, dami naming matututunan kung paano ang nais ninyo para sa aming Christian life. O Lord, sa area ng Thanksgiving prayer, mahina kami rito. Kulang na kulang ang aming pasasalamat. Itong sinasabi ng Bible, always abounding in thanksgiving. Bagsak kami rito, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Sana po ay kumilos kayo sa aming mga puso upang ito pong mga sinasabi ni Apostle Paul ay maging totoo sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya, Panginoon. At dalangin namin na lumalim po ang pag-ibig namin sa aming kapwa, mananampalataya. At pinagpe-pray namin, Lord, yung mga hindi pa po Kristiyano sa aming kalagitnaan, Lord, convict them. Sana po'y mabuksan ang kanilang mga mata. Tulad ng nakalagay sa Ephesians 2:1-3, bihag sila ng kasalanan, bihag sila ng diablo. Nasa sa ilalim sila sa galit ng Panginoon. Patay sila spiritually. Lord, the only way na makatanggap sila ng buhay na spiritual ay dahil kay Kristo. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na talikuran ng kasalanan at manampalataya kay Kristo lang. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami na hindi lamang maging mga tagapakinig nitong salita niyo, maging tagasunod din po kami. Itong prayer namin through Jesus our Savior. Amen.

0: karaniwang tumatawag ng ating pansin kapag nakakarinig tayo ng mga balita tungkol sa ibang mananampalataya na may kinalaman sa pagtustos ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan, paggaling mula sa malubhang karamdaman o pagkaligtas mula sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Tama lamang na pasalamatan natin ang Diyos para sa mga biyayang iyon. Ngunit kadalasan, ito lamang ang mga bagay na pinagtutuunan natin ng pasasalamat. Sa kabilang banda, ang pasasalamat ng Apostol Pablo sa Diyos ay nagbibigay ng higit na pansin sa epekto o bunga ng Ebanghelyo sa buhay ng mga Kristiyano sa Kolosas. Nawa ay nakatulong ang pasasalamat na bahagi ng liham na ito upang ayusin natin ang ating buhay panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Diyan po nagwawakas ang mensaheng How to do Thanksgiving Prayer for Believers.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Mada-download nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Alam mo ba na nakapagsahim papawid ang 702 DZAS ng 24 oras noong Pebrero 1986? Ito ay bilang pagbibigay ng update sa mga kababayan natin sa nagaganap na EDSA Revolution. Kasabay nito ang pagbibigay rin ng message of encouragement at hourly prayers sa pangunguna ng mga pastol.
3: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
7: At Phil Lagtapon.
6: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi pinayagan sa pre-trial proceedings.
7: 15 taong gulang na suspect sa pamamaril sa Tacloban City makaharap sa patong-patong na kasong kriminal.
5: At sa Kalakalan, presyo ng LPG posibleng bumaba ng higit 100 piso kada tangke sa Hulyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Hindi pinayagan sa pre-trial proceedings ang pagbubukas ng BIR box na sinasabing naglalaman ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Alamin natin ang dahilan sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
8: Hindi pinayagan ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Reynaldo Bantug ang pagbubukas ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga dokumentong kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung pinayagan ito sana ay mamarkahan sa pre-trial impeachment proceedings bilang ilan sa mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon o taga-usig sa impeachment trial proceedings. Ayon kay Bantog, kakailanganin ang pahintulot ng impeachment court ang pagbubukas ng kahon bago mailabas ang mga dokumentong nandoroon. Ito ay sigun sa naunang hiling ng prosecution panel sa impeachment court na buksan ang naturang selyadong kahon ng BIR. Samantala, iniyayag din ni Bantog ang pagdadagdag ng karagdagang mga tauhan sa pre-trial proceedings upang tumulong sa pagmamarka ng napakaraming ebidensya para sa impeachment trial. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa kaugnay na balita, nilinaw ni Senator Francis Escudero na wala pang desisyon kung siya ang mamumuno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Escudero, pawang espekulasyon lamang o espekulasyon pa lamang ang mga ulat na siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Aniya, nakasalalay sa impeachment court ang magiging desisyon kapag nagsimula na ang paglilitis sa Hulyo 6. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na mamuno sa paglilitis bagamat maaari pa itong magbago. Ipinaliwanag ni Escudero na isa siya sa limang abogado sa Senado, kaya posibleng siya ang nababanggit bilang kandidato sa posisyong ito. Binigyang diin naman niya na ang pinakamahalaga ay maging patas at walang kinikilingan ang magiging takbo ng impeachment trial. Tahasan ding itinanggi ng senador ang umano'y pagkakasangkot niya sa pagkuha ng mali-maletang pera mula sa kaban ng bayan.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa iba pang tampok na balita, nagsampa na ng mga kasong kriminal ang pulisya laban sa 15 anyos na estudyanteng sangkot sa madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naharap ang suspect sa 3 counts ng murder, frustrated murder at ilang bilang ng serious physical injuries matapos ang insidenteng ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Samantala, nasa pangangalaga na ng isang youth rehabilitation center ang 14 anyos na kasabwat at patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pananagutan nito sa kaso. Isa sa mga tinitingnang motibo ng mga investigador ang umano'y pambubuli sa 2 menor de edad na suspect at kung paano nakuha ng mga ito ang mga baril na ginamit sa pag-atake. Dahil sa insidente, iniutos ng Philippine National Police ang pahigpit ng seguridad sa mga paaralan sa buong bansa upang maiwasan ang kaparehong pangyayari. Patuloy ang investigasyon at pagbibigay ng psychosocial support sa mga estudyante, guro at pamilyang naapektuhan ng trahedya. Habang 2 naman sa mga nabaril sa insidente ang kasalukuyan pa rin na nasa intensive care unit at nag-aagaw buhay matapos magtamo ng seryosong mga sugat sa ulo at tiyan.
9: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Presyo ng LPG posibleng bumaba ng higit 100 piso kada tangke sa Hulyo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
10: Bumaba ng $200 kada metric ton ang contract price ng liquefied petroleum gas o LPG dahil sa pagluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Regasco President Arnel T., kung mananatili ang pagbaba hanggang Hunyo at 30, maaaring bumaba ng humigit kumulang 12 pesos kada kilo o 132 pesos sa isang 11 kilo na tangke ng LPG pagsapit ng Hulyo 1. Dagdag niya, may ilang kumpanya na maaaring mag-anunsyo ng rollback bago ang Hulyo 1, bagamat karaniwang isang beses lamang kada buwan inaayos ang presyo ng LPG sa bansa. Batay sa mga eksperto, maaari pang magkaroon ng panibagong rollback kung matutuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa iba pang balita, pinagbabawal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang paggamit ng SMS at email na one-time passwords o OTP para sa mga high-risk na transaction sa mga bangko at e-wallet operator. Sa ilalim ng BSP Circular Number 1213, kinakailangan gumamit ang mga financial institutions ng mas ligtas na paraan ng pag-verify tulad ng biometric, behavioral o passwordless authentication para maprotektahan ang mga customer laban sa panluloko. Sakop ng bagong patakaran ang mga bangko at e-wallet na may malalaking online transactions habang maaari pa rin gamitin ng OTP sa mga low-risk na transaksyon. Ayon sa BSP, layunin ng hakbang na ito na mapalakas ang seguridad ng digital payments at maiwasan ang mas modernong uri ng fraud sa bansa. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 35 centavos sa US dollar, 43 pesos at 18 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 34 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi riyal, 16 pesos at 34 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
11: Bagong araw, ulan, panahon.
5: Lalo pang humina ang Tropical Storm Francisco at ito ay huling namataan ng pag-asa na tinatahak ang direksyon na north-northeastward kaninang alas 5 ng madaling araw. Samantala, ayon sa pag-asa, ang sentro ng Severe Tropical Storm Francisco ay tinatayang nasa 415 kilometro sa northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito north-northeastward sa bilis na 185 kilometro kada oras, taglay ang hangin na hanggang 100 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 125 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Batanes. Samantala, southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas. At may namataan din ang pag-asa na Tropical Cyclone Higos sa labas ng Philippine Area of Responsibility o sa layong 1,750 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 90 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometro kada oras. Magkakaroon ng occasional rain sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa Tropical Storm Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Calabarzon, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, rest of Central Luzon at Mimaropa, ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa habagat. Sa Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at pagkulog, pagkidlat na dala pa rin ng habagat. Habang ang Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 30.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:29 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa ating pagpapatuloy, higit 1,000 insidente ng paglabag sa batas ng mga kabataan mula 2022 hanggang 2025 na itala ng PNP.
7: DSWD handang makipag-usap hinggil sa posibleng pagpapababa ng edad ng criminal responsibility sa bansa.
5: At sa palakasan, Alex Iyala at veteran tennis player Venus Williams pasok sa quarterfinals ng Bad Homburg Open.
11: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Mahigit 1,200 insidente na may kinalaman sa mga kabataang lumalabag sa batas o children in conflict with the law ang naitala ng Philippine National Police sa mga paaralan sa buong bansa mula 2022 hanggang 2025. Batay sa datos ng Women and Children Protection Center, pinakamataas ang naitalang kaso noong 2023 na may 395 incidents. Ayon sa PNP, ilan sa mga kasong ito ay naisampas sa korte sa ilalim ng imbestigasyon na naaayos sa pamamagitan ng pagkakasundo o naipasa sa mga social welfare office para sa kaukulang tulong at intervention. Kasunod ito ng pag-aalala ng publiko matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na sangkot ang mga menor de edad. Samantala, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na igagalang ng pulisya ang anumang magiging desisyon ng Kongreso sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility mula 15 taong gulang tungo sa 10 taong gulang. Binigyang diin din niya na dapat sabayan ang usapin ng pananagutan ng kabataan ng mas matibay na paggabay, pagbabantay at mga programang pang-intervention.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa kaugnay na balita, isinusulong ng isang mambabatas na imbestigahan ng kamera ang sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang pamamaril sa Tacloban City at mga pananaksak sa Cavite. Sa inihaing House Resolution 1146, sinabi ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, layunin ng imbestigasyon na mapalakas ang seguridad sa mga paaralan at sa mga hakbang o mga hakbang para maiwasan ang karahasan sa mga mag-aaral. Ayon kay Valeriano, kailangan ding suriin kung sapat ang kasalukuyang mga patakaran laban sa bullying, harassment at iba pang banta sa kaligtasan ng mga estudyante. Ang mga nasabing dahilan umano ay maaaring magdulot ng mga bayolenteng kilos ng mga mag-aaral. Binanggit din sa resolusyon ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo 22 na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Gayun din, ang nagkahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite. Samantala, sinabi naman ni Senadora Risa Hontiveros na magsasagawa rin ng pagdinig ang Senado sa Hulyo 1 kaugnay ng insidente sa Tacloban City at sa lumalaking banta ng online radicalization sa mga kabataan.
12: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Bukas ang Department of Social Welfare and Development sa mga talakayan hinggil sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, handa ang ahensya na makilahok sa mga pagdinig sa Kongreso. Kaugnay ng usapin kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng 2 menor de edad. Sinabi ni Gatchalian na makikibahagi rin sa mga pagdinig ang Juvenile Justice and Welfare Council at ang Council for the Welfare of Children upang tiyakin na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi maaring managot sa kasong kriminal ang mga batang 15 taong gulang pababa, habang maaring managot ang mga edad 15 hanggang 18 kung mapatutunayang may sapat silang pag-unawa o discernment sa kanilang ginawa. Sa ngayon, nasa kustudiya ng DSWD ang 2 menor de edad na sangkot sa insidente sa Tacloban at suma sa ilalim sa rehabilitasyon. Matatandaan na sa datos ng Kabuuang Asya batay sa Republic Act No. 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act, isa ang Pilipinas sa pinakamataas na minimum age of criminal responsibility na nasa edad 15 pataas.
12: Bagong araw, balitang bayan.
7: Higit 500 barangay sa Western Visayas nanganganib na maapektuhan ng pagbagyo at pagguho ng lupa. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
13: Mahigit 500 barangay sa Western Visayas ang nanganganib sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas na pag-ulan dulot ng bagyong Francisco at habagat. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 6, aabot sa 516 na barangay sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo at Guimaras ang posibleng maapektuhan. Pinakamarami sa Antique na may 346 na barangay, kasunod ang Iloilo na may 111 at Guimaras na may 59. Pinayuhan ng mga lokal na pamahalaan at residente na bantayang mabuti ang mga ulat panahon at sumunod sa mga paalala ng mga otoridad kabilang ang posibleng maagang pagdikas kung kinakailangan. Samantala, nag-deploy ang Police Regional Office Negros Island Region ng 47 bagong sanay na pulis sa 5,000 na barangay sa Negros upang palakasin ang presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Hinati ang mga pulis sa 5 grupo matapos sumailalim sa 15 araw na pagsasanay sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program. Ayon kay PRO-NIR Acting Director Brigadier General Romano Cardinio, layunin ng programang ito na mailapit ang pulisya sa mamamayan, mapalakas ang pagtutulungan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Sa iba pang balita, muling nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon kasabay ng 170 araw ng tuloy-tuloy nitong pag-alboroto. Patuloy ring naglalabas ang bulkan ng nagbabagang lava, mainit na abo o uson at mga gumuguhong bato. Nananatiling nakataas ang Alert Level 3 at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa panganib na dulot ng bulkan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
14: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Pasok na sa quarterfinals ng Bad Homburg Open, doubles sina Alex Iala at veteran tennis star Venus Williams. Ito ay matapos nilang talunin ang tambalan ni Catherine Harrison at Alexandra Osborne 6-3-6-4. Ito ang unang pagkakataon na nagsama bilang magkaparehas sa doubles sina Iala at Williams. Sa susunod na round, haharapin nila ang tambalan ni Teresa Mikhailikova ng Slovakia at Olivia Nichols ng Great Britain.
14: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Opisyal nang sinuspenda ng Philippine Olympic Committee ang Philippine National Volleyball Federation. Ayon kay POC President Abraham Tolentino, nagkakaisa o nagkaisang aprobahan ng Executive Board ang suspensyon kasunod ng kaparehong hakbang ng International Volleyball Federation o FIVB. Sinuspenda ng FIVB ang PNVF noong Mayo 29 dahil sa mga issues sa pamamahala at paglabag umano sa ethics code. Hinihintay naman ng POC ang susunod na hakbang ng FIVB habang nananatiling suspendido ang National Volleyball Federation.
5: Abangan sa pagbabalik ng balitaan, Rene Baterbonia na ihatid na sa kanyang huling hantungan,

0: News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Aabot sa 10 hanggang 11 ang posibleng sampahan ng kaso kaugnay ng pagkasawi ng dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., malapit nang matapos ng Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sinabi ni Nartates na karamihan sa mga posibleng masampahan ang mga miyembro ng coaching at support staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kabilang sa mga kasong tinitingnan ng mga otoridad ang homicide at ang paglabag sa anti-hazing law. Samantala, naglabas na rin ng show cause order ang Commission on Higher Education laban sa Ateneo para magpaliwanag sa umano'y paglabag sa mga patakaran sa off-campus activities at anti-hazing law. Nagbabala naman ang Ateneo na magsasagawa ito ng legal na aksyon laban sa mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon, mananakot at manghaharas sa mga student-athlete at mga miyembro ng universidad. Nailibing na kahapon si Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur habang nasa biyahe naman patungong Nigeria ang mga labi ni Adili.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang grupo ng mga empleyado ng Department of Health laban kina Health Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Rande Esculango. Kabilang sa mga reklamong iniain ang graft at grave misconduct kaugnay ng umano'y hindi tamang pagtalaga kay Esculango sa ilang mahalagang posisyon sa kagawaran. Ayon sa mga nagreklamo, sabay na hinawakan ni Esculango ang pamamahala sa Financial and Management Service, Supply Chain Management Service at ang pamumuno sa isang Bids and Awards Committee ng DOH. Iginiit nila na posibleng magkaroon ito ng conflict of interest dahil nagsama o napagsama sa iisang tao ang mga tungkuling may kinalaman sa pag-aproba, paggastos at pagmamonitor ng pondo ng gobyerno. Inukasahan din si Herbosa at Esculango ng pagkalabag sa mga probisyon ng batas at mga patakaran sa procurement. Sa ngayon, hinihintay pa ang pahayag ng panig ni Health Secretary Teodoro Herbosa kaugnay ng mga alegasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nakatakda namang magsampa ng kasong human trafficking ang National Bureau of Investigation laban kay dating kongresista Mike Defensor kaugnay ng umano'y operasyon ng isang KTV bar sa Pasig City. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natapos na ang case build-up laban kay Defensor at iyahain ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office sa Biyernes. Sinabi ng NBI na bilang chairman ng Cliff Point Development Corporation, alam at inaprobahan umano ni Defensor ang mga pagbabago sa gusali tulad ng mga tagong pinto, lihim na hagdanan at mga pribadong kwarto na umano'y ginagamit sa human trafficking activities. Nagsagawa rin ng NBI sa KTV bar noong Abril 21 at dito sa raid ay nakumpirma ang recruitment sa mga kababaihan. Mariin namang tinanggi ni Defensor ang mga paratang at iginiit na gawa-gawa lamang ang mga kaso laban sa kanya at may bahid itong politika. Bukod kay Defensor, plano ring sampahan ang kaso ng NBI ang iba pang individual na may kaugnayan sa operasyon ng nasabing establishmento.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Tatlong hukom ng International Criminal Court ang nagsampa ng kaso laban kay US President Donald Trump dahil sa mga ipinataw na sanctions laban sa kanila. Anila, hindi makatarungan at labag sa batas sa mga restrictions na ito. Ipinataw umano ang sanctions matapos maglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dahil dito, sinabi ng judges na nahihirapan silang gumamit ng mga serbisyong pinansyal tulad ng credit card, bangko at ilang online platforms. Hinihiling nila sa Korte ng Estados Unidos na ipaiwalang bisa ang naturang sanctions.
3: Bagong araw.

0: sa ibang dako ni Anig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa hilagang bahagi ng California, USA. Ayon sa US Geological Survey na itala ang lindol, may 11 kilometro sa hilaga ng Redwood Valley at may lalim na 8.1 kilometro. Sa ngayon, wala pang napaulat na pinsala o nasaktan dahil sa lindol.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Kawikaan, 16, talatang 7. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbati.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 25 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:59 ng umaga.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Inukot ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Is your passion causing you to step on other people's toes? Has your passion made you believe na ikaw lang ang tama at ang opinyon ng iba ay mali? How can we be passionate about work and life without putting other people down? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kapag passionate ka sa isang bagay o ideya, willing kang gawin ang lahat para ipagtanggol ito, hindi ba? You will do anything and everything para mangyari ang gusto mo at pinaniniwalaan mo. But when what you are passionate about begins to cause division and it creates disharmony in the workplace, kailangan mong promeno muna at mag-isip-isip. Mayroon akong tatlong paalala para sa iyo ngayon. Una, respect differences. Maaaring ang gusto mo ay hindi naman gusto ng mga kasama mo sa opisina. Halimbawa, sports may be your passion, pero showbiz naman pala ang interes ng mga kasama mo. Huwag iisiping ang interes mo lamang ang mas mahalaga o mas magandang pag-usapan. Igalang mo ang gusto at pinaniniwalaan ng iyong mga kasama kahit hindi naman ito kapareho ng sa iyo. When you have time to listen to what other people are passionate about, tiyak akong kapag ikaw naman ang nagkwento, ay makikinig din sila sa iyo. Respeto ang kailangan para hindi maging mitsa ng pag-aaway ang ating mga pagkakaiba. Pangalawa, agree to disagree. Kung hindi sang-ayon sa iyo ang kaopisina mo, huwag mo namang i-unfriend kaagad. Kahit nga sa pamilya ay hindi naman iisa lamang ang opinyon. We can disagree with each other and still be friends. Paalala lamang na kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ng kasama mo, maaari mo pa rin namang ipahayag ang iyong iniisip at pinaniniwalaan. You may have points of disagreement, pero hindi nangangahulugang dahil magkaiba kayo ng pananaw ay hindi na kayo pwedeng magsama sa trabaho. Mature people agree to disagree. At pangatlo, partner passion with politeness. Huwag nating isa-isang tabi ang kabutihang asal para lang maisulong natin ang gusto natin. What is the point of proving that your opinion is better than others when at the end of the day, wala nang gustong makipag-usap sa iyo o makatrabaho ka? Stand for what you believe in and allow others to stand as well for what they are passionate about. Respect differences, agree to disagree, and partner passion with politeness. Tatlong paalala at sangkap ng maayos na samahan ng mga magkakatrabaho na may iba't ibang passion at paniniwalang pinanghahawakan. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
5: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. how important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron doon.
5: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atong takna abyan, alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes, Hunyo 25 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, pondo para sa agrikultura sa Coronadal ginapabakod. DepEd kag LGU Coronadal naghiwat sang site visit para sa ipatukod nga classroom sa syudad. Kabug-usan nga damyos nga tugas ang linog sa syudad sang Coronadal naglabot na sa masobra 97 milyones ka pesos suno sa CDRRMC. Tatlo ka Coronadaleño ginhatagan pagkilala sang LGU matapos nakasulod sa top 10 sa March 2026 LET exam. State of Calamity opisyal na nga gindeklara sa probinsya sang South Cotabato. 100% functional rate nga mga barangay pamatuod sang pag-on nga olig-on nga kalinong kag kahapsay sa South Cotabato. Governor Tamayo Jr. liwat na pili isip National Chairman sang ULAP. Probinsya sang Cebu naghatag sang 5 million pesos nga bulig para sa South Cotabato. Napulo ka milyones naman para sa LGU Gensan. Memorandum of Agreement para sa pagpatuman sang Climate Care Project formal nga ginapirmahan ni Tupi Mayor Romeo Tamayo. Dialysis Center sang Polomolok Municipal Hospital ginpalapad ang serbisyo. SEC ginpabakod ang kampanya batok sa investment kag online lending scams. DSWD LGU ginpasiguro ang padayon nga bulig sa mga biktima sang linog sa syudad sang Gensan. Masobra 9,700 ka aftershocks natala sa Soxelgen kasunod sang makusog nga pagtayog. Masobra 2,000 ka pamilyang apektado sang linog sa Glan nakabaton sang emergency cash transfer. Mga bagong abogado sang SKSU nakabaton sang 50,000 pesos nga insentibo. 45 ka PDL sa Pigkawayan District Jail nag-graduar sa Test the Skills Training. Masobra 3,000 ka benepisyaryo sa Maguindanao del Sur nakabaton sang food commodities. West Mincom, PNP Comelec. May ligon nga koneksyon para sa ikaayos sang BARM elections. Para sa aton balita national, Presidente Marcos Jr. bukas sa ginaduso nga hugtan ang social media access para sa mga bata. Ginaduso nga layi nga paghugtan ang access sa social media sa mga kabataan nga naga-edad 15 panubo liwat gin duso kasunod sang pagpangluthang sa sulod sang bulutuan sa Tacloban. DFA gin kumpirma nga wala sang Pilipino nga nadalahig sa pagsigabong sang gas facility sa Qatar. Sa balita sa luwasang pungsod, Japan magpatuman sang kumpletong digital customs declaration sa 2030. Turkmenistan hinahinay nga nag-aabri sa mga turista matapos ang pila ka tuig nga pagsirado. Mga Tsino nga residente sa Japan nagakabalaka sa masugot nga pagsulundan para sa visa. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Ginpabakod sang syudad sang Coronadal ang suporta sa mga lokal nga mangunguma paagi sa pagpainsang dako nga pondo para sa mga programa pang agrikultura subong nga tuig. Suno sa report sang City Agriculture Office, masobra 16 milyones ka pesos nga pondo halin sa Local Development Fund ang ginpain para sa mga programa nga nagasuporta sa produksyon sang palay, mais, gulay, pangisdaan, farm mechanization, kag marketing assistance para sa mga mangunguma kag mangingisda. Magluwas ini nakakuha man ang syudad sang dugang masobra 147 milyones pesos nga pondo halin sa nagkalain-lain nga kabulig nga ahensya sang gobyerno. Pagagamiton ang nasambit nga pondo para sa pagpatukod sang mga farm to market roads kag isa ka modular cold storage facility nga makabulig nga manginhapos ang pag-stock sang mga kalidad sang ani. Sakop man sang programa ang pagpanagtag sang fuel subsidy, libreng binhi kag libreng complete fertilizer para sa mga benepisyaryo nga mangunguma. Suno sa lokal nga gobyerno, tinutuyo sang proyekto nga mapabakod ang produksyon sang pagkaon, mapaayo ang kita sang mga mangunguma kag mapabilin ang ligon nga supply sang pagkaon sa syudad. Inikabahin man sang padayon nga tinguha nga mapauswag ang sektor sang agrikultura isip isa sa mga nagapanguna nga haligi sang lokal nga ekonomiya sang Coronadal. Ginapreparar na sang LGU Coronadal kag Department of Education o kung DepEd ang pagpatukod sa mga bag-o nga classroom sa pila ka pampubliko nga bulutuan sa syudad. Kaangot sini naghiwat sang site visit ang mga katapo sang lokal nga gobyerno kag DepEd agud siguruhon ang kahandaan sa mga lugar nga pagatukuran sang mga bag-o nga building. Una nga ginbisita ang Marble 5 Elementary School kung sa diin ipatukod ang isa ka duha ka andanang nga building nga may apat ka classrooms. Ginsundan man ini sang pagbisita o ang pagbisita sa Flaviano Dio Campos Senior Elementary School sa Barangay Santa Cruz kung sa diin nakatalana nga itukod ang duhaman kaandana nga building nga may anum ka classrooms. Ang proyekto kabahin sang pondo nga ginpain sang DepEd para sa pagpalapad kag pagpaayo sa mga pasilidad sa edukasyon sa syudad. Suno sa lokal nga gobyerno, maglabot sa 30 milyones pesos nga pondo ang ginpain para sa pagpatukod sa mga bag-o nga classroom sa mga napili nga pampubliko nga bulutuan sa Coronadal. Ginaexpektar nga makabulig ang mga bag-o nga building agud mabuhinan ang kakulangan sang classrooms kag mapaayo ang kalidad sang pagtuon sa mga estudyante sa sulod sang syudad. Sa dugang pangabalita lokal, gin-report sang City Disaster Risk Reduction and Management Council o kon CDRRMC ang kabug-usan nga o ang ginabulubanta 97.3 million pesos nga balor sang damyos tuga sang magnitude 7.8 nga linog sa syudad sang Coronadal. Ang nasambit nga datos ginpahayag sa ikaduhang nga quarter meeting sang konseho nga ginhiwat adlaw sang Lunes sa pagpanguna sang mga lokal nga opisyal sang syudad. Suno sa report naglabot sa 410 ka pamalay ang apektado sang linog kung sa diin 393 ang medyo naguba kag 17 ang nakaagom sang grabe nga damyos nga may kabugusan nga balor masobra 7.1 milyones pesos. Natala man ang mga damyos sa 18 kabulutuan, 32 ka government infrastructures kag 35 ka pribado nga infrastruktura nga may kabugusan nga balor masobra 90 milyones pesos.
gin pahayag nga ang natala nga damyo sa mga pribado nga infrastruktura, naglabot sa halos 47.8 milyones pesos samtang masobra no 29.4 milyones pesos naman ang damyo sa mga pasilidad sang gobyerno. Sakop sang report ang 27 ka barangay sa syudad nga naapektuhan sang o naapektuhan sa makusog nga pagtayog sang Hunyo 8. Samtang ginpasiguro naman sang lokal nga gobyerno ang padayon nga paghatag sang bulig kag suporta sa mga residente nga apektado samtang nagapadayon ang pagbangon. Alas 7:30. Ginatagan pagkilala sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang tatlo ka pinasahi nga Coronadalenyo nga naghatag sang kadungganan sa syudad matapos magtala sang kadalag-an sa March 2026 licensure examination for teachers o CONLET. Inipaagi sa resolusyon nga ginduso ni Konsehal Sulen Ohena, ginkilala Sanday Philip John Hevero, Princess Hafa o Hafsa Bakal Banto, kag Nicole Dongines no manana bangod sa ilan nakuha nga mataas nga level sa nasambit nga eksaminasyon. Nagalin sa Barangay Mabini magsaysay kag General Paulino Santos na angko Nanday Hevero Banto kag numananap ang ika-apat, ika-lima, kag ika-syam nga pwesto sa let nga isa ka pamatuod sa ila kapisan, dedikasyon kag kahana sa patag sang edukasyon kag magaserbi nga inspirasyon sa mga kabataan kag sa bugos nga komunidad sa padayon o nga padayon nga magtingo o nga magpadayon magpanikasog sa mga tinguha. Personal nga ginbato ng De Hevero Banto ang ila kopya sang resolusyon nga tig-15,000 o kag tag-15,000 nga financial incentive samtang ang iloy naman ni numananap ang nagbaton sang 10,000 pesos nga incentive tibo kag kopya sang resolusyon sa pangalan sang iya anak. Iniginhatag ni Mayor Erlinda Arakil kaupod sanday Vice Mayor Maria Esther 14, Konsehal Ohena kag Konsehal Charles Ron Trinidad isip pagkilala sa ila pinasahi nga paghatag sang kadungganan sa syudad. Sa dugang pangabalita lokal, gindeklara sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang state of calamity sa bugos nga probinsya kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Hunyo 8. Ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan ang deklarasyon agud mapadasig ang pagsabat sa mga panginahanglanon sa mga komunidad kag pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Kadungan sini ginpanugutan man ang paggamit sang 20 million pesos nga pondo halin sa 2026 Quick Response Fund para sa gilayon nga pagdulong sang bulig kag mga serbisyo nga ginakinahanglan sa mga residente. Suno sa gobyerno probinsyal, igapain ang pondo para sa food kag non-food assistance, serbisyo medikal, emergency shelter support, kag iban pa nga nagapangunang panginahanglanon sang mga apektado nga pamilya. Tinutuyo sang deklarasyon nga mapadasig ang pagpagwa sang pondo kag mapatuman ang mga programa para sa relief, rehabilitation kag recovery efforts sa probinsya. Padayon naman ang pagpatigayon sang damage assessment kag monitoring sa mga lugar nga naapektuhan agud matumod ang iban pang ginakinahanglan nga intervensyon. Ginpasiguro sa mga opisyal sang probinsya ang
pagpadayon sang madasig kag maayong pagsabat agod mabuligan ang mga residente nga makabangon halin sa epekto sang makusog nga pagtayog. Naangkon sang South Cotabato ang 100% nga compliance rate sa 2026 Barangay Peace and Order Committee o kon BPOC functionality assessment nga ginpatigayon sang Department of the Interior and Local Government o DILG 12. Suno sa resulta sang pagsusi tanan nga 200 ka barangay sa probinsya na katala sang compliance sa mga pagsulundan sang BPOC nga sakop ang pagpabilin sang kalinong, kahapsay, kagaluwasan sa mga komunidad. Suno sa DILG, importante nga basihan ang functionality assessment agod masiguro nga epektibo nga napatuman sa mga barangay ang ilang mga programa kag mekanismo para sa peace and order. Ginapakita man sang resulta ang aktibo nga partisipasyon sa mga barangay, lokal nga gobyerno kag mga kabulig man nga ahensya sa pagpaligon sang seguridad kag kahapsay sa bugos nga probinsya. Ang pag-angkon sang 100% compliance rate ginakabig nga importante nga kadalagan sa pagduso sang maayo nga pagdumala kag luwas nga sosyudad. Padayon naman nga ginaauhag ang mga barangay nga ipabilin kag mas pabakuron pa ang mga programa para sa kalinong, kaluwasan kag kauswagan sa bugos nga probinsya. Ginaexpektar nga ang nasambit nga pagkilala magaserbi nga inspirasyon agod mapabilin ang maayo kag malinong nga pagpanginabuhi sa probinsya sang South Cotabato. Samtang naangko naman sang GenSan ang 99.91% nga compliance para sa 26 ka barangay sang syudad sa 2026 BPOC functionality assessment. Suno sa LGU GenSan, ginapakita sang nasambit nga kadalagan ang pag-on nga koordinasyon sang barangay kag lokal nga gobyerno sa pagpabilin sang kalinong, kahapsay kag epektibo nga implementasyon sa mga mekanismo pang seguridad sa kada komunidad. Ang kolektibo nga dedikasyon sa mga opisyal sang barangay kag mga katapos sang BPOC isa ka pamatuod sang maayo nga pagdumala kag pagtatap sa komunidad nga susi o kunyabi padulong sa mas luwas kag mas mainuswagon nga syudad. Sa dugang pangabalita lokal, liwat na pili si Governor Reynaldo Tamayo Jr. isip National Chairman sang Union of Local Authorities of the Philippines o kon ULAP para sa termino nga 2026 to 2029 sa ginpatigayon nga 110th National Executive Board Meeting and Election of Officers adlaw sang Martes. Isip National President sang League of the Province of the Philippines o kon LLP, nagtambong si Governor Tamayo sa nasambit nga pagtililipon kung sa diin liwat gin hatag sa iya ang pagsalig sa mga lokal nga opisyal sa bugos nga pungsod sa pagpanguna sa ULAP. Ang ULAP ang nagaserbe nga umbrella organization sang napulo kaligas sang mga local government sa Pilipinas. Lakip ang League of Barangays of the Philippines, Vice Mayor's League of the Philippines, League of Municipal Mayors of the Philippines, Philippine Councilors League, Philippine Board Members League of the Philippines, League of Vice Governors of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, National Movement of Young Legislators, CAG 4L Philippines. Balita! Padayon nga nabatyagan sang South Cotabato ang pagtatap kag suporta sa mga lokal nga gobyerno sa tunga sang nagapadayon nga recovery kag rehabilitation efforts matapos ang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Naghatag ang gobyerno probinsyal sang Cebu sang 5 million pesos nga bulig pinansyal agud makabulig sa mga programa kag serbisyo nga nakasentro sa pagbangon sa mga pamilya kag komunidad nga naapektuhan sang kalamidad.
sang Martes na kigsapol si PDRRM Officer Rolly Duane Aquino isip representante ni Governor Tamayo Jr. kay Cebu Governor Pamela Baricuatro agud talakayon ang mga padayon nga tikang para sa rehabilitasyon kag pagbangon sa mga apektado nga lugar sa nasambit nga pagsinapo liwat gin patibong sang lokal o sa gobyerno probinsyal sang Cebu ang ila suporta sa South Cotabato kag formal nga ginhatag ang cheque nga bulig pinansyal. Samtang nagpaabot man sang pagpasalamat ang lokal nga gobyerno sang Jensan sa pagpanguna ni Mayor Lorelei Pacquiao kay Governor Pam Baricuatro sang Cebu Province nga naghatag man sang 10 million pesos nga bulig para sa syudad. Suno sa LGU Jensan ang nasambit nga suporta magaserbi nga dako nga bulig sa padayon nga pagbangon sang syudad halin sa epekto sang linog. Sa dugang pangabalita lokal, formal nga ginpirmahan ni Mayor Romeo Tamayo o ni Tupi Mayor Romeo Tamayo ang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpatuman sang Climate Care Project. Kaupod sa pagpirma kag nagbulig sa DITES the Regional Director Remehias Timonio ating Administrator Christy Joyce na Tamayo kag mga katapos ang Hayuman Association Incorporated kag Child Fund Philippines. Tinutuyo sang proyekto nga maghatag sang libre nga pagbansay bokasyonal, oportunidad sa panginabuhian kag pagpreparar batok sa epekto sang pagbag-o sang klima. Makabinipisyo ang mga residente sang Barangay Lunen na tubing kagkalkam sa nasambit nga proyekto. Paagi sa LGU Tupi kagbulig man sang mga talatapan, masiguro nga ang mga kabataan, kababaihan kag kada pamilya makaangkon sang kasarang mag-asenso kag atubangon ang bisan anuman nga hangkat nga may kalig-on. Ginpalapad sang Pulomolok Municipal Hospital o kon PMH Dialysis Center ang operasyon sini paagi sa pagdugang sang ikatatlo nga dialysis session kada adlaw agud mas madamo pa nga pasyente nga may sakit sa kidney ang makabinipisyo. Paagi sa dugang nga treatment shifts, ginaexpektar nga mabuhinan ang tion sa paghulat sa mga pasyente kag mas mapadasig ang ila pag-access sa ginakinahanglan nga dialysis treatment. Tinutuyo sang pagpalapad sang serbisyo nga mapalapit ang importante nga serbisyo para sa ikaayong panglawa sa mga residente sang Pulomolok kag iban pa nga kaiping lugar sa South Cotabato. Suno sa mga opisyal sang ospital, makabulig ang dugang nga schedule agud mabuhinan ang pagginurutok sa mga kasamtangan nga dialysis unit kag mahatagan sang mas hapos nga serbisyo ang mga pasyente. Ang mga pasilidad may mga moderno nga dialysis machine kag operate sang mga ginbansay nga healthcare professionals agud masiguro ang luwas kag maayo nga pagbulong sa mga pasyente. Ginaexpektar nga ang pagpalapad sang operasyon sang PMH Dialysis Center makabulig sa mga individual nga may chronic kidney disease sa kon paagi sa paghatag sang mas dasig kag mas dali nga access sa life-saving treatment. Gin pa siguro sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD kag sang LGU Jensan nga magapadayon ang pagpanag
tag sang bulig tubtob makabaton ang tanan nga kwalipikado nga biktima sang linog sang Hunyo 8 isa gin patigayon nga public briefing iwat gin insister ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kag sa mga opisyal sang syudad ang promesa sang gobyerno nga suportahan ang mga naapektuhan nga pamilya. Nagpasalamat naman si Jensen Mayor Lorelei Pacquiao sa madasig nga pagsabat sang DSWD kag sa pungsod nun nga gobyerno. Ginpaathag sang DSWD nga ang City Social Welfare and Development Office nagapatigayon sang pagtumod sa mga benepisyaryo samtang ang talata pa naman nagaberipika sa mga ginsumiter nga tala. Padayon ang verifikasyon agod malaki pa ang iban pang kwalipikado nga residente. Sa idalom sang Emergency Assistance Program, makabaton sang tig 5,000 pesos ang mga pamilyang medyo naguba ang balay, samtang 10,000 naman para sa mga pamilyang nagubaan sang puluyan. Gina-expectar man nga maghatag ang National Housing Authority o kon NHA sang dugang nga 30,000 pesos nga housing assistance sa may mga grabe nga nagubaan sang balay. Samtang gingamit na sang lokal nga gobyerno sang Jensen ang Quick Response Fund matapos gindeklarar sini ang State of Calamity. So no, sa datos, kapinakulang 3,400 kapamilya ang grabe nga naapektuhan samtang yara sa 2,400 kapamilya sa Barangay Apopong ang medyo naapektuhan. Padayon naman ang koordinasyon sang DSWD, LGU, kag mga barangay agud masiguro nga makabaton ang tanan nga kwalipikado nga biktima sang ginakinahanglan nga bulig. Ginpabakod sang Securities and Exchange Commission o CONSEC Coronadal Extension Office ang kampanya batok sa mga investment scam kag illegal nga online lending kag financial activities nga padayon nga nagabiktima sa publiko. Suno kay SEC Coronadal Director Attorney Nichelle Hedorio Misias sa interview sang 1062 DXKI, importante nga mangin id ang publiko sa mga ginatanyag nga investment kag mga pautang nga ginapromesas nga dasig kag may dalagkuan nga kita. Lakip sa mga masami modus ang investment scams, pyramiding schemes, membership scams, cryptocurrency trading scams kag advance fee scams kung sa diin suno kung ginakopya ang website kag identification sa mga lehitimo nga kumpanya agod makapanglimbong. Pandam sang SEC, dapat magduda ang publiko sa mga ginatanyag nga mataas nga return on investment o kon ROI, limitado nga tion agod suno pa maka-intra kag nagapangayo sang bayad sa personal account, e-wallet o kon cryptocurrency. Isip bulo sa opisyal nga corporate account. Dugang pa sang talatapan, isa man ka ginakabig nga red flag kung ang tanan nga transaksyon ginahiwat lamang sa social media, messaging applications o kon private chat groups nga wala sang klaro nga opisina, kontrata kag mga dokumento nga nagapamatuod sang legal nga operasyon. Ginalagayan sang SEC ang mga luyag mag-utang nga siguraduhon rehistrado kag may nagakaigo nga certificate of authority ang lending o financing company bag-o makipag-transaksyon. Pinapahanumduman sang talatapan nga mangin mahinalungon sa paghatag sang personal nga impormasyon sa mga online lending application bangod pwede ini magamit sa pagpangabuso kag iban pang illegal nga hilikoton.
ginaauhag naman sang SEC ang publiko nga gilayon i-report ang bisan anuman nga kaduda-duda nga investment o kon lending scheme. Agud malikawan ang panibag-o nga mga biktima sang mga scams. Sa dugang pang balita lokal, natala na sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC 12 ang kabugusan nga masobra 9,700 ka aftershocks kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sang Hunyo 8. Sunod sa pinakaulihi nga report, adlaw sang Webes, naglabot na sa 56 ang ginbawian sang kabuhi. Masobra 1,250 naman ang pilason. Samtang 18 katao ang nagapabilin nga missing bangod sa epekto sang kalamidad. Suno sa RDRRMC 12, apektado sang linog ang 373 ka barangay kag masobra 1.3 million ka individual sa bugos nga rehiyon. Yara naman sa masobra 95,500 nga individual halin sa masobra 23,300 ka pamilya ang naka-experiensyar sang displacement. Samtang 68 ka evacuation centers ang padayon nga ginagamit para sa mga apektado nga residente. Natala man ang damyo sa masobra 60,800 ka pamalay. Kung sa diin masobra 10,040 ang grabe nga naguba. Samtang ginabulubanta nga naglabot sa masobra 2.3 billion pesos ang balor sa mga damyo sa mga infrastruktura sa rehiyon. Padayon naman ang pagdulong sang bulig sa mga talatapan sang gobyerno kung sa diin masobra 381 million pesos na nga balor sang ayuda ang napanagtag sa mga apektado nga komunidad. DXKI Balita. Sa dugang pangabalita lokal, nakabaton sang emergency cash transfer o kon ECT halin sa Department of Social Welfare and Development Office 12 ang masobra 2,000 kapamilya nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa Banwa sang Glan, Sarangani Province. Giniwat ang pagpanagtag sang ayuda adlaw sang Miyerkules sa Glan Padido Gymnasium isip kabahin sang padayon nga disaster response sang gobyerno para sa mga residente nga naapektuhan sang kalamidad. Sa idalom sang ECT program, nakabaton sang tig 5,175 ang mga pamilya nga medyo nagub-an sang balay, samtang tig 10,350 naman ang ginhatag sa mga pamilya nga grabe nga nagub-an sang ila panimalay. Dinutuyo sang programa nga mabuligan ang mga benepisyaryo nga masabat ang ila mga panginahanglanon kag masuportahan ang ila pagbangon halin sa epekto sang linog. Suno sa DSWD 12, kabahin ini sang pagpanikasog sang gobyerno nga makadulong sang gilayon nga bulig sa mga komunidad nga nagapanginahanglan. Nakabaton sang tig 50,000 nga cash incentive ang mga bagong abogado halin sa Sultan Kudarat State University o kon SKSU College of Law nga madinalagon nga nakapasa sa 2025 bar examination.

0: magapadayon sa pagtuon kag mag-serbe sa banwa paagi sa ilang mga napili nga profesyon. Nag-graduar ang 45 persons deprived of liberty o kan PDL sa Pigkawayan District Jail sa nagkalailain nga skills training program sa Technical Education and Skills Development Authority o kan TESDA. Ginpangunahan ni TESDA North Cotabato Provincial Director Relly Leysa ang graduation ceremony para sa mga benepisyaryo sa programa. Sa kabug-usan, 22 ka PDLs ang nag-graduar para sa Masonry NC2 samtang 23 naman ang nag-graduar sa Carpentry NC2. Suno kay Director Leysa ang mga pagbansay magaserbi nga importante nga investment agud makaumpisaliwat kag makaangkon sang mas pos nga paginabuhian ang mga benepisyaryo para sa pagbalik sa komunidad. Tinutuyo sang programa nga mahatagan sang technical nga ihibalo kag ikasarang ang mga PDLs agud manginhanda sa produktibo nga reintegrasyon sa sosyedad. Makabaton sang food commodities ang masobra 3,000 kabenepisyaryo halin sa mga munisipalidad sang Rahabuayan, Sultan Kudarat sa Barongis kag dato ang almitimbang sa Maguindano del Sur. O sa ginpatigayon nga food redemption activity adlaw sang Miyerkules. Tinutuyo sang aktibidad nga masiguro ang temprano hapos kag epesyente nga pagpanagtag sang pagkaon para sa mga kwalipikadong pamalay sa nasambit nga lugar. Suno sa mga nagpatuman sang programa, importante nga masabat ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa mga benepisyaryo samtang ginapabakod ang food security kag panginabuhian. Paagi sa food redemption activity, ginaekspektar nga mas mapadasig ang pagkuha sa mga ginakinahanglan nga pagkaon sa mga kwalipikadong pamilya. Para sa ulihi nga balita lokal na gilisugot, sininga adlaw sang Martes ang mga katapos sang Commission on Elections sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity nga mas palawigon pa ang kooperasyon sa pagpasiguro sang malinong kag limpyo nga September 14 elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga separar nga report sininga Miyerkules, ginkumpirmar ni Commission on Elections BARM Regional Director Ray Sumalipaw, Western Mindanao Command Commander Army Lieutenant General Donald Gumiran, kag ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Director Brigadier General Christopher Abisha nga nakaplaster ng ilang mga plano angot sa pagpasiguro nga mangin mahinungdanon kag makasaysayan ang unang parliamentary election sa Autonomous Region sa umalabutay nga Setyembre 14. Nagtambong man sa nasambit nga pagsinapol ang mga katapos ang Philippine Coast Guard kag Philippine Navy, Philippine Air Force nga magabulig man sa election security activities sang COMELEC. Suno nanday Abisha kag Sumalipaw ang Westmencom sa pagpanguna ni Gumiran ang BARM Regional Police Command kag ang Regional Office sang COMELEC sa Autonomous Region may mga joint security programs para sa ikaayos sang September 14 regional elections.
1: Balita Nasyonal.

Bukas, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ginaduso nga laying pahugtan ang paggamit sang social media sa mga minor de edad agud maprotehiran na ang mga inibatok sa mga risgo kapareho sang cyberbullying kag mga issues sa mental health. Ini ang ginpahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sang ginpamangkot kung nagkita basang administrasyon ang panginahanglanon nga repasuhon ang akses sa mga bata sa social media kapareho sang hugot nga pagpatuman sang pila ka pungsod kapareho sang Australia, France kag United Kingdom. Suno kay Castro na istoryahan naman sang gobyerno ang epekto sang grabe nga paggamit sang pila ka online application sa mga kabataan, partikular ang mga online games. Dugang pa sang opisyal, mas maayong may laying magatalana sang masugot nga regulasyon sa paggamit sang social media kag iban pa nga online platforms para sa mga bata. Samtang liwat gin buhi sang buhi ang ginaduso nga laying paghugtan ang akses sa mga bata nga nagaedad 15 panubo sa social media kasunod sang pagpangluthang sa sulod mismo sang bulutuan sa Tacloban City adlaw sang Lunes. Suno kay Senador Joel Villanueva nga kasamtangan naga panguna sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, nagakatapat nga susihon sang ang nagkalain-lain nga mga factors nga nakaimpluwensya sa pamatasan kag well-being sa mga kabataan bangod sa social media. Hinatagan pagtagad sang senador nga ang nasambit nga insidente nagapakita sang panginahanglanon nga tun-an ang mga tikang para mapaayo ang pagproteher sa mga bata o kon minor de edad. Lakip na ang ginaduso nga hugtan ang access sa social media sa mga nagapangidaron 15 panubo. Sa karon pila ka ginaduso nga layi ang tinguha ma-regulate ang paggamit sang mga minors ang social media nga nagapabilin nga nadilatar sa Kongreso. Ginaduso man sang senador nga mas pabakuron pa ang mental health programs kapareho sang pagdugang sang tala sang guidance counselors para suportaran ang panginahanglanon sang mga estudyante. Nagapanawagan man ang mga mamalidha para tun-an ang safety kag threat assessment protocol sa mga bulutuan sa bugos nga pungsod kapareho sang pagpaayo para sa pagtumod sang warning signs sang pagpangabuso. Mas pabakuron pa ang koordinasyon sa mga bulutuan ginikanan lokal nga gobyerno kag law enforcement agencies, pagpalapad sang anti-bullying initiatives kag pag-update sa emergency response plans. Sa ulihi nga balita national, ginkumpirmar sang Department of Foreign Affairs o kung DFA nga wala sang Pilipino nga na dalahig o kunahalit sa Ras Laffan Gas Facility sa Qatar. Ini ang ginpahayag ni DFA spokesperson Ayanlin Ratonel matapos nga ginkumpirmar sang Philippine Ambassador sa Qatar nga wala sang Pilipino nga nadalahig sa nasambit nga insidente. Nahibaluan nga naglungtad sang Domingo ang isa ka operational incident sa Ras Laffan kung sa diin nahamtang ang mga nagapanguna nga liquefied natural gas processing operation sang pungsod nga nagresulta sa pagsigabong kag sunog sa Barzan gas plant. XKR Balita.